0: o ba tsaketse wa botsa gana e ke yo ntseng me dikae ba o supisa toilete no mona tsang
1: hela man a ke mo no ne ke re mo mo mo ye fahla mo go tswana vela mona e
0: eh a ke wa tsena
1: go tla ka le fika mona ba le wa na o supisa ga iwa
0: ai o supisa toilete ai kona pele a ke le ke go to bolela hore ke mo ba patadi ya ke so ba le ntse a kena fela mongato la ha bu yo ge la tse ke ke ke so ntse a fela o pote
1: e ne ke batla be o wile ke ke tlo mo botsa dipotso ba le ha ha sa wi ha sa kene lo ho ho ha nga ka ka ha wa bu ba le ka taba e
0: a go thotsi ke tu
1: e ba le ke ha le nna ha ke na a ke ntshunya ga re nna
0: ntse ba
1: ha ya a ke ntshunya ga re o ha
0: e la da go ka tsama yo ana ke wa tla di sale nna nna ba go bona nna ka kwa na ho lo bana e wa tla ke go
1: la kwa na ho lo tla tsoga ke le ghethe bana a a nna ba tla tsama ja dipofolo ka pole tla dipala mi ja dikoloi che wa ke
0: mo ya re khutla
1: ya la di khanna ya ai ai bona tla tsoga ja le ghethe o
0: nkgono mongalapa lena o re le go yena kwana efie e oile a ba bapasela ka
1: tshwekisi
0: ba iketla ka nnete antitele o tsebe nna kwana ntse ke e bola puri a ke ebaka ka lemela mogao kwana ntse ke e bola
1: ana wa le bula ye e fumana o kae ka bo go gumeditse ho
0: e go gumeditse
1: o
0: ka ntla tsa makgwatsa re ka kwaela ka
1: ka nnetedi wa itse go go dulentse di lla ka ntho ba nna wa le ntse di le ka ntle le ba leng ba le ba
0: o ba na
1: hey te ke kwaetse ka ntle le ba leng kwa na ba nna ba le bula ye tsa bua nye na ye tsa jina
0: o ra ntse go bua ntate ntse go bua Ke bula kwa na yela ga ta ne ya go thula ya. Ya go thama sa tsaba ga ya masimi manna.
1: O go batho ba ba nna ntse go ba ba sa ba ba ntse go go ga di bona ba sa ba ya masimi.
0: Hey, ona go na ntse go go thula mo bona sa tsaba ya masimi.
1: Ya go batle tile di jo bona sa ba di.
0: Ya nna. Ona go so pete tse o tsho mo ja pelo sa le mo ja mo ga.
1: Oh.
0: Ee. Ee wa. Ah, go ri ya le tshumelo motso mong go ona ka tabe ge kana wa tete.
1: Oh.
0: Ee. Ala ba jana de ge ye go phura de o phethola. Go na go ra go phethola.
1: Ee.
0: Se mo jara kana go e
1: ya
0: le nampe.
1: Salo se mo lona.
0: O se mo tlo ho yela la bo ho ri ya pele re kona ntse re tetela ka thata.
1: Hela manne.
0: Ka nnete, ya na ba le jana la ya la ya de ki ta mona ya ho ri ya pele kwana.
1: Hela.
0: A re tswelle rona a re hale.
1: Oh.
0: Ee. A ntse ke na lo ya de ke mo ka matshwabule ka mo.
1: Dadi
0: montori tsala le tsiana akho a fiteng
1: e tsa ba fiteng ke supile metso tsoka mara ora bo bi nze re le tile thojane lo ana nze re le tile ka lerato le magethe antsa le ding ona mo nde re le tile ka lerato le magethe antsa le ding ale hi le
2: nda ke tsama
1: hi le do we
2: hola hi tsana jwang jwale
1: hi le
2: ke le mai didi
1: Hi late.
2: Kana atolo ka magete ntate.
1: Ka ofela.
2: Hai chavana sa go, madume ha sele. Ile ka tsa go ngwala ka re.

0: gone fela ka mokolo ka mo ha ke ka ga ha sa bua lo bua rena mo ja ga teng o shunya ngwe sa rwanje ha ke ka go thotse tu o ipuela fela ka tsa bua ka tsone tsana hore ge botse o go sala botsa yena
1: e wela o go o tla bompotsa ntse ke sena ya ntsona go ya ke
0: ach a ke nete
1: ndengwe lengwe na le bemba
0: nna ke ntse nna ke ntse ke re ga nne re kenye mbina la fatshe ga gathetse ko be sale ga fa bana ba mahlo a bopapi mono mono wa gona
1: e a go ba tloele ka mahlo a bona ba bele le bona ba tla tlwa ba batla go kena mona ba tlo bua ka gona
0: ba tlotla ga tsa ka mahlo a bona a e ka nete ke ntse ke ba rata ka fela ka mo ka lateng ka masego province e nna nna ke a tsamaya ke ya kerekeng a ntse ke le gopotse ke le rata kaofela ke ntse ke ra mohalosuku e a ke more yang a fela morana a ge ba baletse ga tshepo o tla ge ba balela
1: ne ke o botsa nna gona o ka o sena tshepo
0: aba
1: baletse
0: a yona ka nnete e tile o re thusitse o fitlhela mona ga e ba ule a gantsha ka ga matlho a maloteng ga ke o fata metsontsonyana a go thusitse o fitlhela mona ga e le malosuku ke mo re yang ga ile o bona ntate ge le o jantša ee o ile a tlhaga jetsa ndate jorotanaga tsona diteng kanete sentse di dutse di kakaletse o santse a selaesa ke dumela jalo ke kopa ke hule lentswe leo nkgono ka sotlwaneng ka rotana se ke le hutse se ke itshwetse mokgou ae ka nnete ke ntse ke ba dumedisa kaofela nkgono kgotso ke lega la pholo aeo ke teng ka mona ka monyakwana mme ke ithutile botshepi ba morena ke teng kaofela nkgono monate ga o phuthelwe nkgono ka sotlwaneng ke se ke bokile dikgomo ke a tseba o ntšhebile o ntsa ga ngwana nyaneo ae nkgono se ke le teng kaofela nkgono tatai ae o tla fumana dikgwatlha tseo o di phehe di be di petsowe tšhe di seka tsa petswa haholo di petswe hantle fela o tsebe o di phuga o ntsa utlwa ke a tshepa ae ke leboe ke suthe sebieng sa maila boroko ae o kae pela ka mona ka nqena gompoduana mona o kae sebieng sa maila boroko moaisane wa gona o kae a ya tloya le matshwaopelesa ga sa tla fela le kgone mo ampage fela ka mose ompoduana mo dumelang batho aa ke leboe ntate ke sute ke a leboa ntate peswa mareng
2: e leshome le metso meraro metsotso ka morago ra ya bobedi ntse re letile thojana
1: hai letwe
3: ka lerato ka makgetlho
1: kaofela
3: go tšhabana sa kgomo madume a fele ntate tsetswa mareng kutlwa dipotso tse ngata mona ba re o dutse ka godumano ka moo o ntse etsa mosedisodikadikoaethe o sa kere ke jabile sa tlo ya kokoa tsela sekontirimo ke ne ke re na mme ke a tsamaya

Ha ile itwe. E nyi moya wangu mukalekalo. Ah, ya. Ili

0: Thailand. Thailand. Ngoro ka sotla ne.
1: Manyo. O mo sa kae re se ka go tsamaisa. Tente re tla se mo ga ga kwa.
0: Ha o ba pula na ne le handle na bene ke batho ba ba ho pula mo ga ga kwa.
1: Hai.
0: Go ska na se ke feta batho ba ba pula ba tswa ka dikobong ba le ba ja e fa ba la.
1: Hantle ho senyehile kae hantle. Wane senyo ho yona e teng. Ba ke tsona re kae. Eh, o nkutlile ka hare. Ke ke ya mamela ka ka ja. Motho ena go nke ke tswa ka mona nke ke bohutso. O nkhopotsa. Eba. Ke tana le nna le sa le lekana na wa bona. La. Hai. Kore ka hopola mofu ba nna ntate moholo ha le a le ntshela mokana le se ke la thata fa ka ditoro tsa rona ba le ka tira. Motho la tsebo de re sa e.
0: Motho wa gale.
1: Hai. Ke ke tsa mo je. Ha o se motho wa gale ha le wena le wena ke ke mo ka e. Ha o kopa ngwale le le khatho.
0: Ee, ya ga ba. Bana ba bang ba fihlile sentse le thula mabota bana.

0: aba tsebe ntho tsena tsa wena
1: tso go be tsena
0: eh
1: mm mm le tsela tsa mabota
0: e ite se la a khumba khumba se di tinga ke ga ibale
1: e mo le mo a sa ya khumba khumba ka ipitsa go ha sa mo ka funkwana ha sa a yentse tsena ngwana mo
0: bona
1: o bona handle e ga dia ya ga dia matuwa tsana e tsa tsina e ka le ga thiki thiki e mo le mo a be ka ntle o e bo hle ntla
0: e bana
1: mala go mo kane
0: Eh,
1: ile ba khop a ne le ba satileng le ba jwang ka ofela a be ba go bona we.
0: Ga ofela ga o mre.
1: A o lwena, lwena.
0: Eh.
1: Ile a e ho lwena. A o lwena che ebe. Mpa he ka le digitabili. Ile. Ko o kungwe. Le ha motho so sena matla empa pelo yona e ba matla
0: pelo yona e re ndotseng
1: e go ontlhasimolotse ka pelong ka mona e ke go ka phaphama so a ka utlwa ya ka re ntse ke le dilemo ntseng
0: wa bona ke yana ndehlokalang
1: hantle haholo ene a ka nete nna ke itirela mantate tsa majeng ke a rata ba de tsane o ya kwana le kwana le se sa ba sa ba sotho ka moka o na le mantate le nna e jang ka tsela hampe fela o ga hampe fela ba o tla o ka o motho na taba tsena o kwa le tsona bana mane se keteng ma le holo ma holo ga go bonkwana o ntsa tla le gona jalo jalo jalo jalo ho fihlela re fihla mona mo hotel go bona ka tsa ha ke di wa mona ha o thuti PCFM mo a mo kana hey ba ba ma bathi ba ba thujana ba ha ha and it was a impahere at ha motwa ile mayo sa bo tsipelo ya go se ta lo bulela na go fitla ga ai ai ai ai ba ke ya mama le la ka go ga mo tsena o go tla ka ai go tsere ke ba ka go bona ka sa tsile re ke re dance le wena ke bo
0: ee
1: ka ka tete ka go e mona ke nka tsotso
0: wa bona
1: wa bona ntira e ka mane ka mogotlo ka kwana ene yo tla o
0: ke bona ntle
1: ha ho ka maplaneng le re masenge tsa na sa itse ya ba re ke bona ba mister ra sa den ka maplaneng la go hlano ga ga o no ka utlwa motho ya go tsa o ikeng tsere ya u tsere ma so nga be
0: uwe uwe uwe
1: ala la o tsene ga so ri pingo nga
0: he bana
1: tati pitsa ma zwing ke tsere ba ka ta ka zwi no hulu bulu kwa batho no ka ditletse ngwana monna a fuwa khutla tsile yo ke madam ba tamba sela
0: a tete tlala le ga skontiri
1: e bona ntina ka ga e mo ga e mo wana ka e mo ka mona
0: e wana ka ntina ka mo ha ke bui ka go batho ba bang wa bona mona le motho ya ne ka nqana bona ka populeta o bua ka ba hatho ba bang ka feta mane ka bona ya o no ya ka e o sa feti mo ha ha o
1: feta ha ai ka e no ka mo ke bona ka ai ai ai ho be ho be pore e ke ne

0: Ntate Thabang. Ebe le go sentse dikgaka dinko, hela mane.
1: Ba mpontsha sentle, e ntsho fela ya go tshwekega.
0: O tla itholetse itse
1: tuu. Madiba matshwe yona, ga ke sona ga e ke mediong. Ka batla fumalang, ka nnete motho wa nyemotle. Kgere, ga la re kokololo.
0: Wa bona.
1: Ee, a kore ke nke, ke be le yona heke. Kere, fufu. Yeng o ra hebile o ntlakoletse kore ga ke botsebong ke bona ba ona tse ga ba tsebe ntho tse o utlwae kae ka re iwang ga tlebo go gothwe otle
0: botlhegatsebe
1: go jee rona ba ba kata simolo olekile motho wa mobele masole a tse ke a sololosetse le botlhe kao fela fela le boa ke nkgono ke le ke ka mona ka sona a ne o le ke motho ba
0: a ke le bo a le tu
2: nka na ga tlo ka ma sentse
0: ka o fela
2: ke sa na sa ho
0: ke ma ta o tso sa ka na go e ana ba o kai wa ma se thokola I see Molitina. What laugh at Allegai? What's everything? Ola. You are all of it.
2: Ola.
0: Hey, come on! Oh, what about the rent? Where are you going to be taking dollars at the affair?
2: I'm going to go to the house. Ko go tlodile le wena le phumole mmogo.
0: Ee, a ba tla le ho hola, tla fitla mo e tla le ho hola, tla le
2: ho. Wo we. Ah, pele wena.
0: O gara ke mi ka bo. A to ho hola di la tla ba.
2: Sene. Ntwa.
0: Ba ma se thokola.
2: A se ke pela ho mono. Jo ntse go re se ge mo tinye tse ntse ke ka tse ene la ke re zit.
0: Ah.
2: Yeah.
0: Ije timi hane kana ako.
2: Nere kana ako.
0: Eee. Unu bata kwa kwa.
2: Hau futa mwa hau kata ye da uwa itole la nao shibile kwa na. Tapo nye nesu mkono wa hau. Mwe mezu ya na?
0: Ah, nente kwa kwa yi.
2: Eno kisu kwa kata ite wa shere kachutu.
0: Uko sake. Kwa kwa yi za mwana bawa wale.
2: Mwe. Mokgotlong o sa ga mokgotlong a o seng ga rate mokgotlong e ka re ke ga gabo ga se gaeso anthe mokgotlong ke gaeso ka thaba ka utlwa lentswe lena ke re ao jehofa ka bontswela ka entate motho
0: wa mmasethokola
2: e be ngwana mme ga ba se ba o siile moko o siile ba o sia o dula ke mokgona o tla tentsha jena o go wetsang kgono wa gago ebile o tlo o ruta o bona ka ga o tsebe nna ke tsebe ntho eno e ne e tsebe ke ntate fone for le mme ntho tse ntle tatemolo wa yena a ke somo fela ke mo bonela legothong kgaitsedi ya ka ka moo wa sadinga diphomoletse moya ga e phomola ka kgotso ke mo bonela legothong batho bana ke ba bone gantle ke ba babedi bano helang Shoo, eh, la khaid. Shana,

0: re ke thabile motho ba go tlile lentswe la mang yo lantse re itshupa fela ya sa itshupi ka hano a e khona motho e botso fa ya senthela hlileng
1: ngana lo wena bo gatla metsa keng a
0: a re ha ke se ke itshupa ke sa tsete je motho go dikgo reng ba ha ho sa ne mo ha o if ha o ka ngena se nna ba re ntsha ya nna tsa di ba tsa ema ke le yona go nna ke fatetse maobane a ntse le tsela ka ganye mona ha e sale ke ikwaela ke ikwaela ko go lwana ka dumela go ikwaela ke re ee koko orenke ke phumole ngwana sello ke utlwe gona mona go thudišhaa
1: do tsela tsa go phumola tsena gantlentle dimphitlhela di re kereng gante
0: ebe ke utlwang kgone bophelo ke semphego le ena nna ke alla re ka lemotsa ga etse masome a gobedi a metso e gobedi gana jena ena ga a utlwe na go e tshalang ka ena ka a ke batle le o di bona utlwa di tshabe o kgotlha ta iba ka e nne sekapa sa ka o botsa bona
1: o na le mona ke bona ba e saleng ba je ka bona leng kgolo bophelo ke semphego bona ba
0: ena le wa bona ka ofopole
1: nkgolo tatai nkgolo bophelo ke semphego
0: ba le baleng
1: ya ne a bonang ka o phopholetsa o teng ka go batho ntate
0: mokapa wa ka one o kae
1: a kopang pula o ntse a e kopa le ona yale
0: ntate a kopang eng
1: pula yaaka birthday
0: o kopang
1: ntate e tshelela gabedi ore aona le etho ka mane gagafo ntse tla e kubelela mona o kopa pula
0: aa
1: ba bana go ya le batho ba ba yang makwa a thabatseka jale ga ba tsebe ntho tse ntse di bua mona
0: a he o kotlwa le batho ba thabatseka mme ba itsentse re kgetse ya kontlwele
1: jale oko fetiwe ke ntho tse ntse mona
0: aebatlaaaaaao
1: ga nyane go lekane
0: ere ba gutle ere ba gutle ka tlo dithweta kutlwana ba bua kang ke nana mokapa wa ka ona o
1: kaemokapa
0: tlotlotlotlotlotlo tshela sese le mone ke batla sese lena se ke batla ntho tshesang e re atla tlo tshela sese a ke a mmona ke a mutlwa
2: motho ise ke le sente ya gago ga di sa tla tsamaya okwa o tlwaele bo sena kgobente bana bao bana o mputa ua
1: ga ke re ke go he aka sa golola koriana ena ga ke reke oo a ba sa le teng ka batswana bana ka pona le ntho a e fumanang
0: batswaneng ga o na le batswana ke re ore kapo baka ke seshoshe kapo ke diremane ke se
1: kengke
0: rata ai date nthetsa mo ke be ke theoe ke etsa ntho eno ba e etsang elang
1: eeaa
0: moladingwetsi o kae ena
1: ere
0: ke tsamaye batlepela ke fitlha tsa monotsonye motsa fela o dutse motho ene o tlo bodutse le ena
1: monnenaeo
0: ntse mpona ga se ke le teng tlame ore etsa monnete botlhe ba gore o bone gore a o nna mokapa ga nkampa ka utlwa lentswe fela ke re lentswe fela motho di tlo tsa pela o monwe le mokapa patso yaka ke nne sedi la ditšhaba ke ka mamenaneng ka mona ke a leatan.

0: Hi, Lady.
1: Ka lerato le ka magethe.
0: Ka o fela.
1: Re tsabana sa. Dumela ntate tsamaye.
0: Mela me.
1: O phela hantle ntate?
0: Ke a phela, wena o phela jwang?
1: A masedi o sartana ba a re ba galetse ga dipula. A mino a o bona ntate wa hlabolla. Tani twa ga hlabolla. Ke kopa ho eleta ntate. Bonkhono le bontate moholo. Bonmele bontate. Bua usi le bua buti. Maila boroko ohle ho ya kwana le kwana. Ba ile tang ka tsebe ba ititikang bohle ka ofela le bitso la ka ke me a fana ngo tatelwa ke melemo ka mona ka kwala wa ta ke a le wanda te
0: a ke le bo

0: Masiu a sile ha o le tjena. Ha o le tjena Masiu a sile. A sile Masiu. Re Masiu a sile tjena ke etse tjena fela. Itse tjena fela. Ailet.
1: Ka nna tsho le ka magete.
0: Ka fela.
1: Ha tsha bana sa go mo ntate e putsa mo seng. E sa le ke ha ga ngwana. Ha sa le ke ha ga ngwana. Ba ka nti ke me ke tuti o se piba mo kana tona na ta ke ntse mo khala nya le maji. Ho ke o khutla hona jwa ga kutlo ga se le masiu. Cho. Ba ka nti. E sa le rena khile a ka gahlaella le gona ka ge ke ga hlaela ka monya kwa ka mona ntate. Ke me ke tutile botshepi ba mogana o tla tsamaya hantle ntate ka nnete le gona re le gage re ke re tlo le bona re ke re tlo dumedisa a re le teng tjena re ke re sa maleta thujane o se kaofela ka lefatshe tjekelele ga ntsa re re ae kgotswa hae gate re a mohalesuku mohalesuku
2: etampeloba morena
0: Lindsay
2: and

0: Hi, Letho.
1: Lerato o tsa mafatshe.
0: Kaofela.
1: Setšhabana sa kgomo. O sue ka baphephiri tsa ditšhena ga o sapa. Fela o phephiri tsa nekeng gore ke a nene ga e le ngwana yo o rata o bolela nako ena kaofela. Ee. Kadi dipitsana le.
0: Nkgono ka sotlwane.
1: Ke qabile. A ke re nkgono se ile tšhaba o peta o tswa pele ga omo. O itse seba seka theola konopa se ka utlwa go ditse ke nkgono. Kapo e ka nna ba ga a sa le mona le mona. Jale ga o letsa mmino o na itseng wa o batla ga ke re ke bašhimile bana ba ga bantsi ba tegepela bana. Jale ke moshebanang nkgono se ile tšhaba a sa theoa. A tegepela ba etsisa o mmona ntle.
0: A ke go itse ba ikwetlise ba seka ba sa bara ba tsofetse ya bona. Ee, ke a kgola etlhile wa tlhaphane mangwele a tlhae godimo gae sedse ke le ee o ijane le kwetle se kabe se le nkgono mone ya baseleng
1: jale ena ya go kweta le yona ka nako nngwe hai nna ke sa tsebana ga nepile ga re etsa jang gobane gothe o tla kweta e le o fosa mokgwa wa go kwetla eeotla o etsa masapo eng e gobana ke ga sa le go nwa jana eya mokgwa o bobe janayana o na wa go tsamaya o gompo tsamaye le ore ga o tsoa matsogo godimo matsogo ka ntsena matsogo ka ntsena ka mokgwa o bobebe
0: jalo ka ngwana fela wa ikotlolola
1: ke ke mpa ke se bana bana na bana ha ba ntse ba ja tshina bona jwa ba be di mangole mo di e la re ke yona e ba tlang wa utlwa na ke e ke mo se bu
0: o ba tla go ba kela ga go hu etse
1: se se se ke re la o ya luka ntse ke kopa o kopela go khona makolo di tshwarelo ha ke nane go na e be ha mpetse ke kopa ke mo ka re o kopela sa go se buisa ka o se go o khala ka ditlhong tsa tsela ba re ke makgwe ke le tlo tsa ka o fela ba ba ngata ha go buisa jalo se mo sadi a ne di bo jono jo a ke re sebele o khontsi se ba se ka ke di go mo le na o thu a re sebele o khontsi le tsaba nang tsa tsa wa bona ke go no ka so ka ne ke ke ke mo tlo

0: 年配局ですから面白いね。
1: あげれぼうえ。
0: 大変だね。
1: パイレット。
0: じゃなかったかもしれない。
1: カンフェラ。
0: 何ポポン。我人前面。
1: 不在耶呢。
0: 哦是，阿妈妈那姑姑，我跟你吃饭。Kiss， 我爸母在那自己
1: 在。侬做他第一个人，对侬做不为了。哎，反正我们抓哈。我们在第一个人。
0: 你，还跟说是，伢个他打的原来没有定义，因为叫我问了，那把木头拉开那去。
1: Mm,
0: mm. Bama ka di eta ba ga siele a itseng a itseng go tsamaela na bana ha no ho ke ka ba sana sana tse
1: e
0: go ntse go ba khudisa nna ke ntse ka di ni wa lo ba khudisa tse tseng he wa ba bona
1: ke ra dum ratela nyona
0: ke mo ratela nan tsheneng nna ke tsere ha ke di ha ha ka di o fogolo tse tabu ding nna ka tshiela yela bana ba mogeni ba te se hantle nne ba tsamaye ba o bona ngwana mogeni ona e ntse ye le bi ya se ba ke nka se tsantsa se ntse mo di motho se le wena nna ke
1: mm
0: o ba ba bo pelong mo hana ona le ntse tse ke go wa se bo pelong mo hana ona le ntse tse ke na mo tsiba ga ke motho e bo wa ding ka o di tlisa ka wena ke ga ntho go tlo ikwa ntse o Once she said, get a kid back with my Ukas being out on a chavanel's chair, get a mule like a can of wind pitching a hawk and cook it at a mclanina. I don't want to go to the panel, no, who know, and I'll do the mess. Massa Parka has an idea high. I get to send him a fufu or fell and make a fufu than a joy car for 5 minutes here. Then, Mokwakao, Mut. Fela hona le ntho mona o go go ba ke ba ntho mo ya na hle ele ka poena wena o di en o ho
1: ke ta ke ke tshe ke ke bona hona e no e mono na
0: yo
1: wa ma se thokola
0: o ile ka ka po ha wa tlo ba pheko ya ka ha ba tlo go ikotsa tshwa ka nna ka tsa tsile mo go nna pheko le ke na le bothata mo mo mo
1: e ke tse ke lo nka ke pa a jere lo wena
0: go tsheka e ke o dumela ho mo ka nna santse ke tlhokeng ya na ha e ke
1: go tse thwa mo mo tse ke tsona tsene pa itseng sentse
0: ke ha ke so go ntshong go perang ha bo hlokwa kana kana motho ha o ba tlhwa mo dimo go ebe motho o kudika se ka ka hanong ke se le sa o ebe ba tlhwa se go uthisa ba ga se ga sa ke se se ba ga nne ga ka mona ke le tali ena nne nne ke tsama ke tshwere ke ka mpaka ile ta kana ko na ke re ba le jali he ka po kana ko ha o ba tiba tla ile tsana ba thonga mpaka ile tali ntse twa ma di ga ke khatse ke ke
1: le le tali ale mong wa no ska tla itsa le
0: tsana
1: ba le wa wa tswa go batla batho
0: ke le ka le ane mong ja nne ba ke ba tete tso khale ha ka le ka le ka pa ke ba tete
1: le ba sa le dimmo ke bo le ta le bo
0: ma a lwe na ke wa tsam se tsho kwa nna lwe ela ke wa na o tla ba tsa ho ma netsa tsi di kera tsi ha da ka ma di ba o mutete tsene
1: ana wa ma nwa ne ga meso
0: e ka mpa ba ka seng ka meso
1: ne
0: ana ana me kere ke go ka mo ka papa tsia ka ha o tle ke motho mo leletse
1: a na ke le ke batho ke bona ba ka ba ga tsamae ha le bo
0: me nna ke tsamae ke kere ke mo ka
1: botsa yena
0: o tsela na na lo mpere ka nya
1: ke mo ka pa so re he ke o ntsa etla a kere ke bona sa ke yena ke a o tsamaata
0: o le yena e yo kwa di kwa tsana
1: yena ke ne to lo tsana yena o le tsena e tlotsana
0: mothe o tsapa ya ka e tshwantsho go nka le tsene tsa tsi ha mona tikelo go ya maso go tsa tsene ha ke ya maso a nke ka kopa go bula mona ke sa le thomme mona ona ntse buang
1: e bile e sa

Mogana Modimo wa rona, ntata rona ya mahodimong. Mogana Modimo wa rona, Jesu Kriste ka sebele mora Modimo, ya re sietse moya o halalelang. O re emetse, o re ho rona bana ba ka, ke le fa mothaka wa tlhogo. Motho e motle, sata diabolosi hana ma. Diabolosi o phela ka o tshosa. Ke mogona a tla re kenya ditronko, a tla re kenya tronkong ena ya hae ya dibe, e le hore ho re tshosa ha re se keng ra tshoa bobe le ha bo le bong. Hobane mogana Modimo wa rona o eme le rona. O se ke wa tshaba letho, iphe matla momamedi e motle. Iphe matla, o motho e motle. Temana ene e re balang ho yona, e re, e tswela pele, e re, diabolosi o se a tla kenya ba bang ho lona toronkong. Wa tseba ha ba kenya toronkong ena, o etsa hore ba bang ba shebileng le bona ba kenellwe ke letshwao. E le mafung mona motho e motle. Ha batho ba lla, ba meketsa, mong ka bona a fihla, ebe ho tla lluwa. Eo ho tla lluwa, o a ba kene ka ho bona, a re tshosa. Ho tloha hona jwale momamedi e motle, se tshabe lefu hobane ha lena matla, se tshabe lebitla, ha lena matla, le felletswe ke matla, hobane mothaka wa tlholo o rona, mothaka wa bophelo, bophelo bo sa feleng, bophelo bo re tlo thaba le Morena Modimo wa rona, ntata rona, motswalle wa rona. Moratuwa wa rona, motswadi ntate, ya mahodimong, ya busang mahodimo le lefatshe. Motho e motle, ha re kene thapelong. O, ho Morena Modimo wa ka. O, ho Jesu Kriste, utlwa dikopo tsa rona. Ka baka la meokgo eo tsileng ho mahao ya halalelang, Maria Moferefo. Ho, Morena Modimo wa ka, ha na o felehetsa tseleng e bohloko ya Kalvari, o na utlwile bohloko. Mme bohloko bona ba Maria Moferefo mmarona. Ho Jesu, o bo shebe bohloko bona. Mme ka bona, o re hauhele, o re bontshe tsela. Tsena tsohle. Ke dikopa ka Jesu Kriste Morena wa rona. Amen. Momamedi e motle, ba bang ba rona re tlo dula fatshe malapeng hae ha re dule le Morena Modimo. Ba bang ba rona ba ya mesebetsing. Oho, Morena tsamaya le ba ya mesebetsing, o dule le rona ba dutseng hae. Ka hona ke re, momamedi e motle, sala le Morena Modimo. Amen.

0: kwala le shumele motse robong go dikiona ane a probong eleng ya loetse selemo sona ke te dipedi mashume a mabedi a metso itsheletseng ke go marime go wena tlhe mosotho yo motlego seng go na lebitso laka ke sephowa bizo mabese ke molele ke letebele ga ke ipate Slipo jolo he Vasco Gabilin luena ha Kwamano urenye le shumele mitu imedi Ovitle la mona urenye na ya bohlano Mwote nye avitle nganka di tapotena Atle di akhela ka honaka kwano Mitle ya msute mwote sentse go hae saka le tola mwe kira atamela Na luena Rebi mitu ala wisa mano urenye na ya botelela Hey jale banna lentswe ke na ka mona yei banna re be re ile ra kete ka golo jale mantswe a re nyamella ke le na le se le boetse le nyametse jale ka ona tlhe sentse ke re thupe a e shape fatshe le gaolo jala lentswe le sa tlhaka jale mamedi ga kena jalo lenanong lane he la banyalane me a le mona ge ke na le nanong le yang la banyalane sentse re tseba gore ga e se mokgwa ke molao kapa ona moetlo a le mong fela he ke a tlang gore qalela tshebetso ena ya ka jeno ka thapelo nomorong ya mahala ya 2231 6429 kapa plus 2665 9933
1: Ore bolukile ka mohau ha ga masifi a ga dipula wa ga segeletsa ho ye mo bimo di mama tla ohle ke o seng re bona mahlase di a re tsatsi re bua ka boholo le mohau ha ho ntate a matla ohle ke gona bana bana ba hao ba kena le nane o la banyalane o di mo theile le nyalo a tlama monna le mosadi ho bangata na nngwe empa se ga sa kena dipake mo di mama tla ohle sa senya morego ha o motle la o le jalo ga ho le tsaga me ke tsa modimo a matla otle ke na dipelong tsa banyalani modimo a matla otle lenyalo le ke le gahlele galalele ditshila di ke be siko ka go lenyalo modimo a matla otle go utlwa bohloko ka mehla morego ha o yentseng ka legato e ba se ga se a kena se a thua kgotso ha yo ka go malapa manyalo a tlamollwa empa o ile a re ke lefufela le tla gola joo re se re na le maatla go feta modimo le a lojalo go tshwagela ko tlhoka kutlwisiso ga rona re tlhononofatse ntate ya maatla otlhe tlhononofatsa motsamaisi wa lenaneo la kajeno modimo wa maatla otlhe o mofe o tlhale re tlage le tsamaye ka thabo le ka nyakallo gobane o re file le dipula tsa nyakallo tse senang digola tse senang difeifo re kopa tsena tsotlhe re tshepi re bitso matlole a jesu keresete mopholosi amen
0: amen
1: ke itse ke me matseko ka ga tsa utse ke a leboa he ngwaneso
0: ke a leboga mme waka tanki me matseko ka moa ka ga tsa utse mashome mabedi gantle metsotso re fura le tsiyalo ho Ryan ya botlhano. Re ka tshwantsitse go se re kene jola hela nanong la

la ka tsa hore ka jeno re ke re tlo ikoqa fela hore ha ke tlo nka ditaba tsa mang kapa mang ka jeno metsone bile ke sena le lengolo he ka jeno ha ngata wa tsoa ke hle go ba le ditaba tsa motho a tla ba ile a ntshwara mane.

tshwara ka hangata ba ntshwara mona ho Facebook. Kwa re hey ke kopa go nkopela thuso mo bizo. Empa ka jeno nka nnete. Ke be ke lakatsa fela gore ke re balaye. Jale hona le taba mo ne ke e bone gore e tle ka ka e batla e re bakela modikwa dikwane le yona. Ya hore be ba bang. Ba tla be ba o jetsa hore bebele re lona banna ratang basadi ba lona. Lona basadi hlomphang balekane ba lona kapa hlomphang banna ba lona. Ba e tshwara mono fela tse. Ba e tshwara ona mono fela. Ga ba tlota ba kapa o bona gore ba na le perekano kapa go hloka kutlwisiso. Re na e le hore hantle ya tlamehang ho rata ke mang e ka kaka taba ena ya ho nyaya ho rata jwale e se ka ke taba ya motho a le mong e leng wa monna. Na re a e ukwisisa taba ya hore ho rata ka hare ho lenyalo ka mona ke mosebetsi wa rona re le babedi. Mosebetsi wa mme ho rata ntate. Ke mosebetsi wa ntate ho rata mme. Ke lo bana ho ritleng tso sona le re tsona le ba bang ba se nang kutlwisiso ntle le ba ba ithiba ditsebe fela. Ah, o loka bo nne ka mo. Yo! Ka bo nne ka mo. Ay ay ay ay ay ay. Ka nne to tla ukwa le bona hore no man. Ba tlo re tsa go. Rona ka le bomme ga gona go ikokobetsa fela e seng rata helane batho ba modimo ge lokela gore re ratane kaofela wena mme o rata ntate wena ntate rata mme.

nomoro le pedifela tsa mahala ke 2231 6429 kapa plus 2 66 599 33.

0: Mohammed Dumela.
1: President.
0: Rangwane.
1: O petse ha jamo rona.
0: Mo ka no sa mpabeletse rangwane ka bana ntse yo jang ho seng ho.
1: Ha sa ba ba le tsaka me.
0: Helele rangwane wa bona.
1: Ahe. Ah, president. A go re ke ke tshetse fela mona. O bana o tabeng ena ya ya boikokobetso ka po ya tlhomphana.
0: Mhm.
1: Hantle ntle. Lenyalo. Batho ba bedi ba tshwanetse ba hlomphane.
0: Yeah.
1: E seng e mong a ikokobetse fela a sa hlomphe. A e jwalo. O tshwanetse gore bedi ba rona ge hlomphane. Ke yona motheo wa lenyalo onono. Gobane ga ke ke ra hlomphana, ka nnete ke mo lenyalo o tla fona ntse le kgalana.
0: Yeah, yeah.
1: Gantle ntle gona kena president ntho tse se di etsang. Aba go bane ni khenyira ya morao tjena bana ba rona ga ke re ba se ba nyala ka di Facebook o ndo di Facebook o ndo di Facebook na ke tlo le tsa tsa ke ga tlo di bolela tsale khati rona ke ne re tswa hore o tla ikisa motho wa hao ke ke lo dula ma le tla sa di fate go bana meduane o bana le ke le koke le yena o tse ke hana mo motho wa lenyalo o qalang teng hana mo le bo ntse tlagwalo ntse tlagwalo o fikela ba go fikela teng mona jwale mo so go o tlalela batswana
0: ya
1: aba e mo re sala president
0: he
1: e re nge ke ba kopela he wa leso
0: ya ga ngwa
1: a nge ke kopela nda ke ma ja ma kuwe sa ga la sa dima e bana se nkunya le ja ditlhokwa ka mona a tloba go bolela president
0: a ne sa ba
1: e se ga mpa nka ndate maja ka bona gare ke ge ka tloe ka bona ka ga no ka lena a tshi
0: wa ha no tla ka mo
1: wa ha da ga hai khona ba hai ye ye ga ndate ba hlomola botshaki ke ge ndate mo lifi malebo ke khagule le golo le tshwenda ndate mo jela
0: mmh
1: ai wa kupetse ya leboa president
0: ga ngwane ke leboa ho mena ha le hle mongane
1: ha ke wa tsa president ntse ke le ga ngwane wa bona ke
0: ke tsa taba yeno ra ngwane wa bona
1: thank you ntate
0: thank you mongaka
1: ailale
0: ailale ke ra ngwane wa banyalani mame dumela
2: ke ra ntate ke
0: ho tso mongaka
2: tsa jere ke tla mala ga mo halu suku mo tswalla ba banyala
0: hele le le jantsa
2: wa tswa tsa ba zone tsa ke e le tsa bo le ba di le mulo ya khompa ya ya bo ikokobetso le ho gata
0: mhm
2: ke tle ke tsona ho bane ka tswale go naga le ba suku mo kangala ke na ta bo ntsa la ga to ho gare ya ke wa sereya
0: mhm
2: e le wa le harabe la lone ya ikokobetsa a ya ga ba le serolo ya le tlhang o gare o mo tsankana le a gare be ba ne ga tsa mo tsankana o la se ba monyetla o ge a ka bontsha ba ga a fera mo tsankana e le le nyalo le le botswa ka ba le le kalwa ke mo tsankana ga sere gare
0: mhm
2: ba le phukwela e ba ntla ho ntate a o se ngwelwa ne ba le taba teng ha o ka ba di kama mo ka ba le e lo e utlwa gate
0: Aha.
2: O betse ong ka le boikokobetso. E ra e uitswe ga ikokobetso a nke le go gata. Wa bona.
0: E ndate.
2: A di e tempo ele nngwe.
0: Mhm.
2: E ra a di e ntse ntho ele nngwe ke ba nyala di bana ba babedi. Lo ka ntate, wena nya le le ka tsame ya le ka ba ta mathata ntate. Ha hona motho a ga ba le tshibollo.
0: E ndate.
2: Ee, go tata iswe ma o ga enka. Di di ba bona la di kopanya mmo.
0: Mhm.
2: Anda dilnya le tsa tsa ke

0: Hey, Batu. Why we are going
1: to get? What do I know? I am that they can't get the money. You must be a man. You
0: didn't
1: know. Hey, and that. What I was a little bit of a guy. Wa ke ke ga ke tsapanya mo langa ba ka tawa ka paga hlanya ke ta hanye tsa pela mo sadinwa
0: e yana
1: ke u ba le ka ne di fiyo ke se re pedi ma go tele le go re ba ga etsa go tsene tse pedi go ke di kopanya ke di etse mo ke se re tsala ba le motho re ga itse mo langa le go re a ga se re no tsala le go
0: e yana
1: ha ona mo tsala ke tsa mo sadinwa wa ga ka pa yena ha ona mo tsala ke tsa mo nela wa a ina
0: Wo
1: se galen phele ngo re khlien tsa medi ba tsona ntse se le di bolela.
0: Yeah.
1: E yanta janta le di tete. Ke le ponji le ba ma se go kwala mogotlane. Le ke di dinga jela le jela ja botha botho kwa se bo jela ba nna le ba tlangana.
0: E yanta.
1: Ke ona le tsa dinga ole ga bona ke tsile na pe ja ma se go mogotlane.
0: Ke
1: la mo sena la go a fana ma kwa mo le di mo lo ka mo.
0: O ntate.
1: E yanta. Ha le ba ba le ga bona ba nyala ba kwala botha botho kwana.
0: Oh.
1: Eh, le re ba la, ba la ba tsangala le, ba o thewa ga mantsunyana ga mo ga mwa.
0: Eh, ya tati.
1: Eh, le la ke thewa ga maputsing ga mo.
0: Ga maputsing.
1: Eh, le re tente ga mo kwa la. Eh, ta ba o thabo te kwa.
0: Eh, ya hlomongaka.
1: Eh, ya ntati ya le bua ntati.
0: Le bua nanda twa ga.
1: Thank you ntati.
0: Thank you mongaka. Na delikita. Ka mo halis hook. 2231 6429 plus 2 666 599 933 hi ba la hlela ma ho re she ba ding ke o di kopanye mo o tlo bona ntho a di o sebeletsa nka eno ya o hlompha le ho rata o sa tsotelle na o ntate ka pa o mme o tla bona ntho tsa o jwale tla o tsamaela hantle haholo se ka re nna wa ka ko o hlompha fela ibe ha o tlo hlompha nna wa ka ko hlompha fela ibe ha o tlo gata o tho di etsa ngata na nngwe a bona ntho a di o tlo wa tshe mame dumela
1: o tondare
0: moholo wa ka
1: tla ndare
0: mme kana sa mpa baletse ntate wa ka e wena o ntse ya jang o sengu
1: ke di motaruwa la dire ke ntate mo la sei ga le bitse ke maskinda bala mogana mo na ke ntata ba nyala
0: ntate wa bo
1: Ne ke bana ba ka ke kopa o bua le bolo la ha so ga ba mbanya la la tini. Ke so ga la nyala la le di tiro ba le house up tsena.
0: Ei. Hey
1: bo. Ke ke kena, ke kena o bana ba sa mbale manyalo.
0: Ei anda.
1: Ba. E lo na ba manyalo, le jalo le na le di tero. O re o tlo khone ho netsa. Ke tau re o manele le lao ya hore o tlo gona o ne pale yalo le lao ya le tengwe ke mogala modimo
0: yeah
1: ene ka hona o go tsane ya hore e tsa mae ka ka ne o go tsere gona o ge ke tete ne lao ya hai
0: mhm
1: ina di ndo re tsana o go ga di etsa ha o sore ka ga le yalo ka pala go re o sore ye ka ha o le ngwanana manela o se wa di etsa o ba ne o tla hafa ga ntse o ketelle o fumana ye ma yo nungu o itse tsitse ka ena Bale o so sa bobono so u bona bani.
0: Yeah.
1: Ina o le sekolo go le ka go ntso o ba sekolo ha tla o gata. Ke se le khone o tlhile tsana hanne.
0: Mhm.
1: Ke bona ntse ne ke bona o ge ga khona o ge manyalo a khone o ba balle ya. Le lo ka pele ha o no ntso o itsa ha.
0: Ya
1: le ke buele lo na ba tsari le ntse le ntse ke ya le debu. Ke tantu tselo ya rona le ka a di nwe bana go le batata ise se ka la tloela mbana e ka ngwe lo ka tiri go ka re ntse go tswa go ke bana go ge ha ba ke ha ba ke ha ba swane la go ka ba ke nan tlhile ba sa itiri batata ise go lo ka tiri se ka di mela go ge ke kgeluise ke di botse sang ka e kae wa tla ja le bona tate
0: a o sa ke ile sa magatu wa ka ke o le bo handa twa ka itumela hore o kgeluse ke tse tlhahang ka thoko lenyalo le ke la hao le molekane eno wa hao o ikgethetseng ena gopolo wa ikgethela gobane nnete e sale e ne e le kgale kwana e seng matsatsinyana e ne e le kgale

0: batho ba kena ka go lenyalo mohlomong e se ka thato ya bona empa matsatsi nna ke ikenela fela ka thato ya rona tseba kenela ka thato ya hao o bile o ikgethela sponono sa hao ke mashomo ba diam tsu mine metso tsu hantle ke le bile mano re nyane ya botshelela Number one, come halaki
1: 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3 First Corinthians chapter 13:4-7. Ubu agala gato. Halipatele tsalona. Empa ile phoso nyana fela go baneng. Ke bona e ka re ha nka ka shabakanye ka ka sesothong empa ka ofela ga etse ba hore halipatele tsalona go thole na le mamerlo. Ha fela le gato le le teng. Di hlola ntho tsengata. Lerato lona le hlola ntetengat le a dumela le a lena le ha lena dintho tsenetse re tla re ko go bane a ha lena mabaka lena le tshepo jwalo ke rata mona sala mo di ha le gato le le teng o ke tsabo ha iyo le ka sesotho se tsho jwalo go re mo le gata mo rata e tlile le kwetseng wa kena gobane wa rata ga kere tsena tse ding kao fela le manene bogading o tla ke tla dula ena yona ke ntse ke itsho manene ke tla dula gobane ga ke rata monna enwa e tlile ke tla rata le ba gagabo le ena o tla rata le ba ga eso mo lerato le leng teng sa bo gaio ga ke tsebela ba ke buile tsona but se ke buile ka molao o mogolo kila ka utlwa ga ngwane ka manene a bua ka banna le batlhankana ka go shebe First Corinthians chapter 13:4-7 ke a leboga
0: ke
1: a re le monate tse a re le monatetle ga re ratanentlhe batho ba gaeso gobane ke ba sheba ka ntle ao ratile ga o tsotele wena o kene jwang ge ne ntse re dula re susumeditswe tlhe bathong ba gaiso eya ntho ena ga entšha ena tse ntšha ke tsona tsena tse seilang tsa manyalo a 30 ka beke a gaolwang ke ka leboa tetshegele letlhetlhe ke a lerata ke lerata mpa
0: leboa tlhe mother of the product ke leboa golo mogatiwa waka
1: ke a re le monate bagatiwa ga re duleng gantle manyalo batho ba batšha ka nnete dulang gantle ba ratiwa baka ga ke ke lebele sepheo sa gore na gobaneng le le mono e seng ka dithaga selo o tla dula le ntate ono a sa seretse gobane fela ka nnete o mo
0: rata yo ke a leboa mana tanki mme waka tanki mother of the product ke nkgono mamoshe wa ntate nkwalana mosina ke mother of the product katian she o tla dula le yena gobane o mo rata e seng gobane o kwa o qobelela kapa o qobellwa no mo rate ka hohle hohle masoma bedi hanta metsotso ke lebile mano re nyane ya botshelela
1: 2 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 9 9 3 3
2: o ya ntotsena ke a ya utlwa se tlo bo ntate ba sa ba dira se se le nne ke ta ho ela sela bo ntate ba itse monna wa gata mosadi wa ikukubisa empa ba di etse ka o tshwana
0: ya
2: mosadi ha ka ikukubisa a mosadi a hlomphang fela ke le a sena le gato ga gona thuso

0: aba fela go gore mosadi a ka te monna wa hae monna a ka te mosadi wa hae monna a ikokobetse mosadi a ikokobetse e ba e be nthelung go bana ntate modimo ha ba kopanya itse diko ba nthelung atwa ntate madi ke ke mme le mona na mo tshintse daga pele mo tikeng nya no le monate ka tsa batho ba ntse le teng
1: e ntse ka le mmo mo gatu
0: okay batho ha ba bua ba re letsatsi la pele fela ke ileng ka mo bona ga se ba ha ka le banana go fika ka go sebaka ga se ba motho pele o na le motho mongwe ke mo bona gore ka nnete eno yena ke yena la o ka ba go atlha ga se ba batho bao ga ba ka ba nyalana lenyalo la bona le a tia e ileng ga o kala o mo bona fela wa utlwa gore ka nnete ena ke le wena o tlo mo bona gore abuti yo nonka tile ka gare go banana bana lenyalo leno le tlo tia ntho e ke ratang gore banyalani ba etse gore thabo e nne be teng gobane jale dithabo tsena ne di ngata wa tseba nna ke bone gore malapana le tšhelete go tla bona ka matlo a magolo a matle gore malapana na le tšhelete ka mantle ka mone wa tseba ntotena jus ga o na le lelapa o ka itsetsa fela ore ke ba thabisa ge ke re ntshaneng o montshe le bana kore ga e be le batla go ya go bala hoteleng tsamale le go bala hoteleng ga e ba le batla go ya tebene tšhelete e tse malape mona re ya bona tsamayang le ye tebene le lelapa kore le etsane ntho tse monate mosadi wa gago o ko monke ntate mabese ka matsogo o fitlhe o monke o fitlhe o mo beeletseng o etse ga gona ntho e thabisang mosadi ke le ka ntho eno o fomona gore wa motsotlele wa mokata ga ona ntho e thabisang monna ka go bona gore ntho eo a etsang go wena o a yananela jale ntho tsena tse monate tsentle tsena tsa go ntshana go isa kae ga o sa ntshe lapa la gago ke gore bone o tlo ntsha le ka thuto gore ga ba ananalana ba gatane ga bo wa montsha montshe ga o isa kae o isa setlhanyane tsamayang le yo setlhanyane lena le kolole lena le bana ba batle ba aparang gantle le apara gantle e tsanang dintho tseno gore legato le ne le tie se ka etsang gore e mongwe a bate mongwe a tshese tshesang ka o fela legato le tle le bone ga legato le onana le tshware ya ndete modimo a le tshware a le tlisa ke a lebua ndete mabese
1: hele wa lahlela ka matla ke leboa go menagane gato la ka utlwa
0: thanke
1: gato la ka tanko le rato la lona le tla dula le ntšhafatswa ke lona ga ba o na le monyetla monke kane o tsamaye le yena le dikele kwana o kata o etsa motlhala go le ka dikela bokae mo e ba motlhomongwe la ka tsa gore le ke leye fela jale gore lerato le dule le ntse le ntšhafetse ke boikarabelo ba lona le le babedi ke boikarabelo ba lona gore tšheseo yane e dule ntse e le teng yo ya nang le ditsebe go utlwa a utlwe 2231 6429 + 2665 9933 wa tsaka metlha ke kereng ga re kene bo tabeng ye kannyene fela mo na mo e le gore ga ke re balae ke thabe bane go ke ko kena batho ba bagolo mme ke re ko utlwisisa gore tsela ena ba e tsamaile e le go ya ba tsela e ba e tsamaile ba re fa ka gare o letsogo gobannete e teng ke gore ngwanyalo a kgalanang ke ana a rona mogaotjeng ba bona gona bašwa mogaotjeng ga ga go dula beketse pedi fela ga tlalana empa o sheba bagolo ba rona bomma rona bontata rona bonkgono wa rona bontata gona mogolo a kgona itlile manyalo wa bona a tsitsitse gona go jale ga go thotse monyetla o kangwe he mo e le gore re ntse re tlhile re fuwa dikeletso je ke a o bolelela mone he o ne o tlo itsetse gore mone he itlhe keng ka sotlhe ke ikapesa ka sotlhe gobane taba eo e molemong wa gago botho tsela e botswa ba seng ba le pele ke a pheta tsela re e botsa go ba seng ba le pele ge tle re tseba gore re tsamaye gantle re nepe gobane gona mona mo reteng nnete e sale itlhe re ntse re tatasela jale ga ba seng ba le pele ba re fa ka gago letsoje ka nnete rona ba bangwe re leboa ka tsela e kgetheileng.

0: Mamedi dume.
1: Bizozo.
0: Ntate wa rona.
1: Le kae bizozo?
0: Ke sa ikela mongaka ka bona ntse jwang?
1: Ke a ke hantle. O bua le sentso mo nete tipe mo fresenze.
0: He la ne ba to katha. Tashile tati. Tashile tati.
1: Abizo.
0: Ile le na demnedi.
1: Ga ke ndadi.
0: Ya mongaka.
1: O tsa bizo tsa ntse ke ithutile nyona. Manyalo nga batho ba bagolo.
0: Eya ndate.
1: Ke bete.
0: Ya.
1: Ange bete tsa gale e le three quarter.
0: Eya ndate.
1: Tsele tse tsa gara tse ke ditetletletle. Aha. Tsele nako nyane e leng gore go na le qabang gona jale mong wa balla kgoneng ena e mong wa balla go yana. Jale ka nako yane jwang gapa jwa motho ane ne e lelothetsana.
0: Ya.
1: Jale mmele e thetsanang e tsebana go na ntho e tla etsagala moo
0: ke nnete
1: ebe jale ntho di a etsagala ganyane ya fela ka moka gore papa di tswele pele
0: eya tate
1: ke nagana wa kaeneng eo gona jela dibasedile golo empa mosamoga ka ba moo ya ba ga ona mesame e mmedi ga ona mokgwa tla sama matso ga qabanye le teng ntho nngwe le nngwe e tla rabolela
0: ya
1: jale ntate a re kenye di trigo tsa kapa re sebise mo samo le mong
0: wa e watla ka bokhet tsa ke le hona bana nda de mmidi
1: ke di dira la bizozo
0: ke le wa homina ne motswalle wa ka yana santa hlile
1: a ja wala
0: ke a bona ga o tsile teng ke thabile
1: ka ke nda rwa ka
0: ke tati
1: ka ke nda di
0: He wana ka thaba ka kwa monate ntate sentsumonethi e motswalle wa ka eno na sa tsa maella ho le nna ha ke molatile ke ene o gotlile motswalle eno wa ka ntate sentsumonethi ke thabile ho le tle mo holo wa ka taba yo interviewitse ke ne se ke nahana hore banna ba so na le lengwe pepa ke ntsa ka le motswalle wa ka kapa ho se o senyehile ka Tshimo le metso mo ngantame tsotso ke le bile mane o rinyane ya botshelela o re hela masamo ha o be mong ka fumana hore mo go balletse mane e mong o re balletse mane e tla fosa hala ha ile jwalo re ntse tlokalang go re masamo o be mong ke tsebo go eng ke tlhopheta ba tsa rona hantle aba yeo a tisa lenyalo la lona

Nous croyons à

0: Nako ke hora ya botshelela, sena ke seyalemoya sa Lesotho, kgotso mo mamedi. Ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Ke baithuti ba ka hodimo ho 800 ba abetsweng mangolo moketeng wa 31 wa motso mong wa dikapeso tsa sekolo sa mosebetsi wa matsoho sa Lerotho di Polytechnic, ho kenyeletsa le sehlopha sa pele sa baithuti ba abetsweng lengolo la degree nalaneng ya dilemo tse 120 ya motso mong ya sekolo sena. Mookamedi wa sekolo Kgosana Lerotho di Mohato Seiso o re kabo ya mangolo ke qaleho ya menyetla e ka fetolang bophelo ba baithuti le bokamoso ba naha. A ba kgothaletsa ho itukisetsa ho tobana le diqholotso, ho nahana ka tsela e fapaneng le ho sebeletsa setjhaba ka botshepehi. Motsamaisi wa sekolo Professor Sipiriti Tladi o re sekolo se ikemiseditse ho hlomella Basotho ka ditsebo tse hlahisang mesebetsi. Modula setulo wa lekgotla Monghadi Maholela Mandoro o tholeditse baithuti ba abetsweng mangolo ka mamello a leboha batswadi, bahlokomedi, batshehetsi le basebetsi ka tshehetso ya bona. A bontsha boitlamo ba lekgotla ba ho fana ka thuto ya boleng e arabelang ditlhoko tsa naha ho sa natswe diqholotso tsa ditjhelete le mosebetsi. Lekala la molao le toka le mothating wa ho theha setsi se tla thusa ho kenya tshebetsong sehlomathiswa sa setshwantsho sa molao wa motheo sa 10. Letona Mohlomphehi Richard Ramoeletsi o boletse sena ka lekgotleng la setjhaba moo a supileng hore setsi ho thehwa ha setsi sena ho etsa qeto ya ho thehwa ha setsi sena ho tla se tla alosa ditaba tsa tlhopho botjha, mme a re qeto ya ho theha setsi e tlile ka mora ho fumana boeletsi ho ramolao e moholo wa mmuso le mafapha a mmalwa a amehang le ho etsa boithuto ka molao wa motheo wa Kenya, jwalo ka ha e le ona o hlalosang o le boemong bo hodimo tikolohong ena ya Afrika. Ho sa le jwalo, letona la puso ya dibaka le borena Mohlomphehi Nkgetho a Setsa o supile hore sehlopha sa bolo ya maoto sa Matlama se lokisetswe lebala la bolo la sekolo sa dikoporasi ho tshwarela dipapadi ho ntse ho lokiswa lebala la sona. O re sena se tla ka mora hore lebala la Piso Ground le neng le ntse le sebediswa ke sehlopha sena le ntlafatswe ke lekgotla la motsemoholo Maseru MCC ho etsa boemelo ba dibese. Setjhaba se kgothaletswa ho qoba maeto a yang ka maloting ka lebaka la dipula tse ntseng di na le lehlwa le ntseng le kgetheha. Mosi wa setereke sa Thabatseka Monghadi Tladi Mphafi o tiisitse hore dipula tse matla di bakile tshenyo ka hara setereke ka ha majwe a thetehetse ka hara tsela, mme a re dinoka le dinokana di tletse. Mosi wa setereke sa Mogotlo Monghadi Kepa Keqe o re lehlwa le ntse le kgetheha, mme di-boomgate di se di kwetswe ho thibela dikoloi. Ha mosi wa setereke sa Qatshasnake Monghadi Habofane Pheko a tiisitse hore lehlwa le kgethile Sehlabathebe, mme a ipiletsa ho setjhaba ho qoba maeto le ho ba kolosi ha maemo a lehodimo a le ka tsela ena. Ho sa le jwalo, borokgo ba tsela e dipakeng tsa Peka le Maputswe tikolohong ya Tabola le Ribe bo senyehile ka lebaka la dipula tse matla, mme mmusi wa setereke sa le Ribe Monghadi le Tsemakgalanyane o re borokgo bona bo nentse bolokiswa bo sentswe ke sekgahla sa metsi nakong ena ya dipula. A ipiletsa ho baqhubi hore ba sebedise tsela ya mapoteng ho qoba tshitiso. Ditokomane tsa ho eta tsa Basotho ba ballwang ho 32 tse neng di hapilwe le dibohong la Sanipas setrekeng sa Mokgotlong di fetiseditswe lefapheng la tsa lehae Lesotho ka mora kopano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi e tshwarang hang dikgweding tse tharo. Mosi wa setereke sa Mokgotlong Monghadi Kepa Keqe o re phetiso ya ditokomane tsena e etsaetse ka mora dipuisano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi mabapi le diqholotso tse teng madibohong. Monghadi Kepa o supile ha Basotho ba bang ba amehileng ba ne ba tabotse maqephe a ditokomane tsa bona, mme ba fuwa dikotlo ha ba bang ba ne ba dutse nako e fetang e dumelletsweng ka molao Afrika Borwa. Le ha ho le jwalo, a re ba fuwe monyetla wa ho lokisa maemo a bona ka mora hore dikotlo tsa bona di fanyehwe. Ho sa le jwalo, ofisiri ya ditokomane ho tsa ho eta lekaleng tsa lehae le sepolesa Monghadi Rethabile Nonyane o kopile Basotho bao ditokomane tsa bona di nkilweng hore ba seke ba ya diofising tsa lekala la tsa lehae ho etsa dikopo tse ding tse ntjha, ka ha di na ho sebetsa ha fela dikotlo tsa bona di so hlakolwe, mme a lemosa ka ditokomane tse tabotsweng maqephe hore ha di sa tla sebetsa. Ho tsa moruo, Loti ha le bapiswa le dollar ya America ke maloti a le 16.6 le disente tse 25 ha le bapiswa le pound ya Britain ke maloti a 20.7 le disente tse 77 me ha le bapiswa le euro ke maloti a le 18 le disente tse 67. Mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi re di beha khutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane hore nya bosupa.
1: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 3 days only, save up to 50% on deals like Bokoma Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits, 900 grams for just 45 maluti. Twin Saver 1-ply White Toilet Rolls, 8 per pack for only 35 maluti. And Omo Hand

Ke tla bona ka tampo ke a fosa ha ke le ntle ha sa le lela ka yona.

Mamedi ke boka dikgomo ge le metsotsweng e robedi ge fogaletse gora ya botshelela. Ke dumedisa jalo le gona go amogela ge kena ka gare go lenaneo la kgobu ya taba e le lala lesomele metso e robong kgweding ya Lwetse selemo ke sa 2020. Lenaneo lena ke mo ge o tlisetsa ntlha ebileng ka setlhogong mo lelileng ba beke ena, mme lona letla jalo hang bekeng e leng ka moqobelo wa beke le beke gang ka moga ditaba tsa go ga botshelela go fitlhela male goreng ya bosupa. Mme ka jeno re tla kere tlotla re buisana jalo le bane ba mogatlo wa dihwai wa lenafu jalo ka go tlaela tlhoko ka letsatsing la maobane motlhomphei sedibe motshobogwane le letona la temo lekanetso ya dijo o bile le moka le baphatlhalatsi ba ditaba mo teng a neng a batekela ditaba tsa gore na motlhomong go tlotla go sebetsa jwang bakeng sa selemo sena sa 2026-2027 sa temo ya letlhabula. Ga tse dingwe tlaleletse gore bekeng e tlang ka mantaga ke nako e le gore dihwai di tlabe di bulelwa gore di fumantshwe kapa di talelele go fumana tshebediso tseo tsa dipeo. Re tlotla go buisana le monghadi kgotso le pheana dula le rona lenaneong lena la kgobu ya taba mo mamedi.

0: wa bona ka o fapana go tloa class class go bona ka le di hwae o fihlela ka o di montate ke a lebo
1: ntate ntate le phiana maobane mohlomphe motho wa gona bile le mmoka le wa baphatlatsi ba ditaba mo ga tseleng a neng a supa gona go tla sebetswa jwa mohlomong re tle re utlwe maikutlo lona lona le bana ba lena fo jolo ka go hlalisitswe gore go tloa ka manta ke nako e leng gore go tla be go bulelwa theko ya dihlahiswa tsena tsa teng
0: ka nnete ntate rere ke taba e ntle ena e tswang ke lekala la temo go ntshetsa pele taba ena ya subsidy kapa ena ya gore fumantsha dipeo le manyolo le disebediswa tse ding ntate ka theolelo goba taba eno neng e bontsha go totoba go gotla gwa naga go atresa taba e ka godimodimo e leng taba ya phumantsho ya dijo le setšhaba e ka nako e nngwe o tla fumana ge e bitsa food security e nang le meolwane e meraro gore fela dijo di be teng ka dipalo tse lekaneng di be di fumanege mme di be di fumanege e se fela papa mphuthe empa e be dijo tse fumanegang ka dinoko kapa ka matswadi a fapaneng mme wa bona ntate ga o nyagela ka gare go taba eno neng ya tokomane eno e ntshweng ke lekala la temo go kenyeletsa le dipolelo tsona tse beuweng ke mohlomphei gore go batliwa go bua ka dintho tse fapaneng tse ka re thusang re le dihwai ntate gore re qetelele re ya masimong ke ka gona o tla fumana gore ka nako nngwe gere gore taba ena ya subsidy e tle bonagale nna le bophelo bo maatlafatsang naga ya Lesotho ga e a lokela gore e felele fela monono mo re ntshang dipeo ka setorong e be re setse re go fedile Lesotho le atleile ke gore na ga di se di gutla masimong na re lokisitse go le go kae gore di gokagane le mmaraka se lokisitse go le go kae gore di kene ka gare go ditoro bakeng sa go maatlafatsa boleng kapo go sireletsa boleng ba tsona bo ntse bo bolokegile nako e telele go fitlheletse jwale di ntse di kena ka go gothela butlebutle ka gare go sedikwedikwesana sa mmaraka mme ke mane ntate mo o tla fumana gore ka nako nngwe he ga tla nna re tlhagise ditaba tseno tsa bosetogo sa gafoso gore go nepagetse gore meralo e phethelwe se tseba go gokagana le yona taba ena ya subsidy dibaka tse ka gang botsikwane mane mo rereng ke ditsi tsa pokeletso ya megogo le ditholwana le ka mane ka gatikwe tseo le tsona o tla kwa ntse re etsala gata gere e kaka di ka fiwa meralo e nepagetseng gore di sebetse gobane ke gona nagantate e ka unang molemo tabeng ena ya subsidy ga fela go na le ditsi tse organized tse sireletsang tlhagiso tse sireletsang boithogobetso ba ba buise ka go fapana ka tsona dipeo le manyolo gore jala ga o khutlwa masimo ntate temo ya gone e se ka ba lefela la mafelo mme ntate re bontshe gore re kgotsofetse gore e beneneng e phatlaladitswe taba ena ya subsidy gobane ka letlhakoreng le leng e re fa tsosoloso ntate re le dihwai goba ga re fumana dintho ka botšhipi e re nna molela go tse dintsa ditseo ntate kapa e re gatlhametsa go tse dintsa ditseo mo tšhelete ya gone e ne ka nna ya felela fela dipegong le manyolong go tlakile gore go tla ba le tse ding ntate tse re tla tseba go di arabela tse kenyeletsang bomakwete le tsena tse ding le ga re tseba gore ntate taba ena le kwete ke e nngwe e turu e turelang ba bangata ke ka gona go fumanang gore masimo a ntse a lala ntate empa motlhomong he ka keso e sa tswaetsiwa gaufinyane ya neneng ya go fetiswa gwa diterekere tsa nene tse ngata tse ne re di bona mane gafoso tse ding tse neng di tlhaga go post bank tse ding di tlhaga go bafani ba nene ba matšhaba ka go fapana go mmuso wa Lesotho e ka nna ba e nngwe ntate e tla ba karabo ka bogatlhametso go setšhaba mo re tla bona le monse na motlhomong he go kuba le go ele le ga re sešwa gore na di se di fetile kapo ba santsene ba gongwe ka tsona fela ba nonong ba nleng ba tlhaga ba phatlhalatswa go thwe ke batlo tla ba fumana diterekere empa neneng ga e ba ga di soka di feta e ne ka nna ba botlhale ntate gore di tsamaye ka pelenyana bonyane dipeo tsena ga di fitlha di fumane diterekere go beng ba tsona jalo go tseba go lengwa go tlhaisetswe Lesotho le basotho dijo jale ntate ke re fela wa tseba nthe ya subsidy ga e ntšha ga e ntšha ntate gale go etse ya subsidy dilema ka go fapana empa jalo ga o bapisa segatlha sa senana se rereng go rekiwa manyolo le dipeo le disebediswa tse ding jalo o bapisa le kgutlisetso ka nkane kapo yona output gore na re bona re tšhaya ka segatlha se ipapisitse le tseetse re di fiwang o ka nna fumana gore ga go jalo ntate mme ga ga amang a mabaka e re a boneng gone ge le lenafu ke gore go monagana go na le ditsebo tse gaelelang ka gare o dihwae.

me ga ke ba ra seletsa ka boikapelo go hlokala go be le go nyalana go batlang go atatamelana haholo paketsa lekala la temo le go negele di hwaimane metseng ha e ba ne nembo supisi bona di khaello go latela gore go ntse go na le go matlafala ka gare go ditaba tsena tsa menyo tse fumanegang ka gare go tabene ya subsidy ka dilemo ka go fapana go lokela go bosupisi ba gone bo be tlhogong bo be setlhotlholong ka ditaba tseno gore na di sebediswa jwang ba thusa dihai gore ba di atamele jwang ke ka gona ntate re tla bona go na le katlego katlego ga se fela gore dipeo ke tseno di ngata le manyolo jwalo ka ne diphatalatswa gafoso maobane ke motlhomtei ke gore na jwale di thusa na diteng tse tota di etsa gore setšhaba sena sa Basotho ba tlaise dijo ka go menagana re ipapisitse le tseno tse re di boneng ka setogo mme jwale re moeletsa ka gore ga o tsoka sephadi he gore tlase mane neng di-directora ka mekgatlhelo ka go fapana go fitlheletse go bodieo le di-resource centereng go mathuya fa tseng date go thuse dihwai gore naga e tle be le ponagaletso re ipapisitseng le gore na go uwe ka sekgatlha se se kae mane neng dipeong ye nngwe gape ntate ke taba ya gore o tla fumana ka nako nngwe tsona ditaba tseno tse tlhagang ka mono tsa bo manyolo le ga e le mona o tla fumana gore a mangata ke a nonoge ya bona a le mangata ka sekgatlha tseno se makatsang empa jale ga o fitlha o nyakela o fumane gore ka nako nngwe ke manyolo a mona ao re lokelang gore ge a tshele motlhala go na le manyolo ana e re jalang ka ona a mangwe tla boela re tlotla ge a tshela ga morago anana ya okereng ke top tracing mme o fumana gore ga e ba menyo ntate kapa tse fumanyang ka gago subsidy gagololo mono manyolong e ba neneng ga go a bule ya go lekana ka mefuta e fapaneng ya manyolo e etsa gore o fumana gore re kobeteleletse dihwai tsotlhe a mogolo le ya monyane gore a apply manyolo ka nako yane ya go jala a buele a tlameye gore a loge ka manyolo gape ka nako yaneneng ya gapone kapa sejalo se itseng se ntse se le leetong la golo mme o tla fumana gore go na le dihwai tse ngata ntate tse ingwelwang ke taba eno mme o fumana gore qetellong ya letsatsi ga bana letho leo le ba gotlelang mme ntate ke mpe ke supe ke re ga ke nyakela ka gago go menyo ona wa selemong tsena ke tlhokometse ntate gore ba batla ba e arabetse kgoloso eno menyo o batla o buleile go na le mefuta e batlang e fapane ya manyolo mme e tla gatlhametsa le bakojwana di magetleng le ga e batšhai ga e na ba ye maatlagadi empaneneng ga ona ba go a tshwana le ga go rekiwe mofuta o le mongwe wa manyolo o ba tlobelelang gore jale ba jale ka o itseng ba boela ba o top dresser e tso jale go ntshiwa tšhelete ke maeto le go lata dithepa tsenono ka go fapana empaneneng ke bontshe ntate gape-gape gore gona ka monono ka menyong ga re nyagela ge shebile mefuta ka go fapana re bone dijalo le tse dingwe ditšhefo ka go fapana di le teng ke a gola mo re boneng go gauwe mokgenyetsane ke monana tabeng ya difugo go tlisisa ntate ke gore mona mo re buang ka furu re ipapisa le maemo ana a letswang a El Nino ga se nako ntate kapa se botlhale ba gore ebe re bua ka masege re shebile gore na lesege ga na le tlotla le gola ge le kotula ka moka nako e kae le tse dingwe tse ke boneng gore di a tlhaga ka mononong ke mofuta o mongwe wa yona furu ke ne ke nagana ntate gore ba ka ba ba ikeleditse gore motlhomong e be ba tshetse dintho tse kagang bo di haboge le tse dintse gaufinyana le tsona bo mabele furu tse re reng leeto la tsona ke le batlang le potlapotlakile leo e tla re ga re ntse re sesa ka gare go godimodimo ena ya El Nino motlhomong e be difuru tsa mofuta ono le tsona fere ke tsa leeto le le khutshwane gore di emane kotulong di tseba go thusa bo mme le bontate gore ba be le tšhai empa wa utlwa gore ga e baneneng go tlotla go jalwa lesege leo motlhomong re tla le kotula ka moka selemo ke gore na re tlotla re etsa jwang ka nako ena e re reng re tlotla re wotwa ke El Nino ge re ke ye nngwe ntate yeo re reng ka nnete e tshwanela gore ebe ba ka ba ba e shebile gantle go feta go ra mokgenyetsane o nonong e ke buang ka one taba ya price list ntate re bone ka nnete ke dumela gore dihwai tse ngata re kgotsofetse go latela nyehlisetso e nonong e bonagalang e le teng mono mme ka nnete ga ba opela matsogo mo nonong gore we e seka e ka nna yana go ya go ile ntate ga re ipapisa le taba ya nako ntate ge re e ka nna ba ga re fetla morago gore na go tlwaele gore go sebetsiwe jwang phantse re le nakong empaneneng jwale ga re ipapise le gore na ka pela gone re tobane leng e leng taba ena e re reng ke El Nino ena e lebtswang gore e ka nna qala kgweding ene e re tlang re e lebile mme ke be ke bontshe ntate ke nke monyetla gona ntlhenye gore wa tseba ke tlhokometse gona makangkang mona gore go na le ditaba tse di

0: eo ke eletsang dihwai ka tsona gore re sekebe ra baka di sheba tsena tsa bo gore na gore tse ka reng di shae ka go challenge-wa bolipi bona ba naga ya gabo rona gore go itse go tlotla go ba le komelelo empa pula ke ena yana. Mme re ikeletse re le dihwai gore ga re mameleng bolipi gobane bolipi ga tseba gore go na le ba matsatsi kapa ba letsatsi go boetse go na le ba nako e telele. Mme ga re itshetlele ditaba tseno tsa gore go tlatla go ba le komelelo go feta gore e be re tlotla go ipapisa le ditaba tse tla ketelela di re felosa e re gao le tsena e be meralo ya gone ya temo e felela fela. Ne ke utlwa ka o a buang ta.
1: Ke ne ke re na ba ba bolipi na ba itse go tlo ba le El Nino kapa ga bane ba e beya tabe ba itse go ka lebelelwa gore e be teng go na le phapano patente tsa dipolelo tsena tse pedi.
0: Ke kopa o phete gape na.
1: Na ba itse jalo ka ga o sentse o bontsha bona gore marangrang go na le ditaba tse sentse di tlhaelela gore go itse go tlo ba le El Nino empa dipula ke tsena. Ke re gatle re e lokise mona gore na ba ba bolipi ga bane ba e bega na ba itse go tlo ba le El Nino kapa go ka lebelelwa maemo a jalo.
0: Ya nate ke bontse ke re ntate taba ya El Nino ha se mogoo kapa ha se taba yeo rereng e tla tlhaga e le botlapi ba naga ya Lesotho. El Nino ke ntho e itlhaelang mo itlhaelang e fitlhang e kena e otla dinaga kapa di-regione ka go fapana. Ke le gore le rona re le Lesotho re wela ka gare go Southern Regione monana South Africa mona Africa. Ke se le re tota re a mea ke ka gona ntate bolipi ba gone bona ga bo se bo theolela taba eno ga o finyale le gone ba itse re lebelele dipula tse ka tlase go tse tlwaeleileng ka motshetso o phahameng go qala ka kgwedi ena e fetlang re e lebile ya October go fitlheletse motlhomong kgweding ya March moo go itse motlhomong ka moka March go ka boela go ba le digogola. Mme ke yona taba eo re neng re re re le dihwai re tshwanela gore re tape taba eo re ipapise le yona e tla re thusa go etsa meralo ya rona. Gobane ga re ka ga etsa meralo ya gone ka gore na go etsagala jwang ka jeno fela e le meralo ya ka moso go ka nna fumana gore ga re fitlha bo December kapo bo November mane go ba le diphetogo tse fitlhang di re ama gobane re ne re sa itlhophela tsona ka nako ena. Ke ka gona ntate ga ne ke re re seke ra itsherekanya ka ditaba tse re di bonang tse batlang go tlhasela taba tsa boeletsi tse ipapiseng le maemo a ka jeno fela gobane bona bana ba ntseng ba tlhasela ditaba tsa bolipi ga re se re ka gare a ke le re thuse he go ba le kgakanyo ya gore na ka dikae ka eo thoba go tla bo go le jwang ba tlotla ba sita gore eletsa re le dihwai. Ke yona taba eo ntate ne ke fana ka boeletse go dihwai kere ga re beng le tlhopho le boikeletso bone ba etseng gore tabeng tsena tsa bolipi re mamele bolipi motlhomong le lekala la temo le mafapha a mang a gaufinyana le taba ena go kenyeletsa bo di-mate ba bangwe e se bana motlhomong be ga ba bonang fela ba ntse ba bua taba tse ba di bonang ka jeno. Jale taba e ya ntate taba eo ke neng ke bua ka yona ntate ne ke ipapise le yona taba ena ya nako ke re e ka nna ba ere ga re ipapisa le tlwaelo re nako go latela gore na ditogo di e bolwe ka dinako difeng empa ga re sheba taba tsena tse lepswang tsa bolipi e ka nna ba re mogaunyana tebelelo e ne ka nna ba gore go na le ba bangwe ba ka ba le kgatlhego ya gore ebe ba sa ba jetse gona ka mabalane ka mona go kobisa dijalo tsa bona nako tsane tse mafonoko tse lepswang ke ba bolipi ntate o etse ka selemo sa 2024-2025 wa gopola go gola nna go a lengwa ka nako e ntle empa ya ka re fitlha bo December January mane ga bona dipone di omelela e kare ke maria ka lebaka fela la tlhokagalo ya mongwe bo o lekaneng ka gare go mobu. Mme go qoba taba tse kareng tseno e ne ka nna ba e kabe le bohlale gore ebe tsena di entswe ka nako dipula tsena ebe di re fumana se se re le ka gare go leeto la temo ntate go seng ke yona le tse tswang ka gare go mobu. Empa he ntate gare ke boithuto ga re re ga kalokalo gore go fosiwe empa ke boithuto bo bileng e le boeletse ka moso gore bolipi ga bo ile ba bua tseno a ko fele taba tsenono ka potlako. Taba e nngwe ntate ke taba e amanang le go fumanego ya dithepa tsena kapo distribution gore na di fumaneya go kae. Ge ne re ile ga nyanyeletswa kapo ga nna ga sebelwa ke lona lekala gore go tlatla go sebediswa bahwebi gore e be bona metseng mane neng ba re fumantshang dipeo tsena. Empa ne ke supe gore yona taba eo ye ntle e ne sa fitlhe selemong senana e la nna ya etswa dilemong tsa go feta moo le yona fela nna ga ba le dipotso kapo tsona ditlhagiso tse neng di bakwa ke dikgolotso tse kenyeletsang gore go nona le dikgwebo tsena tseo ge ka gageng ke di-brief case shop gore dikgwebo tsena tseo sa tsebeng gore na e sebeletsa go kae. Empa ga re le mokolokong mane re le bagwebi go a rekela dihwai dipeo o fumana gore ke tse dintse ka pelepele mme taba eno wa

tsena e se ka ba se re di tshagelang gore e tlebe boeletsi be re tla bofana le go gala ha mole le kala la temo ka mo so go bana tebele ya gone ntate gore ha ile mona e se itse le monsena empa le monse tla nge tlile la ka tsa gore taba ena e phetwe ka tsona di akhodila le kala la temo e se ka ba moradi ya ba ba se ba pa di ka le baleng itse le yona taba ene ya subsidy ntate la o tsoka le ka le mono no wa fitla ba ka ke le mpheng gore na report ya rena le sebeditse jwa selemo se fitileng maikutlo a di stakeholder ga tse kengeletsang dikgwai mabapi le taba ye ya tsamaiso le tshebetso ya subsidy ke afe ga gona le tho ntate e tlile ke taba ya bona fela ba ikwaletseng ka yona ka monono ka botho mme wa bona ntate ga ba ka ba e ntshantsha ka letlhakoreng leno la gore e sebetsiwe ka ntle nngwe ke tsona di-acrodila e ka nna gapelela di-stakeholder ga ka go fapana jale ntate ke ne ke re gona monono motlhomong e se e ka nna ya etsa gore le ha e le mona ge phafile mo ba sebetsang hantle ge bontshitse na ga o a sebetsiwa hantle go kae e ka nna ba botlhale ntate gore ge boele re tshwaele ka tse dingwe tsa boeletsi jwalo ka ga le baeletsi ba lekala la temo ntate ge re taba ena ya nako ntate se ke buile ka yona gore ge morago mme ga banene ge morago go lokela gore dintho tse bang di ka pele gore ge di sebetse ebe tse sobosobo kelelwang ntate ka pelenyana gore e tle re maemo a ne a lebtswang a re fumana re se re le pelenyana go na le taba ye e neng e buya gore go tla atametswa dipeo le disebediswa tseno tse fumanayang ka ga subsidy ka mono di-resource centereng ga setšhaba se ikopantse mme ke re ga se setšhaba sotlhe ntate se lesedi la taba tsena re kopa lona lekala la temo ka bosupisi ka go thetsana le magena le ba bangwe bao re reng ke di-leadera garametse ditaba tsena tse buang tse monate tsena ke lekala la temo di theolelwe tlasemane e le gore setšhaba se di tsebe ba tsebe go etsa tseno tse lokelegang ka pelenyana ba fumane dipeo gobane ga e le taba e re ipuelang ga foso fela go sena le ka motlha yo bua bo simongkong kwana ga lebelo batho ba ga lebelo ntate ba tla ba ba se leseding la ditaba tse monate tsena tse bue ke motlhompheng mme go nepaetse gore ntate re be sentse re nyanyang mononong ka megatlhelo ya gona mesebetsing ka go fapana gore taba tsena di theoele tlase maneneng setšhabeng go na le taba enana ya gore go be le tshalomorago ntate e la ga re ntse re qala puisano ena ya gone mo ke bontshitseng gore ke bona di-staka tse gologadi ka monono ka ditogong tsa dipeo le tsenana tse dintse amanang le tsone empa ga o gotlwa masimong ga re bone taba ya mofuta ono mme taba ene ya bontshang date gore go moketa ka ntle go taba tsane tsa bo ditsebo le bo eng ke taba ya tshalomorago ya lona lekala la temo mme kgenka e kaka subsidy ena ka nako nngwe e ganiwa jalo ka kgebe kore ya kgololwa ga e sokwana ga e le mari ya ga fasolola dipere fela ke ga di kholola o tla bona mantsi ba ka shwalana motho a ntse a tsekela ga kana ha mona ntse a re na ha o so ka o bona pere yabo go bane ke kholotse fela ge ke tla ikgethela go nae ya go kae mme ha e bane neng ge e hanna ka o ge se kholola di ho isela ba tla ipona e hile ntate ke tla ba le taba se seng hantle ke tlong ya letsatsi mo o tla fumana ka tshaba se seng a ta sile sa u na mo le mo wa dipeo le manyolo empa ba gutla ka ha o letho mme taba yeno e bontsha tahlehelo ka megatlelo ye mmedi mmuso ka bona ile ya lahlehelwa ka go rekela setšhaba seno se sengata dipeo ba gotlileng ba sa kotula letho e boetse e re mmuso kapo yona naga e tlotla e lahlehelwa gape gobane bano ba gotlileng ba sena letho mane masimong ba o etsa mokoloko gape ba ya DMA e se le bane ba ogegeng ba tlokotsing mme wa utlwa gore ba o lokela gore mmuso o ipokothele gape o ba gatlhametse gante ga re ka ra tlisa tabeng ya boalosi tabeng ya extension support service e leng bosupise mo jwale ga nyalanyang taba ena ya subsidy le bosupise le dihwai e tla etsang date gore taba tsa gone e be tseo qetelong ya letsatsi di re thusang ga re fitlha kankang taba e nngwe ntate ke ena e amanang le bogabloko taba ena ya bogabloko e tlhilentse ge e sheba re le lenafo gore ke e nngwe ya dintho tse tlhokang gore di ke di tlhatlhobiwe botšha ka gare go taba ena ya subsidy gore na bogabloko bana gantlentle ke banna fela ba ba sutlhaga ka motse kapo ke bahwebi ka tsela ya ngodiso goba ka ntle ngwe ntate re na le go nkae kaka ke batho ba tshwareletsweng gore ba hwebe fela e se bahwebi goba ba hlaisa gagolo ga ba sa ba hlaisitse gagolo ebile le ga uwa bo DMA le ditsing tsa leneng tsa bo matamong ka mane ka godimo tse rekang dijo tsa dihwai o tla fumana e le bona ba ka pelepele empa jalo ga o se o sheba gore na dihwai tsa neneng tse nnyane tse fumaneng mekotlanyana e fokolang na bona ba go kae o fumana gore bona ba mogao maneneng ga ba tlele gore ba kenelele gara dintho tsa mofuta ona

0: teng re sethela ba ne ba lefapha la ditebo ba la ditebo tse ka hora ya ka leleme la senyesema mme dikgotso mabedi dumela
1: ntate tsala
0: ntate maleiri
1: ke ntate maleiri ka goba le bua go kwane na ke
0: o hlakile ntate
1: eya ntate jwale sealemoya se a sešhanke ya kukwa tse ditaba tsa ntate le phiane fela o na le mo ke sa utlwang gantle gona ebe selemong se dipeo le manyolo di ka nne disebedise jalo ka lemong se fedileng kapo lemong se se o na le tšhinti e teng ntate ka gola ke gona mofela mo ke sa utlwang potso ya ka ke yone mfela ke a leboa nta
0: ke a leboa ntate maleiri plus 266599 plus 266599 ke nomoro ka go kganang le rona ka yona ge nke wa o qetela mogatlhelong ona e le gona te le pheana tla tsebe o kena go tsona di sengata golo ge o buletse le wena gore o kene go utlwe maikutlo a gago ditaba tsena mamedi dumela kgotsa mo mamedi
2: hello
0: hallo
2: hello
0: date
2: hello nani
0: tswela pele ntate o tlhakile ke a utlwa
2: o ntate ke kopa ko dumedisalemoedi wa gago bontane
0: ntate ke ntate mangwe kae
2: eya ntate ke monasaga a zurise mongomola ntate
0: ntate monasaga
2: hello ntate
0: tswela pele ntate monasaga
2: eya ntate ke ne kere tlhege leboa ditaba tseo tse ntseng di bua mono tsa botlhokwa gadi gagolo empa kere fela ke nte kere fela tate le pheane mono tle a bele re thusentle ka mona ka semonkong ka mona ka semonkong ke kgola bothata bo ba ntseng ke ba gore tsona dintho tsena tsa botlhokwa tsa bo dipeo tsa bo ding ka ofela menontshae jwale ke bonala ge e lata go le gagolo jalo ka ga re tlabe re tlameya gore ebe re tloa semonkong re e lata mane masedu motho masiang teng jwale gape-gape le taba ye nngwe eo ka ga kgothaletsang ke mokgwa ona wa theko ona wa thekiso re a dibakeng tse fapaneng ke tla tloa nka direcity kae e lo nka dinkae ke a gola taba eno e batla motlhomongwe kompolokiso gore na batho ba ka fumana dintho ka pelenyana jwang motlhomongwe o kampa go a eketswa basebetsi gore ba tseba gore ba re thuse ka pele obane le gata ba ka tloa oseng re fumana di-line di letelele di-line tsena ga di letelele ye tsa go jale ebe motlhomong re ketelela ge sa thuswa re gutlela semonkong kole go sena moo re ka robalang masego bone ke a lebo
0: dikgomo ntate ntate le phana ge tlhe re kene go mogatlhele ona
3: eya ntate a kannete ntate kgotso o bile taba tsa botlhokwa teo re la ga qala ka tsona ntate gare ga ke kebe ga ba ga bua ka subsidy ga sena morale o tlhakileng wa gore na ke le o qetelela e fitlha jwang mane tlafoleng ha e le fela e bolla kapo e senyegela tseleng ga se subsidy e ne le subsidy go se go a itsela gore se ya masimong empa e ne se subsidy go moswi gobane dijo tseo di tlhaisitsweng ka theolelo ntate Pheko di tlo tla ditoto ba leeto leno la tsona la value chain go fitlheletse tafoleng mane ye mongwe le mongwe a ntse a una molemo wane wa theolelo gobane di tlo tloa go se go a di cheap aka mme re re ke e nngwe ntate eo e leng boeletsi bo tlhakileng gore re lokela gore re ikeletse re le nagwe re atamela jwang ke ka gona gereng setoro seno se gafoso ntate sa polokego ya dijothollo se lokela gore go etsie tlhatlha fethe se bulwe di-market center ke tsenana bogatiso le bogokae di lokela gore di sebetse motlho mongwe ga e ba go tlhokala go lokela gore go boele go etsie ditoronyana tse gatlhametsang tsena se segolo dibakeng ka go fapana re shebile ka mmapa wa gone wa naga gore na mohlomong naga ya gone e na le bokgoni kapa magabane dibakeng difeng bake sa thaiso ya mofuta o itseng wa sejalo ga e baneneng ke bopone e bake bolegibe ga e baneneng ka bophamong jalo-jalo go tshwanela go be le ditsi tsa mofuta ono tse gatlhametsang sena se segolo o seke wa fumana gore re beya pone ka mogogong ka mo ke besetsa ke tlapelang motlhankwane neng ga o tho go buletse gore e ka kena setogong ga foso ke lebeletse gore ke e tlise o ka nna fumana gore e fitlha mona e se e na le tshwaetso ya botshupa kapo go latlhelwa ke boleng e be e fitlha e senya tsona tsa nne tse dingwe kapo ke sediswa fela le gore ke kene mme se tatlhegelo go nna ke le segwai o tlabe le tatlhegelo gape le yamphileng tšhelete a ileng a investa go nna e le mmuso mme kutlwa ka ke taba tsa botlhokwa ntate tse ntate a di buang mme e boetse e kenyeletsa le gore go bulwe mmaraka wa ditlhaiswa tsona tsena tsa digwai ga e baneneng go gefie monyetla gore re ye masimong ka setlhatlha ka subsidy ga o boele go bule mmaraka ge re dikgwebo ke tseno dingata mone tsa bo di-fruits and veg tsa bo eng se selang bogo go fela.

0: na tse bo dikhabetse tsena tse ngata tse tletseng na ko re na ne re fellwang subsidy ha ba neng jwalo ba buisi ba sita go ba re sireletse ba sireletse tlhahiso ya gone gore jwale e phunyele tsa bobe ba o kena ka ga mmaraka mme re reketse dintate tseo re reng re tshwanela gore leiso la gone le ke le bentshotsho ga re sheba taba ena subsidy gore na e atamelwa ka sebopeo sa mofuta ofeng taba ya ntate maleiri ntate e khutshwane ke gore re arabela fela ka gore ka atamelo e a tshwana ga gona go fetuileng mabapi le mogalo wa selemo sa go feta le mogalo wa selemong sena tsena tsa ntate monasa ka ntate keka go bile ditaba tse gantle gaholo mo na maabua motlhomong ebile ke tla gata gaholo bansemongkong ke gaeso ntate pheko mme re re sebaka seno sa gaeso se fumana ditshebeletso masego mme o se o sheba gore na masego ke go kae le semongkong o bapise tiwae mona gore na e go kae le semongkong fela setšhaba sa tiwae kapo le mathoko a yona ba fumana ditshebeletso tiwae empa bona gore na setšhaba sa semongkwe se fumana ditshebeletso o kae mme taba ene e supa fela gore ga se subsidy ga se theolelo go se gwai se tlwang semongkong a tla masego a sa tle masego motlhomong a tlotla a reka motlhankono a tla masego gobane a tlotla fumana ditshebeletso tsa pele go theko tse ka nnang ka nako ngwe tsa motlama o ga ba go a baletse a fumane go reka go sasa mme o bose o sheba gore na ga o kopanya transporte o kopanya le taba enone ya go go a baletsa jalo o kopananya le thepa eno a tlotla e transporta go tloa monana go ya semongkong ga se theolelo go yena mme ke ka gona o fumanang gore temo ena ya gabo gona o bona e se e sekasekame e se ka go gona le dihwai kapo dibaka tse itseng tse performang gantle go feta tse dingwe gante empa e le gobane ba fumana ditshebeletso ga bobebe go feta ba bangwe e ka nna ba botlhale go ntate ditaba tse kagang tseno di a tatametse gaufinyane le setšhaba senonong sa semongkong ntate mme le ditlhoko tsenana tsa manikelana tse ngata ntate se faseleditsweng thwena mo o tla tho o patala enyeng go kae jalo o lolata ga city go kae kae e se ka re ka nako nngwe batho ba alositseng taba ena ba ka ba le boikeletso ntate gore na go etsiwa jwang go bebofaletsa dihwai gobane taba ena ya gore re a lema re le dihwai ga se molemong wa gone go phedisa gone re le bang ke molemong wa go thusa lesotho ntate go addressa taba yane e ka godimodimo ya food security empa ntate ke re taba e nngwe ya botlhokwa e ke batleng ke e lebala ke amanang le setoko sena sa gafoso gobane dihwai tse dingwe tse ngata ntate ga dintse di fitlha ofising ya gone mane ge le lenafo ba re setoko sena sa gafoso e ka nna ba ke se seng se reretsweng go thobisa ba bangwe gore ba fumane dipeo goba go thwe ditogo ka go fapana di dire ke mane masego e reka masianokeng tiateaneng e reka tiateaneng le ribe jwalo-jwalo ka go fapana empa o tlo bone go na le mokoloko o tla fumana o ntse le teng mane gafoso ke gore na bano bona ke ba thusang ba tlhaga go kae ga e ba teneng ga ba thusetswe diterekeng tsa bone ga re re ke ntho e re reng go jalo empa ne re re re e beye gore go na le mogopolo go na le maikutlo a tlhagang a mangwe a dihwai gore e sebe bana bao re reng ke bomangmang ba fumana monyetla wa go reka ka sekgatlha se itseng ba tswa ka lapholokgwaba ga ba pote di-resource centereng mme e ka nna ba boeletseng date go ba alositseng tabena gore ga e le mone se ntse etsa mokutunyana mane ga ga dihwai ba ka ba e shebe ya go qetela ntate ke re gwa nepala gore ge a nanele gore taba ena ya subsidy ntate e boetsetswe tse dihwai tse leng molemo gagololo bana ba ogereng ke batlhaisi ba dipeo re tlhokometse ntate gore dihwai tsa bosemongkong tsa bomarakabei ba rekisitse ditapole tse ngata gadi ka gare go taba ene ya subsidy tsena tse tlotla di rekisetswa bomme le bontate e se e le peo mme ka nnete gere ke e nngwe e bontshang godiso ya moruo le go potapotisa tšhelete ka gago setšhaba gore ba ileng ba tlhaisa tse tlhokiwang ke mmuso go thusa setšhaba go tlhaisa dijo ba boele ba thuse ntate mme taba enone e bontsha golo tabeng ya temo lefapheng leno la tlhaisa ya ditapole go kenyeletsa dinawa tsa lebete le poneteng ntate eo thweng ke ZM mme re se re kgothaletsa setšhaba gore ba tseba gore ke tsa basotho ba di reke ka sekgatlha e tla be le go tshehetsa mmuso e le go tshehetsa sona setšhaba sane se re reng ke ba tlhaisi ntate
1: o se tsara jalo ga meme mo khatlo wa qetela ba mo ga mahala ba meke plus 2665993 mamedi leno la go bua taba ga ne seng e go bedi pele ga fihla horeng ya bo super o ka kena lwana go utle maikutlo a how the tabeng tsena tse o re ntseng re di tshohla ha jwale go tswa mo mamedi
2: ba re
1: ntate ntate e yana tetsela pele ke a u
2: a tsentsa ba ba nne mo lo mo ke tlo se dike ga hae se ga se bonko
1: ke nna de khotse
2: ke se khotse bo ke ya hata
1: ndale
2: ga lo ka ha thepa ena e latwa ha e ke e se furuna e lo re bonyane ke se ba ho e fumana ha o finyana lo he se ba di tabu be mo tsala ha ke re

0: ke ta mohlala ka ntho tse nyanenyana tse hlileng di bonahalang di ama kgwebo. Jwala bo tloswa mona bo isiwa Qacha, bo isiwa mokgotlong, bo isiwa kae, batho ba bo batlang ba bo fumana haufinyana. Hobane ntho tse tsa dipeo go sa nkuwe dipeo tsa isiwa dinthong dibakeaneng tse kang bo Feedlot sebonko mane le dibakeng tse ding moo e ka bang Dadrasunaeng tse ditogo. Fela e le gore dintho tse ka di be gaufiufi le batho ba di sebedisang. Molemong wa gore ba sekebenya ba senyelwa ke nako le matla a go lata tseteng. Ga se le gore ka gore yalo ke re dijo tse re tlabe di isiwa mahala. Mmuso ga o tsietsi gagolo ya gore re tlhagise. Empa go teng ke gore mmuso o na le kankelo ya gore gatlametse. Ga o re gatlametse, ga o gatlametse, senyelela o ka isa tsene tse tlhano ka morago banene dijo tse re di fumana gaufinyane. Ga di a tlhomela modu di isiwe ka mara a amang ditshenyegelo o ka isiwa gore senyane go tsepetsepelwe o motho po botlhong ka ngwe go latela gore na o gatlhameditswe ga kae, o fokoleditswe ditshenyegelo a kae. Kannete ke a leboa ntate Lepheana le wena ntate Tswelamtwele bane, o na le potso.
1: Nate o tlhakile, ke a leboa. Ge meme wa go qetela metsetsing ena e tsheletseng, ga re lebile goreng ya bosupa +2665993 ke yone mogwa mogala mamedi o ka gokaganang le rona ka yona gore le wena go utlwe maikutlo ga o ditebe tsela tse goretseng re di tshwatlha le bana ba mokgatlho wa dihwai Lenafu ka Date Lepheana +2665993 o ka gokana le rona nomoweng eo mamedi o botse kapana batla tlhakisetso setelwana o tatsetsa ditebentse mamedi kgotsa dumela mo mamedi ntate
2: wa phela kae
1: gantle o phela ja ntateng ntate mang okae
2: ntate kelentate
1: mang
2: ga utlwane gantle bola tuile
1: tswela pele fela ntate ka ditaba tsa gola ke sa utlwana ke ntate mang.
2: Ntate ke ne ke ukwa ditaba tsa ntate e ne ntse e le go batla ba itukise le mong se tlang ditogo diteng mo gaufinyane mona belo kanye thabana mogala ga di ale setogo ka mona tsane tsa mmuso wa pele ka bakwa ke ba etsa tukiso ya go le mong se tla bonyele menontshantse tle pelang emo pela batho
1: kannete
2: batho bona mo leng ga teng ole ntate ntona ye ge gaa mading kampa ke a leboa ntate
1: dikgomo ntate. Ntate Lepheana, ha re kene ho tsona re sebile re phethela puisano ya rona.
3: Eya ntate, ka nnete ba buile puo e tshwanang ntate, kapa ba tshwere taba e tshwanang ya ditogo. Mme ke re ha ke kopolla taba eno ya bona, dintlha dipedi mona ntate, re bua ka private business e leng business e re reng ke ya monna fela kapa mosadi fela, e nngwe e ka ba public business e leng ena e re reng jwale ke kgwebo enana e tsamaiswang ke mmuso. Mme tsamaiso ya tsona e ka nna ya fapana le ga re ka ra lakatsa gore di tshwane. Ke ka gona ntate e gereng ga e ba mmuso ka ena e gereng ke public business o tlholega kapo o ingwelwa go atametsa dithepa tsena go dihwai, ga re seke ra bolaisa boima re le dihwai ya baneneng jwale ba bangwe ga re une molemo wa gore nthena ke subsidy ye lokelang gore e be subsidy go botlhe ka tsela e tshwanang. Ga go tšhentšhe ntate gore go sebedise yaneneng ya private channel mo jwale ge tla berere go fumantsha dihwai dipeo ka tsela yane ya dimpho dilara bomme le bontate bana ba dikgobo metseng mane e leng bao gereng ba gaufinyane le rona. Mme re re taba eno ntate ga e baneneng e tlholeile selemong sena ke gore re tshwaraneng ka matsogo re le dihwai le le lona lekala la temo gore jwale e fuwe mogalo o nepaetseng gobane ke yona fela e tla tseba gore e re pholose ntate. Go na le dibaka tse gole empa tse nang le bokgoni ba tlhagiswa ntate ka tsela e phahameng empa jwale bomme le bontate ba mononong ha ba fumane kuno ya letho ka gare go taba ene ya subsidy. Ba bangwe o fumana gore gore a tlowe mono ga gabo o lokela go apalame pere pele a tlo tla kena ditseneng pele a tlo tla ba sebakeng seo a ka se bang go fumana dikoloi tse tlang masego monana. Ke gore ke bua ka gare go tikolo ya semonkong ke gore na batho bano bao ebileng go sena mesebetsi efe kapa efe e isiweng ke mmuso dibakeng tseno gore ka ba phedisa ba iphedisa ka temo gotho ba iphedise kang ga o sena kgatlhametso go bone. Mme wa bona ntate gore ke e tsang gore temo ya gone e belekeke e ke go na le ba bangwe ba tshwareletsweng ba bangwe ga ba tshwarelelwa. Mme empa ke dumela gore ga re ka ga nyalana le lekala la temo ke tse dingwe tsa ditaba tseo re tla di fenya ntate. Empa ga ke qetelela ntate ke nagana go dipetile ka go ba arabela. Ga ke qetelela ke re fela temo ha e etse ka setorong go ga haire ha re bona dipeo le manyolo ka mononda ke e be re thaba go e ka kang re celebrate a chai ka ba ha di just setorong ha fo so monone di ama seteng ditorong ya ka re celebrate a chai ka tagakeng ha re le mele ka tagakeng go lengwa masimo mmane celebration e tsona tsena sentle tse re di bonang tsere di tholetsang ke le sechaba go lekala late ha ga bona lekala late mo le lo di tsama ne tla sendate gore ka moso ge khutla ka chaiye mena haneng mme ge tla o padi atla ndate ga ka bona story se sputsa se no sa set god e setletse di jwang ndate ka moso
1: tade le phena go le bile sa ba sa ha ho mena hane ka gore nalo gona la ditaba la sebupeng la khubuya taba sa gore mamini la khubuya taba ho seng ha ka jene le ka moso
3: di go monda
1: di go monda de ha ga ya masimong America re fela pheletso nyana no lena la go buya taba hoseng ka jene lona le tlhopetse gaso ke Meko Phohledi ntshiwa tatolo ke yena ya ola letse lona gaso ne le bitso la ka ke re thabile theko ga gele diela mona ga se thula bane ba le fa palate ba go bala ditaba tsa ga yo ka senye semane ka mora mo molele o tla tswa pele le wena ka lane la mino wa monyanya go fela go kopana hape ha modimo ga tile go

motheo ka mane ka mogale seuku ba fitlha ba latelo jalo heke ra setimela high school ba re atamela metso e lesome le metso e supileng gantle re furaletse jalo gora yane ya bosupa e mamedi kenke monyetle o natlhe ke le leboe kenke monyetle ena ke le leboe ntse ke boetse ke tswela pele go fumela melaetsa ya lona mo ntse ba yo congratulations bizo ga o lebogela bizo a ke a leboa tlho ba gatiwa baka ke leboa go menagane ke legata ka legato le o ke sitwang go le lekanya na laetse batabeo ke o rata gona go molaetsa o mong kone mona gore hallo molome bizo ke ntse ke o jele ka tsebe wa bata ka mona ka ga bomajantšha ke o mametse moleile lebitso la ka ja botim matlitlhomelang ga e ke phamo mmadifatšana ke ao le bogale jantšha ka moo ka mmadifatšana ke e bone gore ga o ko boetse phoso ho hang itle mafelo a hawa beke gabe monnate a o sa ka wa mamela jalo lenane lena la rona la monyanyako bona molwana wa ka ga ka tsamaisa netsela ena mmoho nna lwena ho isa mane metsitsing ya mashumi a mararo ka morao hora yane ya borobedi ela hloko mamedi ko metsitsing e le shume le metsi e pele hora borobedi tla buisana jalo le nna re tladi e se hlile jwale ha re tle re diela dikgala tabenyane ya moketsana kapa ya mokete se moketsana ya mokete o tlo tshwara bekenyane e tlang e leng ka letsatsi lane la moqebelo e ntse e le jalo go tshwaya jalo dilemo tse lesotse mashome a tsheletseng naga ya lesotho e ipusa mme taba tse tlotla re di tshwaya jalo ka gore be go tla binwa jalo pina yane ya setšhaba ya naga ya lesotho e le national anthem mme o tla opola go ka morao moo setlhopha se ka ikgethela gona se tlang ka jalo SADC anthem kapa AU anthem ebe o tla ba le pinayane ya boiapelo jale ya monyanyako maane mo e le go jale ba tlatlhe ba latlhe malepe fela e ntse e le taba tsona tsena tsang tsa boipuso mme o tla opola gore setlhogo e ntse le taba yane ya lesotho setsiketsi sa tlotla ya Afrika gatala bizo pele bizo tlwela gore ebe o alale le mephate ke kala jalo mane gobane ba mona ba bannyane wa opola ke tlheke banke le bona ke re bana ba di-primary ge ya ba tlhoka thupa ge o tlolola e sa le metsi gobane ga e se e omme e ya kobeya o tla ela tlhoko gore le gona moketeng ona o tlotla o tshwara mmamedi bane ba motimposo primary ga ya itheka morwalo ba re ba batla go ikenya ka gatse kgolo le bona ba bone na ba boemong bofeng taba eo ke e rate ka tsela e kgetheileng.

San Savior Choir at Rinimpepe, ke tsamae ke kwana ke di bona ntate Rama. Missing a mashoma be di a mse mhlano hantle le bidimane o rinyane ya Robedi. Pejana hene go file ntong bana ba ngwatunyane, ngwatunyane primary school. Ba re nka nnete. Itle o itlela hantle ipela metsi Pajero ya hai ke o tle a itsepalle ka tlhile gedi. Hona le nte e katangwe nqabola. Hona le nte e katangwe nqabola bona ba medi. Ke ke ipotse gore na lo re itle hona le batho ba sokolang. Ba ga tampina. Ibile mohlomong a tleya ho yetsa. Fela jo lo bona hore ai hona le ntonyana e mo sokosokodisang. Ha tshwara ka lotong. Tsaka stepe ka maoto matsohong ka hanong ba mathata o ya kwa ha tsaka ka hanong a tsaka ka hanong o lahla stepe o lahla ka matsohong le ka maoto o fumana hore yer mutino soko ba mutino soko la sokolo tsena tsa masisa pelo ke so tse ba neng ke shebile Ke ke tlo le o bua ho le ka tsebo ke le be ma di hlopa tsena bile le ne le teng ha o no ho bidio mo le la hatisa mona. Hello bizo ke o mametse ke le ka mona ka tshepintse na la hlabeng sa thiwa thre ke nta ile bina ha mona tse nda dele bina ha mona tse mo nga ka mo ka ka thiwa thre tshepintse na la ibe se ga mo se jwang ka monda e ka hodimo ka mono phodile o ka ntle le hlabula o tshisa haholo a ka ta hlwella ka hodimo mo hantle o ka ta o tswa ka lekgalo le la ratshosana hore fitla ka hodimo o tlo go hlamo ya o phodileng ha monnate ona o jwale ke a ipotsana ebe ha ho bate ha o le tsena na moneng Uncle Bizo ke stepe fela ka tlung ka mona ke ratile bana ba Motimpo so primary school ba mpinetse ha monnate malome ke a leboha hle. My name is Boitumelo Mahlatsi from ha Mahlatsi Tau Mohaleshoek. Ke a leboha ka moo ka majantseng ka moo wena kgaitsedi ya motho ka ha Mahlatsi ka moo helane re tlo le etela mafelong a le mosena ke a o sebela mafelong a le mose re tlo le etela re tla ka mono ka Mohaleshoek re le sealemoya sa Lesotho re tlo keteka lenano le leholo la re letatho jane monembizo congratulations are in order molele ke ao leboa tlhemoratio wa ka ke a kokobe.

0: ShopRite. Big Red Weekend is back. For 3 days only, save up to 50% on deals like renowned Poloni, 2 kgs for only 50 maluti. Brooks Oros Concentrate, 2 liters, buy any two for just 66 maluti. And Nescafe Ricoffee, 750 or 800 gram refill pack for only 119 maluti. Valid from Friday 18 to Sunday 20 September. Big Red Weekend, only at ShopRite.
1: Falalo jalo mamani ke mesetso e mekaya se le shume le metso e supileng hantle ke le bile mane hore nyane ya borobedi me ke gotla kwalo sentse ke hokane jalo le ndade tladi ndade tladi
2: dadwa bis
1: o pela nga mngaka
2: e ra dadwa ga pero tsiwa
1: e ke sa ikela ndade la ile go hey go batla ho podi podi le mafelong a bekena. Me mokgatlo ono wa Choral Music Federation of Lesotho ka tshebedisano mmoho le lekala lane la bohatlaudi dipapadi monono le botjaba ihle o tlotla ho tshwara mokete jwalo tlotla ho tshwara mokete wane o mo holohadi mane Mantabiseng Convention Center biki yena etlang
2: holwalo dadi
1: e ntate o go tlofe ba Sotho ntate chese ke ba hopotsa fela hobane e le weekend ya o qetela ena jwalo ka ile go moqebelo wa biki tla ntlabe ditshile.
2: Nna ba se ke le wi den that ka kamnge ka no re pa ngwana re le ba le fa phala pina Choral Music ke ha ga na ha ka mona that day ke mpe ke kinge mnge ka that ka hore ke ithalosa hore o ne pide that le bitsola ka ha tseletse ke Palma Kadi ke bua le bitsola mogatlo mo holo that ma mogatlo ka ha ga naga ya Lesotho ditabenza pina ya choral CMSL ka bokhutsonyana ngwaneso. Ke tsa pele fela ke tsaba tse buwe ke ntate mathe o mpile mo sebetsi wa buima mo nene wa hae no hobe e be nna ya tswa le sona wa re ke mo sebetsi wa hae ona ga ntate wa di vega ga mo khere ke o mpita di tshegeno ya hae so ya tsa e ba heta de ka ha di tsaba tsena ke ya di tse ba wa nnete ntate re ka ha ga sebetsi wa moholo o le sotho le kitikang yona taba yeno ya buipuso ngwaneso. Ke bolela ke ditsebi gore re ne re fumane boipuso ka selemo sa 1966 ka di fotsa go di ya lesome. Lekala leno lo le boletseng date la Tourism, Sports, Arts and Culture la bogatlhaudi le dipapadi le gatlhile gore ge ke re ke teke mosebetsi ona ka go bina pina ya setšhaba. Ee yandate pina ya setšhaba objective ye golo kapa sepheo se segolo sa competition re yang go yona ke taba ya gore ka nnete pina ya setšhaba yona e ke e binwe hantle ga re keteka dilemo tsena tse masome a tsheletseng o tla gopola ona ndate babese gore ke goa le wena ke ntho ntse o lwetse go etsa gore ga o binwe pina ya setšhaba ga o na le order fela o hang ka fumaa le lefu mono ka jeno lena le ena go na le mafu ga e binwa o thomogena o tlo bua mono o intselwa le taba fela ntho eno ya gore go tlotla go binwa pina ya setšhaba
1: ntate.
2: So mothating ngwana o ntate wa gore he pina ena ebe yona e bonagalang e nkile maemo a pele competition ene re yang go yona ntate ga ke kena ka gara ditaba ntate tle ke kena ke ntate
1: mabesee
2: lo simolola ka mosebetsi o mogolo wa mokoloko o tlotlwang Mantabiseng Convention Center re bitsa procession taba eno re ya serikadikweng se segolo sa sekele ya masego moo ga re fitlha mono go lo e pota fela ndate ka yona campaign eno re bina dipina tsena tsa moshweshwe re gopola gore re tla letua kapo go etelelwa pele ke bente ke tla o jwetsa ka thoko ntate wa band re e lokisitseng e tla etelela mosebetsi one o tlwa sekeleng o tla fitlha re ya kuka re tla sekeleng kgutlela mantaxing
1: eyantate
2: jale karolong yana eno ntate ke yona ya botlhokwa gagolo gobane e tla re ga re fitlha mantaxing mono re lebeletse gore go tla ba le puo ka ya tla ba tlhophiwe go tlhaka lekaleng go fa molaetsa wa letsatsi leno gagologolo gobane ge nka ebile e tlebe le gona ga re re thagola yona pina ena setšhaba ka mogo officiale ntate ga re fitlha mono sekeleng eo keding ya mantaxing ke karolo ya pele ntate mabese ya bobedi ke ya gore re na le ditlhopha ntate mabese re na le ditlhopha tse megatlholo e merago e golo tlhusana ka yona mono re tlhusana ka mogatlholo wa large category ke ditlhopha tse nine ka ofela standard category ke ditlhopha tse robedi ga na le mogatlholo wa go bitsang development section ke dikolo dikolo tse supileng ka ofela tsa high school ke nnete go na le setlhopha sa primary mono se itseng ai ga ba di high school imengwe mona le gone re kaya
1: monaaba
2: iteke mogwalo tate ba shebile yona ke tlhopha dipintseya mono ke ka gona obedi e ntate mabese ga ke mathamata ka pele ke a tseba nako ya gao e beelesiwe yona ntate ntho yeo re e gopotse ntate mabese ke gore re se ka baka le senyetsa nako le babogi bamamedi le batho botlhe ba daba le teng banthabiseng half past nine choir ya pele tebele stageng re lebeletse gore mosebetsi yone ga otho o diaile go fela ka gore ya bone kapo ya botlhano o bo fedile ntate mabese a ka matlhaka pedinyana re ye gona mmino ko ofe ntate ditlhopha di bina dipina ka go fapafapana large category e bina pina yeo thweng ke tsikete losuru dikete sa tota ya aforika ke yona enetle ya ebile competition ke ebile ka bolelela bamamedi gore e re heleletswe ka yona competition re bitswa lesotho tsikete sa tota ya aforika re bolelelwa ke yona pina e neng e kapui ka di-four tseno tsa kgodi ya leshome 1966 mme e ne thagolwa ka mone ka sefikeng bosiu gaetsewa e le di-four ntate ke yone re reeletseng mosebetsi ona ka yona ntate so ba bina yona le pina ya monyanyako ke pheto ba qetile ebe pina ena monyanyako e na le ba e bitsa fime o tlantsetsena fimi ke ntate
1: mabese
2: ebe bua ka taba tseno tsa botšhaba kopano ya setšhaba le legato la naga ya gaeno e le go ga batlwa bina fela ba tla bina ka gara that film eno e sentse e patriotism le culture and nation building ebe re ya go standard category bona ba bina national anthem this time e ba e bina hantle ntate mabese ka piano tsamaya le seletswa thomo ntate ga ba qata go ebina ba e kopanya le pina ya le anthem yo thweng ya au kapa ya sadak ba kgethe mmino mona re e bitsa modulation kapa transition e le gore ba qala ka ena au kapa ya sadak e be ba fetogela go ya national anthem ya lesotho ga e le jalo re entse pina ke pina e le nngwe ga e kana e kopana le ba le ba one song e le go ga se pina tse pedi ntate eya ntate jale be ba bina monyanyako le bona pina eno ya monyanyako e ntseng e bua ka ona mosebetsi o tshwanang wa kago ya setšhaba le lerato la naga ntate ga ka mathe re ye mokgatlholong wa go qetela mookamedi re mono re bua ka di-high school tsona wa tse ba di ipinele fela pina ena ya national anthem e binwang a zempleng dikolong mona ga ba kata ba bine monyanyako ke pheto ke ditaba tsa dipina tse kgethilweng hentate tsena ka moqobelo o o tlang jale ke gola ntate ga re ya re tla phethela motlhomo ke tatatakiswa ko wena re kampa kare moya o godimo re tshwile setšhaba se tlang mo gona batho re tlo se etsa lwang ka ga o tla petetsana gagolo re tlhalose fela gore go na le ditekete chaeka nete re ntse gore fela gempe re tsebo go laolwa lonang e sona sephetephete seno ka gore

0: gitu nyana nyana ya kayak tahu kudu apa dalam pos apa dalam kan di sulit buat dalam ubah gitu lah bu iya sendiri di lihat ada bayu nih awak mau kata apa pina wana wa koral itu solo kita tuh hari ira ham sih tuh na ofela wana no pin kan nih tuh lu tuh nih pin apa nih di sponsor kan kapal balik itu apa hulu ba ba gitu na ini lekana budget ye no yona sentseli ya mbono mbo budget we fela ha ke rena ha ha ha o tselwa mo lo eh ya ndati di tikiti di teng empa di fumana computer kit di ba ba di ba gone ba bui ba gone ba tsetse ba gone ba go shebella ha ba iphumalela di tikiti kana go ndati sentseli di teng computer kit Pick n Pay and Shoprite ba ga di thola ndati taba tsa tikiti tsa maka tsela yana eno ha ke mpe ke qetela ntate mabese ka hore qetelo ke mosebetsi ona ntate ka ha o qetuwe o binwa dikhuisano di fela jwale pele re fuwa sephetho go tla ba le ntho yeo thweng ke mass choir dihlopha tsohle di tla tlwelela sethale mono bana kovenye santana le re tla loka bana
1: Ta re lo ke ona ka ntse o tla lo ka re tla be hore o tlo ke video e kgolo ndate ke batla ka me ga tsenne mo lo ndate ndate ba be se mo bona mo se se kwa ke ga tsenne ka nnete re be re tsa ntho o tlo ke mas kwa ya ndate re bina lona le sotho national anthem ya rona ya le sotho yena yona re se re bina re kopanetse go na le batho ba commission nweng ka ba fuwe mosebetsi yo no ba tla bintsa pina yeno
0: Ke boela hape re bine yana ena yo thweng ke le Sotho tse ke tsa tlotla ya Afrika. Me ke mpe go jwetsa le tema be se gore batho ba bang ba ditsebi ba re ene lo ke tsebe ke yona pina ileng ya ba pina ya setšhaba yana ena ya le Sotho tse ke tsa tlotla ya Afrika. Ba bang ba la ba re itelele haholo ba bang ba re atshe ha ya tshwara ntho eo re ne re nana e ka mona e sile ntho tse itseng. Fela e nentse le yona pina yo o ntse o shebiwa gore e ka ba pina ya setšhaba. Pina tsena tse pedi di a neeletsana ntate di na le moela le go tshwana national anthem le lona le Sotho sekete sa tla ya Afrika o tla utlwa o na le modimo ka gaka yona ka mono di pediwa le pina tsentse tse o tlhisana ka tsona ntate mabese wa tseba ntate ha ke beile ha kana ntate mabese nna ne nka tataiswa ko wena ka dipotso gorena o ka rata go tseba e mme molemong wa setšhaba sa gaeno ntate bamamedi ba gago
2: hai e ka ba ko batla ditaba wa tseba ko jetse mongaka ano ke ka ba go batla ditaba go o di beile go khetse ke bona bona bona bo
0: go banda we no ba be se tsadi ke bo ba le tsaka le mudadi le ke
2: o le fa ke te go o di tlhagitse a monna tona o ya le ka ba ka gata mo go ntshe mo gatlolo ke la go nne o phele jwa le gore motho a tla a kene mo ge mo fa mo nya o fela wa 30 maluti
0: 30 maluti ntate o kila ka bona ka mo ke tlo mo ga tsa de di pile go ya re tsa sutu mo ho tho ke ka tata gana
2: ka nne to hona ke
0: mo ha hona mo le jwa le empa ile taba ya le fela ntate ya hore ke ne ke tsone o tsotse o tsona pele ka mo ga hore competition ya na e fela ka mo ga medi
2: e ya no eta
0: ka nne re ntate ka ho tsa wa lo ke ka ho tsho wa lo ke re me ma ba sutu bo hle ba buta o taba ke re ke batleng ke ile bala ntate ba wa tsama mosebetsi ngo wa gona wa di kwae go hlompe ha go tla ba idiba ba holo mona
2: e ya ba
0: eh ba ba holo ba o kita go bolela ka thoko ba ba ntate o tla tsiba gore selemong sa tsena ha re qeta 60 years ya dilemo tsa boipuso e bile pina ena ya le Sotho tiki sa tota ya Afrika le yona e qeta 60 years
2: aha
0: e na ntate na wa tsoa go mogena ba sotlhoa ma tsieng mogena se iso tsana mandata o qeta 60 years ena le mosepa
2: he batho
0: o ba no ke ngwana ha rwa ka ba demo ke dingo na
2: le wangi o tlameile maoto le matso go ka bete o tlameile
0: o tlameile o ba teng ntate ke mo se tsho mo holo na wo ke neng ke re ha ke phethela jena na ke tse tlokomeliso e latela
2: eh na
0: ne ke bua ka sokwa ke re no alcohol allowed
2: ya ya
0: ke ke tla dada ke tshwere
2: walo ha re a dumela bota wa ka pa majwala
0: ha re a dumela ge batla go utlwa convention center ong ga konkosi tse tate babe sa go feta pela ka utlwe gore kidik dipaere go jalo wa tseba ngwaneso a ke re ntate
2: go jalo mongana
0: yona ntho re e thabe e re tlabe re e batla mono batho ba itlhomphang fa le batho ba ratang go tshetsa choral music ka tsela tsotlhe empa mokgwa wa rona wa youconduct o tlo sa godise re lokela re ikgodise bae re kgodise batho ba bona gore nthona ke ntho e hlomphehang ga se ntho fela ba tsebe go ba ka tsebao tsetela go rona le

Ha se mo he Roma Melodi se pejana na go file na lkhwaya. Ke rata tabena ya hore na go ngwe ne ke go re fa ka tlhopatsena tsegolo ha nyane o utlo rena. Ha ntle bona na ba ne ba tshwere eng ba ne ba etsa eng. Wa e bona tabeyo. Ee ha ne pa itse lo ke la hore e be jwalo go bana jwalo ntho tsa ka di batla hore. Di taole ka mona. Dumela Uncle Bizo ke a o se ke fuwe hape matuane. Ke a o se ke fuwe hape matuane. E ba neng o batla ho nyamela molaetsa wa a o se ke fuwe hape. Ehe. Ke kopa hle o kompitse ka moo ke utlwa monate ke mametse ke le semphetenyane. A monate ona ga itsedi ka se ko bisitse he. A se moo ke a dumela ntle go thabile. Nga bona a ba bobotheya mamedi a re ha monatshananyana. Ke rata tabaina ke rata haholo. Ntumelele he re fete re gatele pele. Gantle motswalla ka ntate Seitlheko. Ya ne ke re ke tlo bua ka wena motswalle wa ka yeo ke mo ratang ntate Seitlheko. Ha ntle re qabantswe ke ntate o ko ntshebele yo ko hlae mona o ko ntshware ka mane o ntshetse na ha ntle re qabantswe ke ke a bona ko wena eno ntate o ihle o lo hlahella mane convention center ka Qeme chorus. Re qabantswe ke ntate Seitlheko a se tsamaelao o le le nna ke a ipotsa ho etsala wang ha o ke la tlhuke ke batho ba nna bo ntate le bona ke bana ba ntahlile. Jale ke a ene ba lebeletse go ka etsala bjang ntate le bona wena go etsala bjang ntate ya ka le wena e tlile o ikentse mogesi mojela thoko le nna je e ntse mogesi ntate mojela thoko le nna ga ntle ge qabantswe ke eng le wena ntate bone o ko ikopanye le nna le wena wa tsebana o ntshwara ka o kae o tseba gantle gona Bizo o mo fumana kae gore le tseba gore le tlhophe ditaba tsa lona ntshware ntate ke ke utlwa rena e be wena tshebetso ya gago mo teng ntse ba ya mofuta ofeng ntate pari ke a tshepa gore le ntse le sebetsa gantletle bagolo baka ke metso ya lesome le metso e supileng re fokaletse jalo gora yane ya borobedi ntumelele jalo sentse re tlile ga ga ba o dielela dikgalo e bona ke jalo ke re ke kere titi pote ke dikele ka mane ga ka PTC re tonka jalo ga PTC kwa yane ya bogaitsedire ne ke na le moradi ya ka mona ntate ntilane oho skela tla la ke mo theuile fela he bo mede mo le bo se mo na pela ka mo yo se botsa na pela ka mo central charge office mo ya ne ba le mone he bo ntati bo Palwane bo Makakane bo mangana bana ei ba bangata ma police a mangata ke a tsebanye ana hli a leting setlopeng sine e re tle go fe bona mamedi o ikutlwele.

kore wa bona ha bona le ntho ye ke ukweng gaula ha e bona ntho ke ukweng gaula mmamedi ke setlhopha sene sa PTC sa 2015 le sa 2018 no man in the best kore bana mofumo a teng mo ya ha iphomola ka gotso bana motswalle wa ka ya neng ile yena ya kwetlisang le go bintsa ditlhopha tseno motswalle wa ka bana se gotso tolo la go teletse a hlokaetse mona la hlokala mona hey taba e bohloko empa heng motswalle wa ka o phomole ka gotso modimo mosebetsi wa bona gentse go bona le ha ile muhe moso ile hore ha o sa le ka golo ya ba teng kwano le fatseng lena la ba ukwang empa bonyane o sile tse bona halang mamari ntumele ga tele pele se se ka mitsotso le shume fela ibile se le robong se se ka mitsotso le robong pele nna le wena re a rohana ka hona e re kitloele wa le mephate kitloele dipina itse mae ka mangwe ka teng.

batho ba isa ba tshwareng ga monate botlhe botlhe ba angweng dipula tsena ka nnete sentse re re pepeng maphelo a rona a bolokege le bolokege mme re tle re bonana tharololo yona re e fumana jwang. Re parajola tsa tsela mokobelo di ntho di mmalwa tse phethang tsa tsela ka jeno bohle bohle ba phetha mesebetsi ya tsa tsela ka jeno e ka ba mekete ka fapana e monate le botlhoka re bua jalo ka bana ba o leng ka diphatla mme bohle bohle ka nete ba o leng ka diphatla tse di sehang ba o lokeng ka monate bana bano ba boruna dikgaitsedi batswadi balekane metswalle le dira le ba boloke ga monate mme ya matla otlhe a letshedise sena sa lemoya setlabi a se letsheditse ka mehla le matsatsi ba bangwe ba re ya duwa ituo ba ne ba nkanang jalo fela mme taba e gilweng e leng golo ya bekeng ena re ne re shebile ka mane ka Limpopo Queen University ka nnete ba sebeditse bana ba batho botlhe botlhe re ba lebisa ga nne re etseng gapele gape ka bana ka lerotho di polytechnic le ka teng e ne le dikapeso mme le tentse re re fela mahlonolo ao mme re tlotla re bona gorena ka thuto ene re fumanana re iphedisa jwang re intlafatsa jwang rona le naga mme ke a tseba se le nako ya teng re setse re tseba bona boholo di a etsagala ke ba ngata fela dikapeso ka mefuta re a tseba mme re bone jalo fela ba bang bo disaluni kao fela botlhe botlhe ba ntseng ba le ka bophelo gore na ke mosebetsi ofe kapa ofe ba bangwe mosebetsi wa matsogo ba bang ke bone tse ke tlekileng kgatlheng a golo tsena tsa disaluni le magase baki ka mane ka maftown moshana matedile a ke bone tsabetsa hantle a ke bone ke tabatse monate ka nnete mme be re fetela go bane me re reng ka nnete ga ba atlega go chacha ga maso bale ga mo hai chacha hai bale eng ka mana mme tla telang tla be le wena ba ba nosa sebetsa hantle le monse na ka nnete ke taba tse tledi jo le fela ke tsa bophilo ke taba tse tledi tsa la ke tso ka tla tsa bona ditletla ka megofa pana le nako e fapane metsotso ke ane ka bake leshome le metsotso letseng le sekoto re reage lebile orenyane leshome le motse monga ga di bonana ga tudi tsa jalo fela ka mane ka o Facebook tisele DJ TSB sekokotwana ke tseba sena salamase mametse ka ntle le ka gona beka bo blumtar ya tsoba ntshwere ka mane ka bo mckillen fix bag ka tseba ka bo lady friend ka mane ka bo webna ka kona ka gona re bitsa jalo fela 80 constituencies 10 districts go tlwa tele wa tsamechachane

ya Tidos da DJ mshana kama nakavukota papa mbaka atamaka file stage sasa bado jele fanya DJ na kisa na is me the mix match kama na kwa Facebook TC ne DJ Tez bis kokoro na nzo kwa mona fela sasa ngira fela pili mna dia itumelenka bi papa mbaka ai rati jele fela ile ana ya Tidos da DJ ya bona ke kala ka bo itu itumelenka de na la fela kama na kama khala nyane o fela ko papinya yane ya Java atamaka mona fela leng tato hatsi tabitsa fela ama hem hem ke ipotsa gona ho bua ka bo batho ba mana ba buang mabare bare ama hem hem metso tse re tsamana tlo fela ka o tlo wa metso tsome ka fela ka ba imeraro le skoto le botsa re nyane ya la shume le motso mongwe

se re beri ge fagaletse re ya le shame ene motse mo all about you talking about you na SA tsaba ka fela sambo KSQ ke le pinyali you shibile ka fela ka man ka Facebook na tu fela klika nyane a ki ko ke se lwena ba le se ba ka man ka Facebook se se le DJ Test Base Cop na ka le shapo jela fela tsila ka jeno fela ka le shibile fela tsila mo kwa lo ka le kwa ke le ga le bona fela na re shapo jela

Écoutez,

Araba se a pusha stimela, se a pusha stimela. Mizuzu mega fala kama shuru mizuzu mchana. Let's go. Dora kuli biro nyala shimela. Mizuzu made before midday. Kira teje na Saturdays meet the mix mesh. Ndare stana. Asa mga fali di TVLR. Yahana hotu ho. Kishibile fala kama ne. Sawa paso swa edi puta. Ona ize fala mama tala kama ne kama. Kwa tiara fala just any song. Iya ndare stana. Wana le tu kala soma. Tala kisha baya hoka mono kuna. Hana ina na baitli fe. Iya ni ndare stana. Zaka shira fala kira teje na. Kis Saturdays meet the mix mesh. Mana mona zaka fala kibalo ena. Satsila kajuna fala hamu ka mino re ne re di shape jo le fela re bona re na re khoba letsatsi la montlolo joang ja rona mona fela ga hopola ga di nthopo holo misebetsi tshwana tse be sentse phethagala ga tsena ma mara ho di botsatsela ka jeno a tlotla a re bea ka bana ka re tema tsetse ma bidi a fitileng e bile dipula tsena tsana tse re ipoloke re bona fela hore re etsa di ntho tse hleng di ne pa hetseng re bona fela hore ha re phumana se bile re le ka mane ka mo o tlo fumana di ntho tsa letsatsi di sa ka pa merero ya letsatsi e sa ka ya phethagala bana jwa le fela ga tswa boholo kitabaimo na go fela re tla metse re shebile hore a nna go sa le teng ha o le tsena re tsatsi ya tshabile fela ne ra go tsana tse phetatse

shebile dibakeng tse ding mo haholo bakeng tse o tlo fumana le dibatla di le flat mo metsi a kgonang ho dula ka nnete batho ba ehlileng ba kopana le mathata haholo mme sentse re bohle bohle se ka re ka ipaballa ra bona hore na re bolokea jwang tlasa boemo bona bo tjena hobane jwale dipula se di le ngata tjena di a senya di senya hampe fela dipula ha se di le ngata tjena mme re tshwanetse re bona na re etsa taba tsa rona jwang hore re bolokehe metsotso mashoa bidi ya motso mong let's go out re faretse hora yane ya boka ya leshome le metso e mmele I need you the serial crew.

sinjani bashwa bhiya mse siphilele skoda phela kuhle horinyane eyapili sinjani phela sisezama la kuhle phela with the mix uya khutlo mani horinyane ampili mo thank you laba ke tswa ke bitse le fitlela yo le phela di taba tsa sesotho ka kang ka magara mono se se tla tshwana le phela ka ke tswa ka ngwana le phela ka magara di taba tsa hora ya pili

Metsotso e supile fela re faetse jwalo hore ena ya pele Good Mesa hotle hotle mo tsona ha tema mas mas a sotho ka jeno lena e le moqebelo wa la shumana tso robong khodi e le ya letso se mo sa kitse pele mas mas a bedi a metso e tsheletseng. Senda ba mo di mo tso se mo tso ha ndi ko ha ba ka mehla episode da pick mara top skill ke ke phunyonga ba mphete ntja di ke pe Mr. President. Tlo ga tsela ka mtshidisi ka ditaba tso tsa ho rena hape lo ka gutla hape metsotso e mashume mara go ka mora ho rena hape sa tlo fatsa senye semane ke bela DJ Test B Saturday midday mix mash mix masala wa tseba he house a mix wa sala house a mix wa sala. Na pelo mphakela ka peppermint reggae sounds reggae music sa batla dinga ho amphato bizo mabisi bana asala masalona tlo ho tlo re nyane ya bohlano bile bana bizo sotang ka lengolo la haika mona he ka limko queen ha ile la bone ang ka lengolo la haela honors ile honors degree ya alpha palene hela la diphatlalatso broadcasting ka mane ka Limko Queen ya na le gaitsedi ya ka molaentari le yena o nang ka ntho ha e ka mono ka Limko Queen ka mane he ka ditabeng tsa rona tsa Salma Sala Sotho ba bana ba no bisubano ba ya nkile ntho tsa bona he ha ile la bone lena ka mona ka Limko Queen University ba ga ikho getla le yona nthwena ba jile hantle he ka merit ba di jile hantle ka di merit bana bana ba ni biso bano banka ntho bona ka mona ka Limkos Limko Queen University of Creative Technology. Bana motho a hopola ntse le ka mono hono na le sphaphatha mona sene se bitswa Limko Burger hono na sphaphatha sene se bitswa Limko Burger se se u ha re mona se fitla se tshelo ba lo reshene e be suing ba le be fafatsa sauce ka hare ka mo Limko Burger. Hey, mrojina motho a tlo le sheba wa bona se ke ntwe di khana khana se a gadi a tsha se a ga di balone se a gadi eng eng e hle seno nne mo ga o tlo ndate papata seno e ba sotho ka mahlale ya bona ba bono icon ha se tsama se le ile ga she ni first papata le sauce ha se a lekana ge tshele di khana khana mona re bona rona se ka mathali di eng ho re se tsebo latswea ha betirenyana o fete.

abele tsama tsama le fela fela hena ne ona ha le le gata la khatholoa ga hore nyane ya boraro mo go tlo sia le khatsila ka snati a tama tsalona to rinyana ba go ya go nyane ya botshelela he ka lane la ga dilata mapotsela hore nyeno ya boraro na lwen ga tlo mo mathale ho ga tse pedi ka ofela hore yana pele ke mang mo ri papala mino bebe fela jwalo he jwalo ka ha le nako ya ne ya tinare hore nya mobedi mane tla be re fetola mawa jwalo ka ha ile moqibelo beke re ke tationa fela mona

shebile motsereng fela le skoto re flyetse jwalo hore ena ya pele mabedi ga tsena ha re dikisa fela ba lofutla ka ditabeng tsa senyesimane Whitney Houston a mata fela jwalo le mthamkala ka Kelly Price Faith Evans Heartbreak Hotel he bana mabedi re re tsena fela mtsidisi a tlo bala ditaba tsa senyesimane le ka mane ka Spain mamedi ho bonahala Spain ho bile le dikgohola he bekeng ena e o re leng ho yona tse matla bona ba ha e sale ka mora hore hape naha yeno e be le koduwa ya mollo mollo o hlaha ka lebaka lena fela la motjheso o bonahalang o phahame lefatshe ka bophara ka lebaka lena la El Nino e bonahalang hore a ikhona ehlile ho beya holo nakong ena yeo re phelang ho yona motjheso o hodimo bona ba ha e sale empa lapeng mona mamedi le gao ka nako tse ding ho tjhesa o tla fumana hore a ikhonkgentse re batla ge le betere ya holo bane re batla ge le sebakeng se phahameng ha o sheba bo ka mane ka Limpopo ho tjhesa bona wa ha e sale tjhesa bona wa ha e sale ho o tebello e leng hore kgweding yone re tlang re lebile motjheso ka mane ka Limpopo le ka mane he ka Bokone Bophirima motjheso o lebeletse o matha jalo dikgarateng tse ka ba 35 ho ya 50. Motshedisi o tlo fa ditaba tsa senyesimane.

simfala jwalo ka selmo sa re kete tse pedi mashabela motso mong ho isa selmo sa re kete tse pedi mashima bidia metso e medi jwalo he ne le ha boloko ha ka mana ka mamathe ha ga dipula tsena tsa mo ba le mamedi he ba thwa se di tsa bohloko bona ba ha isa le dibakeng ka ho fapakana na ba konstrate nyo ke le betse ya tshwa ka tjeno masego mona le ona motho ha o fofunela ba utlwa gore tshitsitswe mohlomo le baka ke lona taba ena ya bo emo ba le hodimo bo mona hetseng dipula di o tsholile dipula tse matla ho tlatsa tsenya la lapone ho fela tsatsing la ne la maobane bosiu ha ka jeno bona hala gore maru ona a thibile mamedi empa monyatla wa pula ke dinoko tse ka ba mashome a mararo fela lekgolong ka jeno ne le moqebelo ho no bolokwa fela jwalo benka rona ka ho fapana benka rona ka ho fapakana hwa rona motho o le tsena he tswa ka mane ka qwading monong ho bolokwa fela nkgono Mateboho Debra Phushudi banna nkgono hlokala tse a le dilemo di mashome a robong a metso mmedi kaofela 92 ya dilemo mabedi a se ba bangata ba a tlayang ho feta dilemong tseno ke mane he moo buka ya dibuka e tshong e re ngwana hlompha mmao le ntatao matsatsi a hao a tsebe ho eketswa tshwantse re re bohle bana ba me ka pela mabitla a hlameng tsatsing la ka jeno letsatsing la maobane modimo a le thobe dipelo a le tlamelle maqeng.

ho tloga go diane ya ya pupu ho fihla go dinyela yo re leng ho yona ke mo Afrika Borwamane ka ho e kaman ka Egoruleni Kempton Park ho thotso fela jwalo ka bofungwane fela jwalo ditopo tsa basadi ba ka bang robong ka ho fela ena wa borobong o fumane fela jwalo ka pastor botsa itse fumane jwalo ka la bone le nale re tswa feta ho lona ka Don Park mo ho belaelwang hore e hlile ho na le molai ya ikemiseditseng ho bolaya basadi sebakeng seno se jwalo mo basadi ba se ba phela ka letswalo lena la high sale sebakeng seno sa Kempton Park le metse e potapotileng bo jwalo ka Pomona Littleville le motse wa Olivans Fontein kwa Thema le Don Park ke metse potapotileng sebaka seno mo ho bonahalang basadi bana ka potopo tsa basadi bana di fungwane fela jwalo hona teng hle basadi ba Afrika Borwa ba hlaheletseng Afrika Borwa ha re a sireletseha ke bone motho a mokalo ka la Miss Holworthy e leng mohatsa motho a mokalo ka Kholitshana a ngotse leqepheng la hae la marangrang na Facebook mo a bontshang hore ehlile le basadi ha ba sa phuthuluile kapa ba sa lokoloile ho tsamaya mapatlelong a ditoropo jwalo e ka setena leo ya pokelong ya mabenkele fela dimoleng mona ba se ba tsamaya ka letswalo lena la hae sa ona le mosadi e mong mona a tlhalositseng hore o ne a phela sebakeng seno sa Kempton Park mo o ile a re ha le ka tlong a dula a le mong ya ba ho ba le motho e kang o batla bula le mati a kena ka tlong a leka ho hweletsa mohlomong e le o tshosa motho enwa hore a ke ntse ke utlwa hore ho na le motho menyako mono ka tebello ya hore o tla baleha ya ba motho enwa ha bale ho fihlela yena a baleha a lo ikwalla jwalo ka kamane ka phaposinyane ya sefe empa monna eo ho bonahala a sa atle ya ho kena ka tlung mme ya ba ho seng fela o re o ile a tlama thoto ya hae a sutha sebakeng se kotsi a re a e khona monna mo ke dulang teng ke phela ke le mong mona ho a bonahala gore motho eno ha e batsatsing ena o hloleile ho kena ka tlung nako e tlang ha re tsebe rona ho tla etsahalang ke hore fela ke sutha sebakeng se kotsi mme ha ga basadi bana ba bararo ba se ba tlile jwalo hore malapa a bona a ba tsebe itumeleng ke kana Elizabeth Sonso Mosela Kgomo le Dineo Evelyn Motapane motho e mong o ile a ngola mona a re batho bana ha ke ba sheba nna ke le motho ke bona bana le ditshobotsi tse tshwanang batho bana basadi ba bana tshobotsi tse tshwanang ke hore na motho yona e bolelang hore ke yena he a ntseng a ba finita ehlile morago wa hae ke ho shebana le basadi ba lebala le hlakileng jwalo ka bana mamelitaba ena e kotsi bona ba hae sale ka tlo fumana hore ha ho so kenywang kofatshe ho shebisiswa kgolo ya yena motho ya ntsa tsa diketso tsena o hotse ka tselanyana ye nngwe e makamakatsang tje jwale taba ena eo a etsang o etsa fela jwalo e le boiphethetso taba ena o etsa e le boiphethetso mohlomong e le hore ena kgolong ya hae o batla a hotse ka tsela e fapaneng le ya batho maretla hopola motho ya mokalo ka Shaka Zulu morena wa mazulu na o ile a hola jwang le ena ha o latedisa pale ya hae ya bophelo ha o bala buka yane ya Shaka e ngotsweng fela jwalo ke ntate mofolo mofu ntate mofolo ka mane ka thiwae moya wa hae phomola ka kgotso ha o latedisa

tsa motho eno Shaka Zulu o tla utlwa hore taba yao ana sa yetsa ha e se le yena morena jwale rumo la hae le sa ome madi ne le ho bane ho tloha bonyaneng ba hae batho bo ana a labalabela hore be ke bona ba ya bofileng lerato le ho mo hlokomela ke bona ba neng ba mo nyatsa le hore a felle fela le feleng kwana makanang a iphumana a jowe jwalo ke dinyamatsana tse hlaha hola a holana le lehloyo leno la boiphetetso la boiphetetso ke tse ding tsa dintho tseo ditsebi tsa mafu ya kelello ba tla o jwetsa hore ngwanenwa o tena he ba tsena kapa motho enwa o tena he ba tsena hobane kgolong ya hae ha gola jwalo ka ngwana ha gola jwalo ka ngwana e mole e mong o na le monna mona o thweng ke Sethole Moses Sethole le yena ho tla le ba fela hore kapa ditaba tsa hae di sibollotse hawa e le hore le yena o qetsetsa bolaile basadi ba ka ba 38 kaofela Afrika Borwa mono pele a ka tserobong ho isa 24 ha a tshwarwa mme a tshwarwa a belaelwa jwalo ka tlhekefetso ka motabo yena ha a ikarabella ore taba eo o ne a sa etsa empa mosadi eno o ile a mo etselletsa jwale ha a fihla mane setsing sa tlhabollo ke moo a ileng a fumana fela jwalo a phela ha bohloko bona ba hae sa le moo a qetetseng a hlekefeditswe jwalo ka motabo a le tjhankaneng moo mme a ba a tshwarwa kapa a iphumanana le lefu lena kwatsi ena ya a bosolola hlapi HIV and AIDS a iphumanana le yona ha a tswa mono a hopola hore o ile tjhankaneng dilemong tse ka bang tse supa kaofela ka tlolo ya molao eo a sa e etsang empa a etselle o tlo e jela ke moo ma iphumanang a ba hlekefetsa ka motabo a qetella ka ho ba kgama le ho ba bolaya kaofela ho bona basadi bano empa pelaelo ke hore o bolaile basadi ba ka hodimo 70 kaofela empa beo sepolesa se atlehang jwalo ho netefatsa hore ehlile ke yena ba 38 kaofela taba tsena mamedi di re ho rona re le setšhaba ge itšhebe ge itlhatlhobe na metse le metsaneng mona moo re hodisang bana le dipuo fela mamedi ha e ba re tla re na le dipuo tsa gore enwa ke moramang jwalo jwalo ka go fapakana taba tseno di etsa gore ngwana a hole a kwatile bona wa hae sale hoo a ka holang a na le moya wa boiphetetso ka nako e nngwe.

Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.

Let's go to run. Khabrune Maseru. First, hello.

0: Mashabi la metse e mene fam tso fatse ba le hora ena ya bobedi mamedi e ke na le go tshwaretse fela jalo di sa mentsi sentho tse monate mona re ke tsetse na fela ke tsetse
1: e mngaka
2: mngaka
1: ya go ntate
2: ya ntate le ya
1: ja ah ona ga mngaka ke bona dipula tsa matlopo tlopo fela mona Mosotho man ma metseng a le hona teng jwale ka moahlodi wa mehleng ntate o ko re qhaqhollela taba kena manta ha mona re bone ha masole a mabedi a neng a tloswa fela jwalo ka ho bolaya banna ba bararo ba ileng ba lahlelwa ka mane he ka letamollane la mohale ka selemo sa 2007 e leng motho a mokalo ka Sergeant Lekgowa Moepi le tieho tikiso ba ileng ba bolaya banna bano e leng Lekgwele Noko Modise Pakela le Kgothatso Makibinyane ba hlotswe mongaka manta o ne re tswang ho ona ke Justice Moroke Mogesi o ko re fe ntate ona ka hlolo tsena ha di balwa di bolelwang ntate ge nke mohlala fela ka ya tieho tikiso ka hlolo kapa kosong ya pele o a hlotswe di dilemo tse 20 ntle le ho itefella ya bobedi a hlolwa hape dilemo tse 20 ntle le ho itefella ya boraro a hlolwa dilemo tse 20 hape ntle le ho itefella jwale ka sekgowa di ka hlolo tsena ho thwe all counts to run concurrently. Lentswe le kha concurrently ntate le hlaloserwa.
2: Ke a leboha hle mongaka, ke a leboha ntate. Ke tle tsona tabeng tseno. Re qale pele ka hore re shebe hore ke wena o batla ho tseba lentswe concurrently. Concurrently ke lentswe le bolelang hore fela dikahlolo tseno di tsamaya mmoho. Ka nako e le nngwe ha re etse mohlala ka hore jwalo ka ha o so supile hore qosong ya pele e leng polao ya e mong ebile 20 ya dilemo ya bobedi hape ke 20 ya dilemo mme hape le e mong hape a hlola 20 ya dilemo o tena tsona di le jwalo mme ka kelello ya rona ya batho yo re ka ratola ka taba ka hlolene ka yena re ka re wa hlotse dilomo tse 60 e jwalo
1: e le gore re ka re motho ka mong ke dilemo tse 20
2: motho ka mong ke dilemo tse 20 empa jwale lentswe lena ha le se le re di tla etsa run concurrently e se e bontsha hore jwale di tla tsamaya mmoho dilemo tseo ha ke re mohlomong selemo sa hae sa kahlolo ya qoso ya pele qala kajeno le kahlolo ya hae ya selemo sa bobedi e tla qala hona kajeno le kahlolo ya hae ya qoso ya boraro se tla qala kajeno mme ha di tsamaya jwalo di tsamaya kae mo
1: mme le
2: ha di fela ha di siyane le ha di fela di lo fella ho ha hona mo tla thwe twa le ho setse tse itseng
1: heban e lo go tsi so ha motho ka ho tlisa hore motho ka mong ke le motho ba shama mabedi ne re ka lebela dilimo tse 60
2: ho ja lo ntate
1: ne ka lebela ha le ntse le ha se khoa concurrently ho tshidisa mmo ha di siyane
2: ho tle di tsamaya mmoho ha di siyane ko go di qalla hong di tsamaya mmoho hong dibile di fella hong ga golo bane di a lekana ga di le jwalo re ntse re hopola gore gape go ntse go bile go le jwalo selimo tronkong sa ka tronkong ha se lekane le selimo sena seo nna le wena ge ka ga se balang gare lemo sa gona se fela ka December ka la 31 jale re tla bege ge ke dikgwedi tse lesomelemetse mmedi ga di le jalo jale ka mane ka tronkong selemo sa teng se a fapana se segotshwane go feta dilemo tsena tseo gona ge di balang
1: ee ga ba ko plantle ke dikgwedi tse robedi
2: e jalo ntae e gona mono e leng gore lemo tseno e tla ba gore ke bela ke re lemo se seng le se seng e ba dikgwedi tse gobedi tsa motho ka mono ka thurongo jale se re ka ra kopanya gona e tla ba dikgwedi tse gobedi ga kae ka makgetlho a makae ha ba ke ne pa ndede mkwati ke ha ke re wala ke ha ke sele sele mo ke khoditse go bitsa sa o be di ke khoditse go bitsa sa wa o ke khoditse go bitsa jwalo ka o fela ke se ke ka ipalla e le hore ha ena ho ba hantle dilimo tse mashume a mabedi empa e tla ba dilimo tse ka tsase ho tsentse mashume a mabedi ka ho ya ka palo yeno ne yo songwe o e supile
1: e ba mo tlo tlo tsho ba mona e kana ba di mbotsa ka bana shumile metsi mgago
2: eh ande thai itsa jwalo fela o tlo petile ka se strong o petile dilemo tse mashumo mabedi mashumo
1: mabedi
2: e ande
1: jwale hape re ntse ho pala hore ba dutse dilemo tse robong se tsin tsa tlhabollo mane se etse robong le tsona di a tloswa mo ho tsetse mashumo mabedi
2: e re nka solo ke a hola mono ka solo ha e ba e ka supa hore jwale lemo tsena tse mashome a mabedi ho kenyeletswa tsena tse robong tse seng ba di qetile ka moo o tla tlameha hore jwale o bo se o tlosa o tse robong ho tsona tseno tse salang ke tseo ba tla sala badi ba tswela pele ka tsona ka moo
1: o se ka makala moka ka ke tsheya mane ke ha ke ketla dipawa tsa ka mona ha ba ihle ditse di pa ntho ne pa etseng ba ke itwela fa di motse nne tshankane
2: ha e ba izwala ha e ba izwala ka tsuleo e tla ba tsona tse no ntate
1: mo e ba di matahangwa ha mmoho mohlomong getse mohlala ka ka le khwa mepi a hlotsweng ke sonya pele ke mashume a mabedi a dilemo ya bobedi ke mashume a ke dilemo tse tharo.

Ma sta bila metse mena fela metse ga le bile re nyane ya brane le hena mong ha dipula ma di boho skonyela e le mahlodi wa mehleng wa lekgotlalane he la la local court ka mogota ba dileng ka teng a re tshabiso tsa fela gona ha ile hantle dikahlolo tsena ha di balwa tsena banna na di bolela e hleta wena mamedi e bakela batho ngata mo dikwadikwane gore ha ba motho o thwe go sonya pele ke le dimo tsa mashumi a mabedi ya bobedi la bogago jwalo jwalo re lebeletse gore motho a dule tšhankaneng dilemo tse mashumi a tsheletseng empa ga re bona a tswa pele go mono ge a ema ka lela taba eno gore Icon go etsala jang jwale moo banna ga e le moo a sa tswile pele gante Icon ga kalo seisa lentse lena la sekgowa fela concurrently go thwe di tsamaya mmogo di qala mmogo dilo fella dilo fella go dilo fella go e jalo taba ena mamedi re tsena fela mone he re tsena ke potele ka moo.

tsena ba tlhomela fela mo tlhare le ba le horinyane ya boraro living on the front line re le batho ba batsho ha re tloeleng ho bolayana ne tsho ba lupinyane re le batho ba batsho ha re tloeleng ho bolayana ba ne ge le mohlobo le mong madi a rona a tshwana a matsho ha ga shebe ka mabeleng hona di panne jwang ka jeno e le la mosomele metso ro bom fela go dingena ya lwetse ka mona ka lapeng di sa gefuditse mamedi di sa gefuditse ka mona ka lapeng ha na di papadi ka jeno ka mga hoa di bapalela bobedi le ne a le sa tswa fete ha ga shebe Richards Bay tonkana fela jwale le sekukuno United horeng ya boraro horeng ya botswana fete ya mosomele a mararo Polokwane City engana fela jwale le amazulu ka hora ya nelshume kapa hora ya borobedi Kruger United tonkana fela le Stellenbosch horeng yo ya borobedi ha le tse ding di tla bapala ka la mashome kapa re ke bone mona banna he banna golden

Aros, longa na fela bile khada Chiefs tatin la o sesane. Mm. Hore nya boraro, Maruma Gallants inga na fela bile Orlando Pirates hore nyona ya boraro, Milford FC inga na fela bile Durban City, TS Galaxy inga na fela Chippa United hore nya boru pe ka parunya ya bohlano ha fitlile ka motse mashume a mararo tsatsing la ho sesane. Ha re shebe ka mane ka magweng ha na di panetswang Tottenham Hotspur in the Ghana fela jolo ka peng Ghana fela jolo Aston Villa mo Aston Villa smarta pele ka ntlhailengwe ka mora ho karolo ka pa karolo nya bobedi ya papadi Brighton ke Ghana fela jolo Arsenal hore nya bone ka Jane Newcastle le Hull City taba Ghana fela jolo hore nya bone le tsona re shebe hape ka mona Everton Ipswich Town tong kana fela jolo hore nya ni ya bone hore nya le ya botselela hai fitlika mtse mashume amararo ke mo toba Nottingham Forest in kana fela le Coventry hore nya botselela fitlika mtse mashume amararo ho sesane Manchester City tong kana fela jolo Sunderland ka mora go ito go tse jolo Manchester United ka ntla ile ngwe ho noto mafelo ngana sa tafeta a big Leeds United tong kana fela le Crystal Palace hore nya bogago ho sesane Liverpool Bournemouth hore nya bogago tsa sesane Fulham Manchester United metsotsing mashume ma ka mora ho ra ya bohlano ho sesane he bana Manchester United ena mathata ana a ha isale e tshwanela fela jwalo le tlhopha sena sa Liverpool Osasuna e se mathata pele ka ntlha dipakeng tsa yona le tlhopha sa Vallecano ke nako ya kgefutso Bilbao Alves hore nyabo ne ha ipitlewa ka motsotso le metso e mehlano jwalo Celta Vigo Santander hore nyabo se life ka motsotso ya mararo re bona fela jwalo ka tsheno bosiu Sevilla inga na fela le Barcelona Barcelona mamedi e ja ditlhokwa e jele ditlhokwa hampimpi yo tla di team ka pa di hlopha ka u dimo ho dintla tse hlano ho ya kwana mmpipi bona ba haisal ke da fe malaga hore nya bobedi tsa tsena sa sane atletico jo nka na fela jwalo le real madrid tsa tsena sa sane mme zwe shlemo tsa mhlano ka mora hora ya bone deportivo alves real betis hore nya mosela fitika mo tsama shlema ga ho sa sane villa real levante jo nka na fela jwalo le tsona hore nya bosela fitika mo tsama shlema amararo valencia Real Sociedad hore nya borobong tsatsila ho sesane. Mamedi metsotso e le shume fela ga re bile bile hore nyane ya boraro monna le wena re tlo arohana. Hona teng go sa fela go le khaitira ka senate a to mathelana hore nya boraro ho ya hore nyane ya botshele. Die mijo le ka mona ka mabale.

0: botafunda le ya budi
1: ao ke o dumedisa tlhama medi wa selma sa so tsholetsa seng le ena re na le metsotso fela e mihlano le skoto hantle ka mora hora ena ya boraro
0: ya ka ke re ke
1: mohlankana eno a re mohlankana eno e a bitswa fela ka gore ke mpharanyana
0: ka tsileli
1: ka nako ho motseba
0: ka ho bula seo mme le moruti ba ne mampole la so ha ba ne ba re
1: kgwedi ena e tlhala fela jalo matsatsi ya leshome le metso e robong ke kgwedi ya lwetse selemo ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng
0: nka nako ho motseba
1: ka tsana le hona ho hwehla letsatsi lena la kajeno e le moqobelo mmamedi wa selema sa Sotho ka lebitso ke Senate Emazora mme nna le wena re tla rwana mane hore nya botshelela kajeno ke yena go homotseba o sopotlakele dintho e se re wa tlaboha

lona ha jwale ke lenana o la redi lata mabotsela re tlotsa mafela jwalo le lona ho hlela mane hore nya bohlano mane hore nya bohlano re tla boela re fetola mawa reng ka mogahlelo wa bobedi ebile le ho qetela wa letsatsi la mmino wa mmino wa o kgawa maseka ehe mmino kwa bousi le bobuti bane ba hlaileng ka dilemo tsane tsa bo 80s ke le bana ba moraonyana hanyanyane bana ba bo 90s ntle le tlotla le ikutlwela mmino o monate nate kwano salmeng sa sotho jalo ka re tume fela jalo ka lepetso la hore ha e kwano lapeng salmeng sa sotho re re fela boithabiso tswelo pele le thuto nyeno ya bohlano lena la re di lata mabotsela re tla lebe ya khutlo hona teng komela hore matsatsing a o feta mamedi wa selma sa sotho di pula tsa matlopotlopo di ile tsa wela ga yena ya sotho ka ofela empa di bakeng tse ding kapa diterekeng tse ding batho ba meela lehlwa la kgetheya ba memo ba lehodimo mo leng hona teng motsotsong ona wa hajwale o bona bo le jwang kapa o mametse salmese sa lesotho o le ho kae lenano lona lena la re di lata mabotsela.

0: Hotso khajedi.
1: Hotso ntate.
0: Bela ntle.
1: Ka mohai ka bana ya jwa ntle.
0: Rute.
1: Ntate.
0: Ke mapola ka le kala ka vu.
1: Ntate.
0: O bona ha o ka tholla Brenda Brenda ke ha e ba o tla ithola.
1: Brenda fase.
0: Ha o sa ithole eo. Ba u ka.
1: O no re ha ka o tholla Brenda fase.
0: Eh.
1: A re ntela mo.
0: Tender care.
1: Oh tender care.
0: O bona ha o ka tholla eo.
1: Eh.
0: Hai, ke tla ja e fa hampe he.
1: E tla ba ko qetile ke di.
0: Ke bo ba mere simo.
1: Eh ntate.
0: Eh.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Ranyane ya bohlano ho pole re tla le ba khutlo le nala ge di lata mabotsela. Bela mo ke na mahlelo mo bedi bile lo ho qetela wa letsatsi la ka jeno kwa no Salman Sal Soto. Mino wa gawa maseka se se tlo tla re tsama jalo lona fela ho hlela mane ho re nya botshelela.

0: Dumela ntate.
1: Ulo ang kaitedi.
0: Hante, we are now ya jwang.
1: Rute.
0: Hey, ntate.
1: Haga ke fela he, you like you got like you got tsa. Haga ga go Black Five ka timale ba ne fela.
0: Black Five.
1: Timale bone.
0: Okay, ntate.
1: Aka aza yo ka go ka tsa ibi.
0: A ke tla bona na ke tla ithola ntate.
1: Hello, I thought house I told you.
0: Hey.
1: O shebe mwe ke na fela nna we. O ka ishebela ke di bone ka go rimo ga ba sa bone.
0: Oh, ai Black Five ke na e hlaya.
1: Ya ti mo le bone ya ke.
0: Eh
1: he. Ah, ke mo he ga ke di ya.
0: Ke mo he ntate.
1: Ke ke tla ba ga tsa mo ke berong ka. A ke le le tima, le tima le ba le ba le ga tla re ga ke go ga tsala re ga ba ba seka.
0: Ke la munyetla.
1: Thank you.
0: Thank you.

Chumagala re fitla ka mane ka stationeng. Nete se bile re tla be re lo fitla. Ke se se mo tshwenya ba be dilimetse tsela tsa mfela le Scott ho hantle ka mora hora ena ya bohlano.

0: kushen wa mu hopula na Medi Jumela
1: Khotso
0: Khotso ntate
1: Khotso me
0: Khotso ntate
1: Kutula wa
0: ka mo ha wena o ya jwang
1: a nna o fase ya ka ka nga po ho itse tswa man
0: ebe ke hole
1: ba
0: wa nkutlwa ntate
1: Ele o fase ya ho le mpa ona taba ke sema sokse ga le bisi
0: sema sokse
1: wa tla ja ne makokwana wa tla ha ne di tlo o tla ba hlano e ne tsantsi ho dilwe hantle ka ka ntweno fase mo no ho dilwe ja le tsentse ga ho ho khoma hantle a ke go tsona ne ke dile le tswa ka monyama fela
0: amen
1: e ja lo tso o tlo tsetse ke e tla tswa ka mono ja le o tla nea ho tselwa mogoko fase mo no wa ho fafatsa ka metsi o tselwa mogoko tsane a mandang go ene le tsane a ho tladiwa hape eno
0: ho thuntsa le go ele
1: ai ho lokile nna ha go utlwa ho hang ho fatsa ya bohloko thank you
0: ho lokile ntate

0: selam.
1: Alati.
0: Dede.
1: Ana kumane tsikile khapu mwana botabo tengwane tsututamudi.
0: Tutamudi ntate.
1: Eh yamo.
0: Dango. Dango. Jalo metsetsong e le shimele metse mehlano le skoto hantle ga re lebile mane horeng ya botshelela ke sa haolwe na segele ka jene le te sebele boema ba le hodimo ha bo re thabo ha bo a thaba re sa ma re hlasela thota re le bakwana mangau hanela tshutshuma galena ba itukisitse na winna ba go tsweke manna

0: Ntate dumela.
1: Ngaleso.
0: Dumela ntate.
1: Ana ntso le fatshe ka tsela e kgethehileng.
0: Ntse ke le fatshe le hona jwale.
1: Ee, ke seema socks ke nna enwa. Wa bona ngwana a seeta ke goetse size mang?
0: Ke re ke a se bona ntate wa ka.
1: Ee, ke size 17, size 16. Jwale bell bottom ya ka ke ena ya ntshwanela ke qhoma jwalo ka tennis.
0: Ana o mokhulu.
1: Ke tsamaya ha se sa nyane, ke hata ha se sa ne fela jwale ke qhoma jwalo ka tennis ka tejane mmako lebenkeleng a ga matshidiso kwa.
0: Gele ke tanki ntate wa ka.
1: Butle ke eme hantle.
0: Ke go eme hantle jwalo ka mokoko.
1: Wa bona he.
0: Tanko. Ntate Masoxi re beha fela jwalo metsotsong e leshome le sekoto hantle re a re lebile mane horeng ya botshelela. Ha se la tjena e keng ka paka ya ka.

0: mosadi dumelang.
1: Ndela mme wa phela.
0: Ke phela ka mo haika ba phela jwang tate?
1: Le pole sa ke la mo ha le suku ma kwa ho ya ntlo seza.
0: Ha o ke ite boela ntate.
1: Eh ka la go rinu nya ne sa le ngwe sa le tsibana go gwala ke di hire e tla ka pele go ntlo.
0: Ntate wa ka.
1: Ke wa ka ntse mo wa ka mo le tema ntse ho le mana sala.
0: Geleke.

metsotso e supileng fela le Scott hantle ra re lebile mane horeng ya botshelela. Media Salma sa Sotho re ntse letsatsing lena la kajeno. Nnete sebele re ntse o tloha mane horeng ya boraro. Ke ka kala ka mokgatlhelo wa pele ka ofa ona o le jwalo. Lenanao la re di lata mabotsela.

0: mo ba go polang ba ene ba le gepense ba ne ba nala bo dira ha go ntlele yo wa ha ene
1: ntlele ya go tlile ha go tlile le le
0: e tsala nntse ba le teng kana go bo ba tsoba
1: ne ba tsoba tsoba
0: mhm jale o sole ma signor
1: mo se mo ba na ba ha ba tlile le sutu ha le sutu
0: pe
1: ba le ba na le na go ya ho ba e ma bi
0: mhm
1: jale a parabo lo hana ha tsa
0: mhm
1: jale ke ne ke di ga hona ha tsa
0: ha ma
1: ntate mathata ngetsi
0: ntate mathata le kopana jwang le yena o ba neng wena o itse motho a bothabothe
1: ntate mathata moradi a hae o nyetse ke kgaitsedi ya ka matsiboa e o thing mputi abuti mputi shikanto
0: ka mona ka chikanto ke a ke tsoba le ditso chikanto le mono me ha o nya bona jatsi eh ya nkhong
1: go pani ya
0: ya o sa diletsa ka bo hana go bela no itene se o ne sa ila diletsa kwa bolong fanteng
1: le tsinya ne se le tsa bolong fanteng
0: le chati le motho a ha
1: Mhm.
0: O ka yena na ji.
1: Ao, ona so ka haleng.
0: O yena sa na fiti.
1: Eh.
0: Gale, onzo ho pala tsa mo hlale chata. Na. O ga ra ke di data khala ga ga. O na le motselo kgolo ke re bua ka ga da. Onzo ho pala tsa ho chata.
1: Ah.
0: Ha sa ho pala. Eh. Fela o nyaletswe kae ona mo ka pone lenyalo ne le tshwaretswe kwa bothabothi ka pone la tshwagela ona mo a ntate tshikanto
1: a ntate tshikanto
0: ba bothabothi la batla jale bana ba ba kae he nkgono
1: ba
0: supile
1: fela ke setse ka le mo ena o shi ke na fela ke se singai
0: ke ba ba nga ba sale
1: ke ga shimane ka u fela ba tsiletse ha hona le a mo a ntshale
0: ya re khaitiri ya bona ke ntshai ke na ba le mo fela setse
1: ke na fela
0: ka po bana na ga lala dumela ena fela
1: ke na fela e a ntshale
0: yale ena bugwanza bua ka ga wa ke bo mahlonyeng he he wa e tshwa timo ena o kopana ga le mahlonyeng
1: ma ka ya ke hola ke ba bo hadi ba
0: o wa tsiba o nyetse mahlonyeng
1: e o ke se ho ba ka ho ta ke mahlonyeng
0: hantle bana ba halebisa ba fumana ya hathetsane ba boela ba fumane matswatlage ka mane ka fukuti ba jwana ba boetse ba teng mo shoshothong
1: ntse le ntwele
0: le bana ba mangkwane na le bisa ka nkeno ho no ka nganya neno ya thetsane le re nje mangkwane a o tswa mo gene mona o potela o ya kwana ka gae
1: ka mong ka mong ka nyana ba le bisa
0: Eh. Ha bai. Oh. Le ngai thing fela le khalo mo.
1: Ha o kwa ka mo rena papa ka mo ka re shishu. Ha
0: o fa le ta mo mo fela ka o di.
1: O so le.
0: O ta ma ka ga ba le bi. Eh, wa ne ke tswa o ho tho dula ka mo na ne bile ke re ke ka mo no a the o tla thuketle mo na ha thama.
1: Oh,
0: ka mbuna. Ee. Ee, hola wa tshwene ne le ntse ya mokete, ne bile ke me ngotse.
1: Oh.
0: La wela no sa nema. Ee, a ha tshwene le ntse mokete, ne e tsiritse ka ya thetsana ka bona mo.
1: Thetsane.
0: Aha.
1: Ee.
0: Hole jwa.
1: Ee.
0: Ee. Ba o fa di pompo.
1: Bana.

0: ngaka a binya khono ba tebo.
1: Di tolo tsona di kae tsa hao ka pa.
0: Yo ha se di go. Ke na ba ga ngwa foto.
1: Eh,
0: ha ke le ba ba ho ba ba dinya. Ba to ikutlwa le nale. O rana le o.
1: Go ho ntse nala ba ba holwanyana ba bo ntate a thetsane mo. Fela ba sa ba di simbala motsa ha.
0: Go bana ba ka.
1: Eh.
0: Di tsholo tsa.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ka nnete.
0: Eh.
1: Ha no bitse ba ba ka ba supi. Bana ba ha.
0: Ba supi ya la ile ka u fe.
1: Eh.
0: Ho se se ja u shi. La thandu.
1: Jale ha re he. O sonyetse ho sebetsa nang khono la se ka sebetsa
0: ke yanga ke
1: wa sebetsa ka
0: le ka sebetsa o sa le mani semane ana bole di jaus e ha musis
1: ja o no sebetsa o di ofisi tsa musis mo a ha o sie
0: ke le lonte
1: Aha, ka house
0: ye. Ke o kwashi, eh?
1: O no sebetsa ka house ye o o bitse ntjola ha.
0: Eh, ke mo hata mushishi, ya mushishi.
1: Oh. Mona mo se le palace.
0: A ke.
1: Aha. Ne le lona ba sebetsa mmo.
0: E ne le na motho wa yo ntiri.
1: Ne le ba kae? Ba tla sebetsa ke tshini mmo. Ha mushishi. Nele le ba kae?
0: Ba le. Ba le ba sane. Ka bo ba le gane.
1: Ha o ipalela.
0: Le e. Ba bo khane le.
1: Jala wena o sebetsa ka lontri.
0: Eh.
1: Ke ka no ka ne.
0: Eh.
1: Ka o kae?
0: Bona ka tu.
1: Eh, ho etswa ka mo.
0: Washi.
1: Eh, a kwana ke jo ke ra jara ka no ka re ka mo no sebetsa. Eh.
0: Washi.
1: Eh. Wa nka le motse kae o mo.
0: Se tha.
1: Ho tswa mo ya ba go le ba kae heng go.
0: A ka khala.
1: Bothata e le.
0: Le so.
1: Le
0: so. Le na le.
1: Ee. Ya ba lo honyela fela je ka ne tontu itsebeletsa ka mo.
0: Tse ke itsebeletsa ka mo.
1: E ne se di touwa ga re ho. A ya ba so twa tso wa tso wa ga so to di bela mo bona.
0: La o le mo.
1: Ee, ha o ha jeli. Tsola be se lo honyela fela ntso se beletsa bana papa mo le tsola ho nya.
0: Ke le sa bana pa.
1: Kana go motho a ona ntsa le di. O ha ntso se letsa ka musisi.
0: Eh, na ja le di.
1: Ja le tsagisa.
0: Le tsagisa.
1: A ntsa se letsa mo la Bloemfontein ka po a ona sala ha ina.
0: Ona sala ha ina mo na se letsa ka spa foko tshika.
1: Ka di thua ma jwe. Eh. Ine le teacher.
0: Eh. Ile ba ya musi.
1: Ona sebetsa bosile e le bana ba ka shebang e ba shebang go na ditsotsi di tla hlala ka jala ha o tloela mosebetsi ha ka bala kgang ka nako eo
0: ga ka bala nna santse e ne a tlhokagetswa ke
1: ha o honyela letso ona sala si. Okay. Gale go tloa mono ya ba o sudutse hae.
0: Ha ba ke di je hae. Ke motho a bona a le a di sambana, ya le sabana. O rudi o lwana. O. O fisa la re se ke sa se le lope. Le o khabela le mogo le o khabela le naba le o soka pitsa papa o fisa ke bana o ya re ke la fake ka ha mo ga di ga ka mo
1: ire o no so sina le kgwa kgwa fela o so sina le mogwa o sebetsa ka le kgwa kgwe ka ja re tenya mego

0: akere baa le kgothaletse o ikwetlisa le a sentse le le bagolotseng jalo kutuso e ne ntse le gore motho a o ntse o sebetsa ka legwagong ka mono e ntse le bo bong ba o
1: ikwetlise
0: jale wa tsewa nnane ke tlo o botsang gorena lekunutu ke lefeng la gore ebe o phetse nako e telele ga kana ebile o ntse o bangala o ntse o ntšhafetse nnantse ke bona eka tse masome a mabedi gape ntse ditla tse o tlo diketa nna ebe lekunutu na ke lefeng
1: sa fela mesebetsi moo ga moradi aka
0: ea ke re boa jale mongwe o se ba o entse ngwana ga o sa tshwara
1: letoga
0: o sa tshwara
1: letoeeleletho le bana jale ga e sale bantso sabaela go tlwa ba teng baeti soa ditsise
0: ba sa o jetsa ona ke ba go kae ga ba o jetsa le go tlo bua ka radiong ka
1: jeka baka ngwananyana o teng o ngwana ka gona a theta dimono ke ena ya ite lelokisong kgone o tuba le baeti
0: ee ke ena ya ile ang jetsa gore nkgono o tloetsa bfd ya le motsele kgolo ga o mema o ya gathetsang ga se jwale a mema koetse jwale le nna kolo e nsukodisa a thenyana ka lesono la modimo ke tlale ke
1: tlofile
0: mme ke ratile go ya moketeng ke thabile ntse ke sake ke batla go a bona gona go jwang ga
1: lebesile boete go bolewa le mokhanselara
0: ee mang nyeo
1: mme ya ka mona ka halesia
0: Oh, mokhanselara ga ya mane motseng wa lesia o na le teng mo shaipan
1: o na le teng ke motho wa mme
0: o ke motho wa mme a emeng ka ntleno ka thetsang ee shaipane kapo kwa ga tsolo yena bana
1: ke a gona
0: ee go le monate gomo le tlhabiletse kae he
1: a re ba phaile ka nnete
0: go pheuwe
1: pheuwe ka nnete
0: wa ja ba o tshwara ga monate ba o binela wa ba kokela ditaba le wena tsena tse monate tse ntse re di bua le
1: wenare di bua ga ba monate ga bisa ditlolo le ditlolwana se na le ditlolo le ditloa le ditlokoa
0: ee ba bakae ka palo bao balla bare ba bakae
1: banaeeobaneng
0: kere le ka mane ka matswatlageng ka more boileng e ntse le bana ba gao le bana ba lekeišineng e ntse le bana ba gao le ga thetsane kwana e ntse le bana ba nkgono matebo kao fela ene ka nnete wa tseba e se le wena nkgono wa bone ga o sana ya
1: setseng le bona ena chifi ao bafala
0: chifi ke ma
1: mogo ke lebesa
0: bua ka tate mole mogoke ee ke a ba tseba le batho bana ba thetsane laka ka dula le nna ka masoleng ka mane gale e sale pm e soka e bitswa ldf ee ke laka ka dula ka mono jale batho bana ba thetsane ke ba tsebatseba ka ka bongata je ke ntho ena ke tsebang go fane ene a lebesa e fumana ya thetsane mona e fumana ya matswatlageng e fumana ya moshoshetho ke a golala ga e somatsing kwana e ntse le teng
1: ke a gola
0: ee ga na le banka seboko mo ba ba lebesa ke ba taung o ee ke a gopola wane lebesa lane le ka mane ka sekgobong la ntlo e kgolo ne le beile taung one o fogang teng
1: gagae
0: ee ga o tsa lengwane o bona e ka ke tau e phelang gantsa tenya ke setshwantsho fela ona tlila bontsha go ke mo taung wena gana o itse kwa bothaboto le bokosefeng ntse re sona sa ba
1: taungoletebele o ka thelela motho wa kamea

0: ή από τελεκού τον
1: χώρο.
0: Α, δεν είναι ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε ούτε Bona ke matebela
1: mangwa.
0: O bona ke mangwa.
1: Eh.
0: O ke a mangwa.
1: Eh.
0: Le lo go salona le go fela mo tloka me.
1: Eh.
0: A yo matebela ona le bo mothimo kholo tele a hola le a o dimu le hola ma o tlo hola matso.
1: O bona ka go ke go letse le ba suthu ha bonne.
0: Mhm.
1: A ke ke de o na ba bitsa.
0: Mhm.
1: Ba ithoka jwa.
0: Eh ba thella jwa motho wa thella ke go eh.
1: Yo ga ba thella jwa.
0: Mhm. Ya le aba ba o uti go wena lo wena ha o thella. O ya le in passe sa ba ta u na o so sona o tswa so go. Ka mo ka mo nyetse.
1: Ke ntiti wo mo ga pedi ke petho.
0: Oh ke ntiti. A bina mo holwa du.
1: A bina mo holwa du.
0: Le ba mo ga pedi lo.
1: Ntiti ya mo ga pedi.
0: Mhm. Oh, ha mkhono nna ku tlwa ka go tle nna ke le ha ne ke batle ho ha ma o feta mona empa ga le ke batla ho fana kwa o phumula
1: hey
0: hey u tlwa ka hona le mo re sile
1: mo ne sile
0: hmm
1: eh
0: le ha tsetsa ne kwa ba khotsi ba ho ene le bomang ka po se ke re ba khotsi ba ho ke bomang bo ka buang ka bona ba ba o jitsa o na le moeti wa salomo ya kaji
1: a ba tsiba na ba ka ba mo fe ba go di ya ka ba ile ka o fe
0: e re mo tse mo no so sina motho a o tshakela mo so tsi ya o fe
1: a ne ne tse ba tshakela
0: e ntse na ma qhegu mo no ha o la la la se ba le mo tsa ha fela o ntse na le ma qhegu a no
1: tshakela
0: e o ke mang o mo putseng ana jwa lwa thetsa e ne ba mo tsaga tshele ditsile ye
1: ke mma ma tshidiso
0: mm mm mma ma tshidiso
1: mma ma tshidiso
0: eh yena o le morika ya ha ba go batse
1: ah ke o mo hola nya ne ho mo radia
0: oh mo hola nya ne ho mo radia ha
1: mm
0: Pero le
1: no. Ya na sale munyane.
0: Mhm. Ah, mkhono. Na kutlwa ka go tlile. Fela ga re fetela dipapadi. Le ne le bapalang ha le bolomo ka popothabothi. Na go nyalo na ntse le le bana.
1: Go bapala nete bo.
0: Ha ntse le bana.
1: Eh.
0: Eh.
1: Go bapala nete bo.
0: Mhm. Le eng hape.
1: Go re le teng ke phetho mphele na ba ya pa school le ha e moya e me re tsene tu go
0: di jote ne le ja di jodi fe
1: se ke bui
0: e o ba o kwa phela na go itirele hakana e ba o nontso ja di jotse tsana le tsana ba a ke tsana tse di tsana le go ya teng
1: Eh
0: go ya teng motho eng ka beke tse thago e sejuo eh ya lona ne le jang kana go ya lo
1: ne se o phe e sa bo se mo khwane e sa bo nge bo ho re la go go e le lena
0: e ha ho lo kana go ya
1: e sa bo meto
0: Na ba ba hana je ka po mogadi wa hao wa ditse ba dintotse tse u yang ka tso.
1: Ao.
0: O tswa o dietsa.
1: Eh. Ba se ho ne.
0: Be. Eh. Se tswa ka.
1: Ka po nge ntsha.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: E ba ho itswa.
1: Ne ne pula ga ne pula ga ne pula.
0: Mhm.
1: Ke re go di ga re go pa nya ga go ka. How do I make a call? If he is a matter of fact, I have a bit of some quiet.
0: Jale, Ronaldo Tomoso.
1: Eh, some quiet.
0: Eh, Tomoso, and anything how is of her book?
1: Eh, all right, monsoon.
0: It's over her, I'm

le khwahla hubedu ba khotsi ba ka ho thwe ho ne ho ena le monna ya nang le basadi ba babedi e mong e le mapulu e mong e le magwahla hubedu jole ba khotsi ba ka ho thwe magwahla hubedu o ne a dula a bolaela mapulu bana e le go bana ba mapulu bane ba sa phele na go yohle ka ofela magwahla hubedu a ba bolaya yena ba hae ba ntse ba phela ba le bangata jole ho thwe ka selemo se seng mapulu o ne a loketse ho tla ba le ngwana ya ba o ya habo hore ngwana eo wa hae ampe a hlaele habo itse ha fihla habo mono a ba le ngwana wa ngwanana e motle mme ya ba ha batle ho tla le yena mona bohadi ba hae hobane jwale o ne a tshaba hore magwahla hubedu o tlo bolaya ngwaneno wa hae ya ba bakgotsi ba ka o re ngwaneno wa hae a holele habo mono ya ba ke mona mo he a tshelwang ka haga letlalo la noha mme letlalo leo ho no thwe ke letlalo la noha e bitswang pulo jwale ha le ka haga letlalo leno la pulo bakgotsi ba ka ho thwe pulo yeno ke noha ya metsi a holela ka mono fihlela e le mogwetsana a holela ha bo mapulo jwale ho thwe ka letsatsi le leng ntate wa pulo le khwahla khubedu anze a le ha hae mono ya ba ho fihla ngwana wa morena ya bitswa Masilo itse ha fihla mono Masilo a fihla a bolela hore ka nnete o ntse a batla mosadi wa ka monyalang o batla mosadi e motle ya ba ka nnete ba khotsi ba ka ra khwahla khubedu hore ke na le banana ba bangata ba batle o tla ikgethela gona o batla ho fe ya ba Masilo hore a e ka nnete ke tla le bo haholo a ba tsamaya a khutlela ha habo ga khwahla khubedu a motshepisa hore o tla mo tlisetsa banana ba no ba bangata ba hae ba ga di bana ba hae ba bangata e le ga tsebe ho ikgethela yeo a mogatang ba khotsi ba ka ke mona mo he mapulo le yena a ileng a tsamaya ya ba ke mona mo a yang habo a lo batla pulo hore le yena a tle itse ha e tla jwa le bakgotsi ba ka ya ba ke mona mo he a tlang le letshwele le lenyanyana ne le banana ba sembangata le bona ba a tshire ka tsamaya le noa itse ha ba fihla mona ha ga khwahla khubedu ba fumana ka nnete khwahla khubedu a sa itukisitse a le motle a bile a utlwa hantle hore ke yena a lo nyalwa ha ngwana mogena a lo nyalwa ke Masilo ya ba o feletswa ke banana ba bangata e le letshwele ha di le le ngata ba khotsi ba ka ya ba ba re he kona ke ba ga tsamaya le noa ene ke ba ga tsamaya le noa ya ba ka nnete letshwelenyana le lenyanyana le tsamayang le pulo ya ba le tsamaya le yena ka nqane bona ba itsamaela ka tsela ya bona ba sa batle o tsamaya le bona jole bakgotsi ba ka ho thwa ile ba tsamaya jwalo magwahla khubedu a thabile hona ho antsa ga le a re ke wa ka yao a ukwisisa hore moradi wa hae ke yena a le o nyalwa ke ngwana morena e leng Masilo jole bakgotsi ba ka ho thwe itse ha ba ntse ba tsamaya jwalo ba fihla nokeng jwale ha ba fihla nokeng mono e be ba hlobola he ba tola jwale ho thwe Masilo o na dutse thabeng hodimo mane a ba shebeletse ya ba ke mona moo he ha ba fihla mane nokeng letshwele lena la pulo ha ba hlobola le yena pulo a hlobola letlalo leno la hae ba tola hele Masilo a bona ngwanana motle hele hele hele hele a re ha ke so bone ngwana na motle ha kana ha sa le le nna a re la ha o ka ba ha thimpho di a tshwana enwa he ke yena e tlo ba masadi wa ka ba khotsi ba ka ya ba tshewa iphulela he Masilo ya ba ba hlapa matshwele ana a mabedi la polo le la khwahla khubedu itse ba qetile ho hlapa ba apaga ba ba tsama je le ba ya ha bo Masilo ya ba fihla ba dula mona bo Masilo he ba emela Masilo itse Masilo ha fihla he ba khotsi ba ka aba fihla a qala aya letshwelelane la khwahla khubedu ya ba khwahla khubedu o tshela senifi letso

bong kwae ya ba masilo wa ngwatha wa tsuba ha qeta ho itsuba ya ba wa tsamaya o ya letsheleng la polo le ne le le lenyenyane haholo ya ba letshele lena la gwahla gobedu ya ba ba tshe he he bona ntleng ba go ya go nwa ba ha re tsheng ba tshe he he he he basadi bo re masilo o letsa nwa he ya ba masilo ba kgotsi ba ka gore le yena ntse e le ngwana morena ya ba wa tsamaya he masilo o ya letsheleng lane la polo a itse ha fihla a ba fihla polo a khatsa kwa ya tshela ka letsohong e leng senifi ya ba masilo ho thwa ba a ngwatha ngwatha kwa ya kata a tsuba jwale letshwele lane la kgwatlha go dula tsela ga bona bona bona he o tsuba kwa ya nwa a tsa he ba ga re tsheng ba tsheya ba tsheya a re le yena ntse e le ngwana morena ya baka nete ba thula he masilo ba tsamaya a ya kala peng habo a fitla a kopa mama masilo hore anke le re tshwana le leholo a le ise mane le tsheleng la polo ebe o nka le lenyinyane o le isa le tsheleng la kgwahla gobedu le tshetse motoho ya ba wa le isa he bakgotsi ba ka ha a etsa jwalo ya ba ke mona moo he le tshelela la gwahla gobedu le re he ho bana nga isa le re tshwana le le hulu mola ho bo pulo o isa o isa le re tshwana le le hulu honoa ba ga tshe go tloga sa mogolo ba nenga tsa tse e be masilo ga le yana ntse le ngwana mogena ka nnete ya ba he ha o qeta hore ho fanwe ka maritshwana ano a motoho ya ba ke mona mo he masilo a yang mane le tshwele la gwahla gobedu itse ha fihla te magotsi ba ka a ba fihla a ga motoho a enwa a ba fa le gwahla gobedu ya ba ba nna motoho le yena la ga ha qeta mono a ba tsamaya a ya le tshweleng la polo ba bona ngwe ya go nwa he he ba ga re tseng ba se ya ba fitla mono masilo fitla ga moto a enwa ga qeta a fa polo a enwa ba enwa le ba ga tswe ba ga bonang o nwa le nwa hey ba ga ke tseng ba tse ha ba qeta o tsia jwa le ba khotsi ba ka ya ba ba tsama he ba khotsi ba ka ya ga ba tsheile jwa lo ya ba he ba itholela ya ba masilo ba khotsi ba ka wa tsama ya ka tlong ho mme wa he fitla mo jetsa gore ke kopa hore o nke maqebekwane a bohobe ana a matenya wa ise letsheleng la polo ana a masasanyana wa ise letsheleng la gwahla gobedu mme wa hae a etsa jwalo ba boela ba re he gobaneng a isa maqebekwane a matenya ho polo ho nowa jo ya ba hore le yena e ntse e le ngwana morena ya ba gotsi ba ka o ya letsheleng la gwahla gobedu masilo ha fihla mono a ba fihla ngwatha bohobe a eja a fa gwahla gobedu ba eja le yena ha qeta ba wa tloa o ya letsheleng la nwa ba re jowe o tla ja jwang le nwa he ba ga ke tseng he ba tsheya ba khotsi ba ka itse ha ba fihla mane letsheleng la polo ya ba ke mona mo masilo a ngwatha bohobe ha qeta ho bongwatha he ba khotsi ba ka ya ba wa ja a fa polo ya ba ba ja le yena ba go jowe he a a se basadi bona ngwe ja le nuwa ha ha ba ha re tseng ba se ba tsheya he ba go dibaka ya ba masilo bo etsa tsa mahape a ya mane lapeng habo ya ba u bitsa ba hlanka ba hae o re ba nke khatala ke nku e kgolo tsenetenya ba re a lo e hlabela letsheleng la polo ya ba o nka nkuye tsheya diore yona ba lo e hlabela letsheleng la kgwahla gobedu ba boetse ba kgotsa he gobaneng a hlaba nkuye tenya e kgolo a e hlabela tsheleng la polo he o e hlabela noeng ya ba he nama eno ya pheuwa he go a jowa he
itse ha ntso jwa jwa lo.

0: Mamed ere ke dumedise ke go hehe go go bele gone le nane le nala tsa ka le sotho ka je no mme o tla go pula he ha ba o go latella ntaba e ha ke ha ne ba ka mehla hlo ke motlotlo e sala ka tla le taba tsina tsa boipuso bona bo sa le tsene fela ke matsatsi a ka go dumunyana go le shume ne re fitla go bo mme se na se bolela gore ka nete sa le re gatha teme ena le ntate moshoshu e wa tsoba na re ka ile ka ntate moshoshu go kwa mane pele ho ho moshoshu
1: ho jalo ntate
0: ke tla bua lo ka yona yola a re pwa mona ba ga kena boipuso
1: ke sa ga kena boipuso
0: ke thete ya ka bona ke thete ya ka ho bikela mona mo sa le tsikima tsa tsia ka tsa sefero ba ma kae ha shumile mbizi mehla
1: e ya ta e ya ka tsa sinya na nya
0: ba le bona ke na ri khetong tsa 1970 tse ditaba
1: a o mtlo kwa ke ditaba tse mona tsa 1970 tse ditaba dingata hempa ka ha re a kiteka ntate ke o pole ho re ntata a rona ga ba soto ha a re laeletsa kapa a laya ka sile ka kitikwelo ina ha ga ditaba tse wa di bileng ntate o le a re le bue ha ntse re kiteka re le bueng mogana modimo ha a re tsamaile le gona go fitlhela mona hape ge beng re ge gopoleng gore jale re gauwe godima ditshia mme o bua ka tshia bong o bua ka kgotso o bua ka legato mme ebile o tiisa taba gore tseo tsotlhe re seke ra di lebana eya ntate ke molaetsa ka basothuno o re ge seke ra di lebana empa ge etseng gore ge di baballe e leng gore ga ntse re kete ka henta re tsamaya gopola taba tseno ee ke mpa ke sa tshwara taba tse mantswe yano ga e ka kotlholo fela e tle o bua ka gore re leboheng ke taba ya teboho ke taba go gopola ditshia tseo tsa rona ke taba go jale ga re ya pele go boloka ditshia tseo mesebetsi dipuo le diketso tsa rona e be tse sireletsang kapa tse baballang ditshia tseno motlhokwa so mmehe ena ya dikgwebešano yona re go bonagala ile a bopelelwa le dipolotiki tsa rona mme ka nete ga e monate ke ka lebaka nao o boneng rona bana ka la motlhomi ga ngata ge ge tlhile re sa bate gore e be ke taba ee ke taba e teng mme se rereng ke se botlhokwa ka go fetisa ke gore e be go na le ntho e re ithutang go sona dikgotlhano tsena motlhokwa re le ga bua ganyanyana go tlwa ka botsa bo 1964 ka dikgetho ga o lokisa dikgetho tsa 65 re le ga bua ka meferefere ya Thaba Bosiu ga re kata go fana boipuso matsatsi a 84 fela kore re soka re etsa le kgwedi tse tharo ya ba se le meferefere jale go bona hetse kgetho tseo tsa 1970 he le tswana di ntse di aparetswe ke taba e moya ono mme he ka gopola jalo ka re tshwe ba dipolotiki ba tlatla ditoloka ka moo bona ba di ka sepolotiki ba ba matlagang e bonang ke etsa tjena mme mmang a etsa tjena jale gona ge re dule fela mona morereng ditaba ke tseno meferefere ke eno e tsaetse qomatsi ya phatlalatso ee ya ba mmuso o phatlalatsa qomatsi jale ya ba jale ke ntshetsopele obane ga ke re tumelo ya gona motlokwa kapa ke re thuto e golo e sale re e rutwa ke mogana moshweshwe ke a gore ge ba balle kgotso mme ga ngata o ne a tseba gore tlhile dikgoka di tswela dikgoka jale e le gore ga go na ke mang a qalang tate ga se mo taba e lengwana
0: tengmonyesimanangomelelemonneaaaoaneng
1: teng ga re gane le ka tsonarona ba banka le tsena motlokwa ka tseebang ka oetsa ona ka 1970 le gona mothula wa sotlhega jwang ka
0: eyangtateempa
1: ga se tsena tse re bopelang ditshia tsena tse go se ga basotho a buang ka tsona e bone ee e le gona re bua gore

Kushani leteng, dintho tse bohloko di bile teng, mme re re phephing. Bohle ba ka mahlako a mabedi ntate, ba ileng ba utlwa bohloko, ba ileng ba utlwisa bohloko, le ba ileng ba utlwisa bohloko. Ditaba tseno ye ke monyetla hore ka

0: le isitse a le mafundate mme re reng basotho ka nete ebile letheba le lebe gaolo nalaneng ya boipuso ya rona ntate e le gore ga kwala ga tshwara ditaba tsa rona ka kgotso kgatlhanong le seo manyesemane a na re kopile sona gore ditaba tsena tsa go fetiswa ga boipuso di tle ga di ka ba tsaba bobebe
1: ga ba
0: ke taba yo tlwaka January mafelong a wa January ele phutheo ka moga diphutheo le phutheo ka moga phutheo empa ge ndate ka bokhutshwanyana kare fela dikopano tseno ka moga gore le bagoti ntate batho ba bagolo ga re nke ba ba tsei makakapshopo Alphonse Brapedi wa gae mogotlong kwana ntate re nke ntate mogoti mphatswe wa LEC ka nako eno ke like sama jwa sebitswa jwang le ba bang ba na le yana ba etsa diteko tsa gore ka nete dipuisano di beteng pakeng tsa baetapele go bona ebe go ka gagololwa taba ena jwang ya ba ka kgwedi eno ya bone motlokwa ka di-30 tsa yona tsa April ke ga o fitlhelelwa tumelano yane kaka di-party monong go kopano teng ebile le boemedi ba maakana a setlhobo le teng ka mofumagadi mamathe wa duodi e kaka gono ile gula ga dumelelanwa he ga re se re sheba tumelano ena empa ga e tumelano ya ka a tseba go e signetswe ke baetapele ba mekga e mengwe la dipolotiki ee ya ntate eno ya gore kanete ga re dumeleng ge amogele gore ka baka la diketsalo tsena tse e tsaetseng tse ngata-ngata tsena dikgetho tsena ga di a furalelwa ba sebeditse lentswe leno ee ya ntate che re ne re ba le tumelano eno ga ngata ba mamedi ba bangwe ba etse ba bangwe ga ba etse empa ge re tla ne re ba gopotsa ga setlhe re teba ka tsona motlongo ee ya ntate fela etlhe kakaretso fela ko go fela ka nte rona baemedi bano ba neng ba le ba kopane mono ka nete re dumelana gore ditaba tsena di a latlho mme mekga e mengwe le kao fela e ne e le teng e mekaba mmine kao fela ee ya ntate ge ya badua le tumelano eno ke yona e rereng e ka ba motheo wa gore go gauwe go tlwa mono empa ga motlokwa o tla tseba ga etaba tsa gona ga di kebe di bue bonolo gagolo ka nqena ka letlhako la ntate mokgetlheng o ne tle a batla le ntate le a bua e mone a batla mmuso wa kopano e mone a batla mmuso wa o ne o thong kwa ga ke go na le kopano go na le one goreng kwa kopano ya setšhaba ka mantswe ya mo go na le national government go na le coalition government ya ntate e setšhaba le a nna ba buisana ba shebisana mabaka mono ge ntate empa qetelong ya ba dumelang ka gore kaka go tla gotlhe go tla etswa go etswe mmuso ka bona baemedi bao paramente ga na ntse a le teng ka paramenteng ya 1965 go isa 1970 ebe ba bangwe ba bona ge ba kankua e baba go kopanelwa mmuso ba tumela di ba teng empa le dipele diphethale ya ba e kaka ba kgatlhako go le leng ya ba go na le ba qabanang ka ga lo ya ba hedi di a
1: swatlhagono
0: tuuano tuua ee gantle o no tuua e tsa
1: 65
0: go ne o tlo bua ka ona maparamente ano
1: amaaaaale
0: e ne le empa tumelano ge yona e ne tshwa empa ya bona le e ba ga e phele tumelano eno ya swatlhamana ya ba go ba le diteko tse dingwe
1: gapese
0: ke boletseo tsa tlhola le baruting tate empa ge motlokwa ga re ke ditaba ke ditaba ge empa qetelong a kitsa go bonala gore ka kaole ditaba tsena di nka nako dile le gagolo ga ke gopo tsa ba mmaedi motlokwa gore ka nako yane ya ka selo sona seo sa 1970 lesotho ile la kena mokgatlong ona wa dinaga tse sa weleng bophirima ka botšhabela kapa bophirima o bitswa Nine Allied Movement e ne e ene ntate e leng gore leila la phagalatsa dikamano tsa lona le lefatshe mamedi ga ga dintho ditshia tsa bohlokwa kapa rere matshwao a bohlokwa a naga e ikemetseng e phelang lefatshe mona e ipuisang ke letshwao lena la go ba le tokelo ya gore o ananelwe ke dinaga tse ding ke e bitsa international recognition ka mantswe a mang dinaga tse ding le tsona di onka o le naga mme o sena le wena le bolokologi bono kapa tokelo eno batho ba senang tokelo eno ntate dinaga kapa kare dinaga tse senang tokelo eno di keke tsa etsa setswalela dinaga tse ding kore setšhaba seno se keke sa etsa setšhaba se seng ga ke etse motlhala o gaufinyane morena e mogolo wa mazulu ka mane gona bekeng e ne

0: fetileng o nan tsa abelaela hore batho ke bana bona ba tlile go tlo ke mogato wa sadake mo ba tlile provinceng fela le dumelang fela ya bateng
1: ena
0: ga ana na fela ke mokana wa bonanta ne ke batla
1: ketsetse
0: go na ga na le na mme ga gona motho wa sadake wa naga ya sadake a tlatlaaokape wa lefatshe a o boka dikgomo mokana wa mazulu fela o ile mokana wa mazulu a le tla sa mo president wa South Africa ke batla motlo kwa ge e bua
1: tabeng
0: eaundadiayo ke yona phapano e kgolo heo bamamedi le ba ntseng ba llela gore ka nete ke kera ka a busa ke batho ba gapuengum gobane aforika borwa batho ba batsho ba gapue ke ba gapuen jale ba ntse ba llela ntho ke re ke golola mokana wa mazulu ga re boika ntho ga le motlo kwa yonaekeyonake bekeng yona e ne feeleng a re mona go tlile ore ga so wa ntse e bona taba e na gona e yao kae mme ke phapano ya naga e ipusang mamedi le naga e se naga e reng e wela tlasana ga e nngwe kapa karolo e reng e wela tlasana ga e nngwe ke ntho e botlhokwa golo motlokwa jale ka lebelo henate ga re se re na le re la ga bala mokgatlho wa commonwealth motlhala sotho lefiwa moipuso wa gopola go setsana marina a phatlalatsa mona gore sesotho se le setho sa commonwealth of nations yaba ka matsatsi a lesome ka moka mono re kena uno bana ba bitsa walogale batho ba bangata ba United Nations Organization you know basotho ba thaba gagolong tate se re dithosa uno jale se re dithetosa nan jale nanaland movement kana di-70 jalo go tloa mono yaba ga dipuisano le bonala ga ditswe le pele ka katle motlokwa ke moo mmuso ka nako eno mokana la bua a laetsa ona ontse le tengwa utlwa mmuso ona ontse le teng e se le ntho ane reng jalo ke e tla be se
1: bitsaona
0: segeo ke ntho ane e bitswang de-facto ka mantswe ya mange ke bona ba nang le batla bano ba matleng hetate ke ga bokana la bua kae ntho e na e kare jale e tla ge di eisa go nyololang go godisa moruo ne ke le ga bua ka dicampany tsane tse golo yona ena ya ntlafatso ya moruong ka 1967 ka 1969 ya ba go ntlafatswa taba ya ene ya phepelo ya motlakase ka campany yona ena ya motlakase e se bitswa elisi chelisi ya ka jona ke go sotho ke campany empa eno e ne le koporasi tate e le gore re bolela gore go ne o ba leteko tsa gago jala ga ke re lesotho le siwe le se na le tong tate o gopole gore le mo mosisi wa o qetela mona bitswang sir Alexander Giles o phatlhaladitse go tlie go bonala lelemo tseno tse isang legolong itlhe manyesemane a ne a sa tsotele lesotho ba re seile ba sa ntlafatsa lesotho ntate mme ka taba eo fela ke yona e ntseng gore aforika borwa e be lesotho le itsitlhile go aforika borwa ntate taba eo e bua ke legowa ga e bue ke bona motlokwa e bua ke legowa mme rona ga tse batla bona e bona le teng fela ke setla mona mosisi jalo o kantate
1: keletlano
0: a diphitlhe motlokwa jale he mmamedi ke ntho e botlhoko eno ga e gobane jale nako ne re tshwanela gore re nyonle mokuo wa rona ga ka diteko tse dinke tsona tseng tsa o nyolola mokuo mme ile a ba gole a tla boinagano bano ba gore lesotho le bee le banka ya lona ya ba mogala le bua mme go e tswa meralo ge ka nako eno go be le banka ya setšhaba ya ntlafatso ke ga o tla baka ba ka 1971-72 go ba le banka ena e ne bitswa Lesotho bank Lesotho National Development Bank eyantate e tlhaile ka tsona nako tseno e le go leka gore naga gore naga e tle e tswele pele e lokela gore entlafala e be le tlhagiso se re buile ka tlhagiso ka LNDC se buile ka phepelo ya motlakase jale se re bua ka banka jwale tlhagiso go nyolwe go nyolwe moruo wa naga mme ya ba mmuso ge o iphathanya ka taba ene ne a o lokisa gona ebe mokuo o ka nyolwa jwang mme dinaga tse dingwe di ile tsa kalelela go phalela ka nnete itse ga di bona taba tseno tsa 1970 e ka meferefere ga e tswe le pele ya ba di le tswana ketelo manyesema le maamerika ga ba bona ba sebedisana le mmuso wa lesotho ya ba dinaga tse di le tswana sentse di gatlhwa jale ya ba moruo wa ga ga di ditlaleo tsa tsanayo tsa bo 1971-72 ntate mogatlho ona kapa re banka ya lefatshe e ile a phatlhalatsa gore lesotho le gara dinaga tse dingwe tse neng di gola ka go fetisisa tsena tse o thweng ke third world mme wa ukwane re santsana re le kalo tsa ntate e le go leka go

0: etsang ho itshematela ho ikemela mohuo ka lehlakola mohuo ke gona bana ha ga tee haholo ka lehlakola dipolitiki empa ya le mmuso ha ke re shebeng ka nkena empa he ha o ka ba nkana go dilo bana itse ha o ka tao thea tsona bo dipanga tsena ya ba o ntse o khutlela tabenyane ya hore ha ne re buisane ba ya le phakala ha yo bana le qetelong a tla ntse re tatame ho buisana ho ka taba re khukele madudu ke mmameli ha ka fete he ke ka selemo sa 1973 he ha ho ba le dipuisano mme dipuisano di tseo di qetella ka hore e hlile ho na le batla ba neng ba le ka mmusong le ba neng ba le ka bohanyetsing paramenteng eno e fitileng ya 1965 to 1970 ba tla ba ho tla ba le ho be le paramente e bitswang paramente ya nakwana. Ee, ke a tseba ba nalane ba ngwalang nalane ya Basotho hangata ba e feta taba ena. Ee, ba e feta taba ena. Ke lemo seno sa 1973 le sa 1974. Ke menyetla e meholo haholo e bileng e neng e re fa monyetla hore e be re ka sebedisana mmoho. Empa
1: kgetho. Paramente ena nakwana e ne le yane ya maparamente ya 65-70.
0: Ah, ena a ntse a le 60 ena. Ya 73. Ke 1974. Re buisaneng ka hore na molao wa motheo wa rona wa Basotho o tlameha ho ema jwang. Aikwara motloko. A re molao wa rona wa Basotho o tshwanela o ipapise le mekgwa le meetlo ya rona. O re e tlameha e thewe metheo e tiileng ha re bua ka constitution. Ee. Wena o e tseba morao tjena ha o so o bona mane mo ntate le ya bua reng Basotho ba lokela ho baleya ba tlohellwe ba bele ya bona.
1: Ba
0: ona bua ka go molao wa bona wa motheo ya ke mo kana le bua mogauti o la bua ka molao wa motheo re molao wa motheo ha se ka bantu ina ya dinaha tsa bophiri e ntwe na manyisima ha ibe ya gona Basotho ba tloellwa ba bele ya bona ena o e bua ka nako yana motho ke mshosho o be di witse constitution ya rona structure ga sa rona se tlamea se ipapise le mekgwa le meetlo ya rona
1: e le ntwa ne mo kana mohlohlwe wa pila na ibu
0: kana
1: go tsa munye simana go na o tla buisa nna nna ke tla buisa se tsaba saka ka mekgwa
0: ka mekgwa le meetlo ya so
1: e le mela o ye me ha ke hane tla ke impa e tla tla e se yana ne la e ke ka go e impa tla ba le botata
0: e ha ona yena o tla ba le botata pele le mtlokwa he ka nete mtletle mshoshwa pedi ula ipile tsa ka thatan ka matla he ha bula pa bua mo na o take speech from the throne ile o he mtlokwa re bua mona jwalo ka ke tshoke re ka nete ba phetana la nel sutu ba na le go taba eno ba ile ba le hore o tloa ka selong seo sa 1973 o fikela ka 1984 ka pa ke 85 di gedone channel be di bile ka 1984 empa ke tsedi ka 1985 tsane tse bohanyetse boleng ba tatla ba dikwekwe e tlaga tlame re tlo bua ka tsona fela lemo tseo tse ka bang leshome kapa shome le motsomo mo mamedi dilemo tseno Lesotho ne le letsamaiswa ka paramente ya nakwana interim national assembly e yanda batho ba ngata ba leba ke ka lebaka na le melao e ntsweng ka nako eno e bitswa di acts of parliament. O molomolomo mohlala ona ona o traffic yone o ka yeme e mengata mo 1970 o entsweng ka nako e melao e entsweng ka nako e molao bo mobu wa bo 1979 e ka ofela o ka bala hobane bao ne ba nkwa ile tlhakola la opposition bana bile ba bang ba ne bile le matu. Ee, ya ntate mokganga ena ntate Chirat Pokane ka mogebudi ne le letona la changa. Ee, hula ha tla go taba yenu ine le ka hore itlise batho bana le ya ntate
1: ba go ba tamela
0: ya ntate jwale ke mo he mamedi ila ya abajwa le paramente o ya dula he o tloa ka le mosi we ke se ke botse gona di tsena go e rentse ga tla qetelong ya yona mona jwale mokgwa ya ba jwale o ka ha ba ne le ba bo hanyetsi ba sepo sa dumellane ya ba hlakole le leng ka go le ngwe ya bo hanyetsi ha e ke ene muso ngo ya ntate ha ke ene mme ha e sa ke ene ya ba hobetse ho tswa moya wano.

0: hore mohlomong hona le hore taba ena e ka karolwa ka kantwa e ka baka la hema medika di 4 January 1974 ho bile le phutuhelo eno ya ditsitsa sepolisa morago ene le hore ditsitsa na tsa sepolisa ka fail di futuhelo ka tsatsi le leng kana go ile mo ka tsatsi le leng kana go ile mo e le go to ska ba le ba ile o thusetsa ba ba e ya mtlo
1: ile o tsela ya go ga mo zona go
0: ke e ke nda ha wa wa
1: ba go di sa
0: buisa ga go di ka pa ka gang e ke nda di e ya ba he tlhaselo ya ba tlhaselo tseno ha di etsa hala mo ga go ene le hore e hle di tlhaselo ka ofela go bona ha ka mo pha empa ho bona hala he ha o ka ba ba le taolo e hleng e gegeng e taolo ka ba bolaodi bo etsa go taba eno e phetala kana go itshona kana go eno ka ba ho latela ka mogene re go ka di jwale wa tsa mtlokwa ke ga ha o qala ntwa jwale ha o so e ba e se e ha e imela ka ba jwale e hana ho ya ka ho latela mogego wa tsa ba ke ntate jwale ke ditlamoga e ditlwana tsa yona e se le e ya ntate me hula ha e hula ha ha fela ho lo halwana mtlokwa e me ka wa u kwa jwale ke ba hlo hlopa tseo le tsene di ipopile le sepole le ma e le ma botho a tsikeletso ntate mme ke mo PMU ha ile na e kena mme dibaka tse ding tseo tse hlaeletseng ho bui ha holo ka hore mapoteng le dibothabothe e hlete ni phutu ya lotseng la tsa bajwalo mme diphutu ya se di jwalo hle ho hlaha dikotsi ho hlaha mafu hlahang mme ha ka ba diketa ba tse bututitseno ge bile le yona chapter eno mo America ba kere gaolo yeno bile teng nalaneng ya rona mme ke mo he ka bongata he jwale le ba phaphatei ba bileng teng ba phaphatelang kae ka ntle ona ee ya ntate boholo ba batho ba tswileng ka ntle ona ka ba tswetseng ka ntle ona ha ba bale ya hentate ke ka lebaka ka selo seno ka nako ke di 4 January 1974 ke ha o qala meferefere eno mme ka nnete mmuso lona o le arabela ka mokgwa o arabelang ka teng re hangata ha e mong a hlasela re ho na le ntho eno thweng ke mokgwa o disproportionate mme he e ka nnete e ntse le taba eno ya gore mmuso ga o arabela kana bo arabetse ka tsole boimagolo jwalo ka 1975 gobaneng ha mmuso ha o le teng mamedi ba bona ba tlameha go buisisa taba ena mmuso o na le ntho otho ke monopoly of force wa utlwa mtlokwa e leng gore he ha o ikemisetse go a lwana le ona e ke ntate hle o tlame be wa tseba o ka yemela e o ka ihlola ba ha e u ime e
1: ke o tla ha jo maso ba re ha se na bo nito ba go tla o tla hlola ntwe se ba ilwa
0: se ka ba ka e
1: se ka ba ka le ka ha se show ha go tlwa se ka ba
0: ke hona ke yona
1: go le bona tshwanela ha batho ba tlona ba tsebo ntwe ene ka tlwa
0: ke na ka ihlola
1: ba ne le ba ne tsola bona le tla ba ke tla ba le tla tla le bui
0: e ya ndat kana go motho a so go ka le batho ba bang ba neng ba le teng kana go tsino kana go tsino ba ka ba ba neng ba le ka ga ditaba tsene jwa le go botsa go fela ha le kata ho nka dithunya tsa mapolisa na le tloetsa rang ba ga ne go tlo ba thu jwa le o tla ndate ge ge jwa le impa jwa le o re le polisa le fuen studio ka molao la le studio se le sana na ne le tla o dumela fela go sentse
1: ka
0: o botlo le thunya go a bona he ntho tse ding ke ntho tsana tse gerenya ha ebe ke boithutwa motloka ke batle go di pepeta haholo e ke be ke nako e bohloko haholo jwale ha ga mmatha ka pele mokgwa
1: he
0: e ke na lane re fitileng yona ntate re fitile yona me ha ga lakaletse mang ka pamang le ho khutlela ho yona mme se re bohle ka ofela ba utlwe mohloko e ka nete e ha ga nke hore ke mo re fitileng ding empata ba yo ha e ka ba fitisa sutu kholo ke ntla bohlokwa go bana hona le potso ena e ha hlang hangata mokgwa ke tikene na pusona hantle o tlhoke ke tikang le ha ga ga tabana ga le bana ba monna fela ge le anna ga isa hore ha ka ba ga neelana ka lesotho ya tate le tshutu ntle le ditse
1: ga ke tikwa na ntwe
0: no go lokotwa na mga na mshofi e bale hwa tla ka 1975 and 600 ya ba ke me fereferiana ha ke nge 75 he ka le hlaka go la thutwa ke la ga ba phetwe go ruile ba yana ya ila ba yana hore tsali muso a lesotho a etsa keto ya o hula lesotho ka hara setlamo seno sa university eno kopanetswe ke dinaga tsena tsa Botswana lesotho le Swaziland UBLS ya ntate ne kopanetswe ya ba lesotho ba ikhula he ntate ke aga tla salang se re na le NUL e ne ya rona ke le bang bane bana muso ono o llaka gore atšhe e ka ka bathwana ba re sekisetsa wana ukwa ke bale ke dinaga tse thago jwale magwa
1: empa ke naga ya

0: isa dikamano le matjhaba isa le botho ba yona African Union kapa o AU Organization of African Unity o AU kana queen e yandadi ka February 78 tandadi studio la teka taba ene kwana o AU empa ya ba e tshwawa ke ntho tsepedi ke batla ke bua mtlokwa ska ga ifita e le ala sotula la tshwawa ke ntho tsepedi ka molomo wa hae ntate Molefi Filimona ka Skwai o hlalosa le ma le ma ngwetseng o hlalosa hore ya ba o fumana mohala o tswang hae mona ine le ambassador ga mohu o eletswa hore pele taba yeo e tshitshetwa ine le legotleng ine le phuteng ya legotla la matona a la dinaha tsena tsa Afrika e ya ntate e pele taba yeo e tshitshetwa bua le baemedi bano ba mekgato ya boitseki goba re bua le lesotho ne le qeta go amoela mekgato ena ba itseki ebile e ba fa boemo ba gore e tlo sebedi e banka e le bona ba emedi ba nnete ba batho ba batsho ba Afrika Borwa o kwa ntate ka 76 jale ka 78 jale ba beya ditaba mana jale ntate ga Sekwai ore ambassador ga Sekwai ya ba o kopana le moifo wa ANC o nongwe teletswe pele ke motho ya bitsang Johnny Mfanafuthi Makhatini. That ga Sekwai ore ya ba Johnny Makhatini o kopa hore ka ANC ine le moemedi wa ANC kwana yo yena fela jwa le mono se o kense no ile yena se o ka sele se le Tripoli kwana Libya ya ba o kopa hore ntate re kopa le sotho le tshwaka taba ena hanyanyana e re tle re tlotla re bua ka taba medi ha le gona ga se rena le lentswe gona jwa le ga kana lentswe ya ba ha qeta o kopana le moifo wa PAC o nong o eteletswe pele ke ntate Potlako le ballo batho ba ngata ba motseba ba mafiti mona tang PK ba motseba o na lula Tanzania o na le pale yo Tanzania kana bo fela ine le yena eteletseng pele moifone wa PAC ya ba ntate ka Sekwai ore ke kopana le moifo wa PAC ka mokgwa o tshwana moifo wa PAC o itse bo ntate ba Lesotho re kopa Lesotho re dumelaneng gore ga re hloleng maburu pele e tla ga ikata go tlola maburu rona ge se re le batho ba batsho batho ba batsho ga tla ba le pisano tsa go ke ntho e tsaetseng ee ya ntate ke nalane e tsaetseng boipusong ba rona seo mmuso ono o le a sebedisa taba eno jalo ntate taba tsena ga ngata ka ga a diweng motlokwa ga re keteka boipuso re tlameya tsena re
1: go na le mo ntle le ga batumele ne o tunga Lesotho dile la dumela go lebie kapo ke ona lebie orai gone ntho tsa tsa media re sa di batla medi yotlhe mo go tholletseng puso teng ge e tloele kapo ke nngwe
0: fapaa
1: Lesotho lona ne le lesiko
0: e re ke tlwalo ke motlokwa sebokeng sa yona Organization of African Unity se neng se le Cairo ka 1964 e gepeta pele Lesotho le fana boipuso hula ba le tumelano eno kapa rere ke tumelano ene kapa phatlalatso eno fela phatlalatso eo ntate ga e setise Lesotho ga e re dinaga di seke tsa buisana ka medi eno ga e thibela ana thibelo eno lenkabeanka qholotsa diagente ntate ka di beya mona kaga di bale taba eno ga ona mo di thibelang dipuisana ekalebaka dinaga ntse di fetoa medi a dinaga ntse e fetoa le gona tsena efetoa ka dipuisano di fetoa ka ntwa le ka ntwa ba medi e me e fetotse ka ntwa ntate e me e fetotse ka legota la matšhaba le bitswang ICJ International Court of Justice e ya ntate leo Lesotho le dinaga tse dingwe e leng ditho tsone jale batho bano ba tolokang taba ena ya 1964 ntate ba itoloka hampe one le ka 1965 mmamedi ke mpa ke sa e tshwara fela mona resolution ya UN e reng e eleletse go na le ntho e jwalo le ha go le jwalo e ntse re administrative power go tlisa dinaga tseno ke resolution ya 1965 e bitswang ya nomoro ya 2063 mmamedi ga e ba mmamedi ga ba etsebe ba bangwe ba ka sheba le malebakanyeng tsa bona tse botlhale ba ka e tla e fumana resolution 2063 e re le ha e bone gore eyotle e buile ntho e jalo general assembly ya UN yona e tswela pele e re the administering power e gotlisa dinaga tseno go sa tsotele go na dientswe jwang e le gore gangata bapolotiki ba rona le ba tlanka le diagente tsa rona di sia ditaba tseno ka thoko ke a gola ba mamedi le wena e ka na batho kala go
1: igore
0: UN e re le ha go le jalo mpa ke sa e tshwaka
1: ke
0: ntate ka 65 e seng ka 64 ena ke ya 64
1: ane

0: mme le taba gore ditho dinaga ga di kana oaeo di itlama ntho eno taba eno ga e setise gore oaeo ditaba tsa tsena dinaga tsona di ka itukisetsa taba eno e le fela go boloka gore go se ka ba le go tsekwa dinaga se ka tsa tseka ka dintwa e kenta di le nto jalo fela batho ba bangwe ga ba utlwisise seo e le moelelwa ntho eno ga tlatla re bua ka yona ntate le principle ya eno ya molao e sebediswang go toloka ntho eno ga tlatla re bua ka yona gobane jale ba sa batleng ga lesotho le beya taba enana ba e toloka jalo e le ngwe he ka gara boipuso ba gone motokwa ge bile le taba eno kgwebešano le Aforika Borwa ya banne ya bana e tswela pele empa he ya Aforika Borwa le yone ya baeng ka monyetla ka ba neng ba sa kgotsofala ka lesotho ba neng ba le palehong ya ba go thewa lebothoanang la potopollo ntate leo maburu a Aforika Borwa a bolelang a e ne le bona ba kentse letsogo mou jale ga ke na re bua ka taba tse enoa jale fela re re he go bile o bona go bala le tukisetso ba go he go tlo thowa lesotho lebotho la lesotho la topolo kwa ka bo 76 he
1: mme 79 e ntse e le mmuso wa kgethololo ka maa
0: eya ntate mme ka 79 ga warekale ya ditlase
1: jale ba maaforika borwa a santse a tla ka mona a sabela ka mo
0: eya ntateempa jale go na le basotho le bona ba
1: tshabetsengjale
0: ba tlaselang ka mone jale bana ba ka mona le bona maburu a re ba tlasela ka maa wa bona ge ya ba se ba taba eno e le gore ge kgwebešano dikgotlano ge di betse di kala gape tseno tsa lemo tseno ge ntate ka 79 ya ditlhaselo tsa kala ga kana ba ditlhaselong tseno fela re ga re re ditlhaselano tseno di bile teng pakeng tsa masole a lesotho ge le ke ga ka 1980 o tla thewa paramilitary LPF lesotho paramilitary force jale e se nyonyollang boemo bane ba PMU e ke ntate e jalo mme 1980 ge mamedi ke selemo sa ne se seng se botlhokwa ga gore boipuso ma lesotho ke ka selemo seno go lesotho dilalaba e nngwe ya dinaga tse ipopang go ikemela kapa go ikaga moruong go ikemela kgatlhong le naga e bitswang Aforika Borwa ntate ya kgethololo ka gore mamedi ka selemo sona seo go theuwe ntho o tweng ke Southern African Coordination Conference e leng SADCC gona ka tseba SADC eno ga e thewane ne sentse re le bagolo motlokwa ke sa SADC eno he ke yona ya pele e ne a morago ke ena maobane mona e se tšhentšhwa le bitso go itsa ke fela eno sepheo sa yona motlokwa bamamedi ba utlwisise sepheo sa yona e ne le go itshematela kapa ka go setlela go ba mmogo dinaga tsena di le mmogo kgatlhanong le Aforika Borwa. Aforika Borwa e ne na le leano le le kgopo ka go fetisisa le neng le tlotla le gapa dinaga tsena ka gore ga ka gapeng dinaga tsena ka moruo bagwebi ba rona maburuana ba tlana kentse bagwebi ba bona moya gore ba sebedise bona ba tla ba thusa ba sebedise ditšhelete go a kena ka gara dinaga tseno jale ba dinaga tseno di gapelwe meruo ka bagwebi eya ntate Southern Africa kaofela e ne o tlo o bitswa bota o na e bitsa mamedi o na e bitsa Constellation of South African States Constellation of Southern African States Consas e ne tlo kaofela go tloa mona ntate go a dikela e ne sale go tešia ka godimo ka kwana Zimbabwe ne so ya ntate go a dikela bona Malawi kwana ya ntate e ne tlile le taba eno ke ga dinaga tsena di ikopang di etsa sada lesotho ke ka ke ba ke le leng laba ke na e nngwe ya bathei ba basadaka kenta e sebeditse leyona e nentse le sentse
1: leyona
0: yane ntate e le go ge boipusa lesotho le tsebile gore ka dikamano tsa ntsa matšhabeng tse ke itse ga o ipusa ga o lena ga ipusang o ba le tokelo eno ya go sebedisana le dinaga tse ding ya go thea dikamano e sale go ba le boemedi e isale ntho ena o romela boebine wa fapanyetsang ka makosa e tlileng tate e tswa moo o ke ke wa fapanyetsa ngwana jena motlhala ena kinswe enwa wa misisulu a ke ke a ba le boemedi
1: lekae
0: kapakaeata ona nna boemedi bo kam boemedi ke ba presidente ke tsaba ba presidente ena ee yata lebitso la naga eno ya kapa province eno yae e ke ba ba le boemedi ee ke e leng sena seo rere masotho ba lakaletsa go na le basotho bana ba lakaletsang lesotho re le theoele boemo ba province ko santse o utlwa go ntate na ditaba tse ngata kakane ka di ka senyega kae jale ya bage motlokwa ka selemo seno sa 1980 kanete e ba taba tseno tsentse bodutu ke ditlhaselana tsona di tswela pele dinaga tsena di se di ipopile kgatlhano le Aforika Borwa di batla

0: ho sebedisana moho ga ba le di ibile na na kwa e eno ya boitekolo le o tshwana ka ka ba ka ba ko ho kopanya matsoho ha holo ha dina tsena e leng seo kgahlano le sene le kgahlano le maburu maburu ona a batla hore ona ka hape e leng hore Afrika Borwa ho ke ko ha pane pa hala le gona tsena hore e be e ka ikutla go ka ba ka mbuwa yona fela e ka hapa dina tsena o sa tsotile gona e bitswa ntate
1: ba batla go lisetsa yona ntho nya ene ba batla go itswa ke maboko kwa ya
0: ke buina hano bona bo tshwanang hantle ntate e ha ile hore dina tsena tse ding le tsona di ikemela le tsona di tlokome mona e bela ke ba haisane ba khoganye mong a khoge matse ba o phala imo lena a phala lemo ho na le ba sotho ba kenong ke moya wana wa ane wa pi wa ho le sotho le keke e keke e bile ha le a tshwana go be ke na ha e pisang ka ha ka Afrika bo kwa ile kululile ba tshotwalo ke ba sotho ba teng ha ka ditaba tseo mme ke e bontsha ka go gano e teng ka kana ke itse re fana boipuso ka ya gwana mme ga ba ba le go se utlwane gane ga ka feta ka pele motlokwa ga mmathee ka baka lona la qhobešano tseo pakeng tsa mmuso wa Afrika Borwa naga Afrika Borwa le Lesotho kana di ne two handate ga ka dintho tse kgolo tse ileng tsa e tsagala he ke bona mo rebeng le kgolotso eno e kgolo ya go tlhaselwa mona ke maburu ka ka 1982 ka di 9 tsa December. Pejana ho mono ka di 1 tsa December ho no ile hwa hlaselwa matuna jwale ha ke re ntse re na le karolo le re reng jwale le bona bana le batho ba hlaselang ka bana ba le botho la topolo ya Lesotho ka mona le bona ma ENC le ona ka mane ha ntho di etsa etse Lesotho ke ma ENC ya tlwang ka mona pele ke taba tse jwalo ka di 1 tsa December 1982 ke ha ho ula wa bo mo mona di bolaya mga wa mgana matete majaga mgana seiso majaga ke mga wa mgana matete majaga hantle ya ntate mgana matete majaga ne le tona la ne le tona mushungulu ya ntate jwale ka motlotle mshoro bedulaya ula hula go ngwana kwana ke UN National Security Security Council UN Security Council ke yana le lote ka puina le sotho e matla hulu mme hele ntate wa thambo ula tla ha tabolo kwa ba fubana mbona moho taba tsa tiretla ne re tlo di bua ka moswe re fete mmameni re kene ho jwale ibile selemo seno sa 83 ile sa tlhaselo
1: tsena. Ka mokgwa o a etse polelo ha e tswa di-resolution ka yona ko itseng. Tsena tse
0: e teng resolution
1: ena ntate. Ke moferefere o mongata ka di go batho.
0: E 527 ntate. Ha e tla ba teng mme ya bontsha gore Lesotho le fuwe matshidiso ka tshenyelo eno ya bophelo le thepa eno ntate. Mme ha empa South Africa ha jwale morao tjena mtlokwa itse ba politiki ba Lesotho itse ha re se tlameha ho bela ge ditaba tseo di kena tshebetsong ya ba ka nnete ho ba le maikutlo a hore a tshempa yo Afrika Borwa se utswa ke batho ba batsho ge ke ra patedisa Afrika Borwa fela mabu ona hanne
1: fela ba sa khutlisana ha yana
0: ho ba sa khutlisana ha gore ba sa ga buiseletsa ka letho ha ka mathe ka pele hempo kwa ba nke tla ka tla ka tloe ka tloe mamona e ka tle ke batla ke ke tle ka tloe mamona 86 ka bukusanya e ya ba jwale mo mamedi le mo tseno tsa bo 83 he 283 ke amana la bua wa le a ketile yena a ba le buinano bo botsa le sotho le ba le namo bo botsa nna ntwana ke itseng tokelo ena ho ipatela metswalle lefatsheng ya ba yole ho phagalatswa ho phagalatswa dikamano jwale o sa sheba ka o sa galoza ya botšhabela mo ka jono thata e ya ntate o sheba ka botšhabela ka nana la movement o sheba ka mona ka Cuba jwale e ba hele ba bana ba dikolo ba Basotho ba tloa mona he ka Basotho ba ile ithuta ba ile o bokella ditsebo tsa hore ba tloa tlotla ba ntlafatsa Lesotho ba iswa dinaheng tseno ka bongata ntate Soviet Union e leng Russia e ne le karolo e Russia e kgolo e ya ntate Russia ne ntse kopane le tsena tse dintse se ditšhile ba le naha tseno tse bo Bulgaria bo Romania bo kae ka fela dinaha tseno tsa botšhabela ba le ka bophirima ka mona ka bophirima e le selekehleke sena sa Cuba ntate se bapetse karolo e kgolo le sona ka baka la dikamano tsena tsa le Cuba ke karolo e kgolo ya mokgatlho ona wa Nine Alani Movement tsena tse sa wele mo phirima ka botšhabela ke ntate ke tsona hele Lesotho le sebeditse monyatla ono haholo ula ba etela le bona mo North Korea kwana mo mana la bua ba teng ba ithutleng dinaheng tse le gona ke nang re ka tla le bona ona ke na ba tla
1: le gona ke ntse ba le teng ba ntse ba le teng
0: ke ntate re ka tla ba bang ba tla pheta taba tsa bona tsana go eno le ba gona ke na ba pheta taba tsa bona tsa gona jwale ya ntate yona North Korea ya ntate le teng mona yona ile ke letse e ha ba rakiseng tsa bona tsa makwanyane e ha stadium muso o phedule ha e tlo tla e qala o ha stadium e ya ntate jwale di kamano tse heno hem to kwa di sebeditse jwalo e me ka nete ha ka tsa khotsa thata mabuko ho ha e ya ntate
1: ha ke be felwane mona ntate
0: ha ke be felwane
1: ha ke be ye tlang ka tlo bua ka 1986
0: e ya ntate ke tla be re ya ke tla etsa diketsahalo tse dilang ho
1: 1986
0: e re dilata ona go re go fetwa ha mmuso wa etsa hala ke nna ke ke ba botlhokwa se ka ga e omela fela ke ba ga e omela mtlokwa re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re re bano ba mmuso ba gutla ba sa hanyetswa mme ha o le jwa lo bana ba feta e le mmuso mme ha ba ka ba le parliament e e ntsha he e ya ntate re felicia hona mo e ya ntate
1: mamedi e re ha re le motatungwana re wa go sentse re ha ba go kobella fela di tsala ngata fela ka tla le ka gore tsa dilane la boipuso be re di o tlile ka ofela e le bitsona ka ke le ganya mbese ke motlo ka se boka se mo khotlo mmana le tsamantse re tsamana le tate mofefe e ithuta tamela o tlotse bana lane ya boipuso bona ba dilimo tse ma fume a tsilitseng ka ofela o batho ba bang ba re nna re ipuisa re batlang empa he ke ditaba di tshwana le tse di motho o na le tokelo wa bua o kena nako e tlang gape kgotso

Oh, wow, oh, my,

0: 是我不啥车呗，你家里面我抓了就去干嘛比早去。
1: 嗨哇嗨嗨嗨都炸
0: 我那么大好不好

Mama, la bambusa, batunye, aho.

ke hopotse batho ke hopotse ntate Leribe ke hopotse ntate Leribe sehlabeng hlabeng sena sa Makabane o bana o wa Yesu o tsholetse madingwaneng bokgalake wa tseba ba bolaya bathoe ho yaya re yaya ho yaya.

0: nna wa ithoa ka wa tebeleng ke mokgutshwanyane ka seemo nna ke na serata se le sekae ke kena yoro ka tadi bathong lesena le mputsa le samputse le botsa ka ba ke haile kae ke haile sekgutlong kwana ga bodisi nna eso a ke go gobe a ke go gutle ke mpa ke gata motheo wa motse he bana mema molapo wa ithaba wa tseba wa ithaba kobane molapo wa bolotsi le monsena banna ke bodutsitse mafatlha ke sa tlatsamaya diithaba tsena kao fela pega e teng kwana sekoting koting sa bodisi e gana ka tloga ditle seduma thota e kena ka sekgatlha fela bathong anyebekere ya kgaola yaya
1: banna e re ga ditaba di sedile ka ona mothathuna a ke okule pejana mane ntse re ithuta ka nalane ya lesotho le taba e na boipuso ke tlhoelele ka mona ka godimo ka setlhabeng tatu ya thanda de tumane ba re ai wena o rata tumane gagolo ga o tloa fela ke ena ga ke re uale ke ena motho wa mpitsang gore ke tle ke tlo gatisa le monongwaga moena ga e ke ena a phatsitseng gona mo bukulang tsa ga ba tswa kgoding ena ya bolosomelo motsomong ka pudungwane ga go kopana ka mang ka setlhabe ula gae sentse bakene gona kena ba tla tswa pudungwane ga ke tsebe na ebile ena re tla sebetsa gantle jalo ka ntate tumane empa ga ke moena gae o sa tla modutsa gore ae wena monna o tsebe re sebetsa jena empa ga le lona ba batlang ke tlo ga disa ke tla le wetsa ana sentse ke le ka metolong ka mane gana go itseng ke la pele la kgwedi feng bana na ke e tlang o tlo ngopotse nkgono ka mo ka metolong na ke bona ka ke bua tsena ke se ile buka ka go jana fela ke sa re ke la pele ba le ba sentse ba nkemetse ka moo mme le lona ba batlang ba tlo gatiswa ke lefa dinomoro tsa ka he le tle le bue le ntetsetse gore na ke tle neng re tlhophe nako e sa dumela le beng kgosi dibeng nomoro tsa ka ke tsena go ba senang tsona he ke 6378 6394 ke a dipeta gobane ntse ba phothasela ba tshwara mana le mane ba batla dipitiloto ke re ke 6378 6394 fela ke nka bana bantate tumane mona mo bareng banna ke thalabodiba madiba madibeng ga ke go bone motho a ka obetsa ka thalabodiba kapa patsa ka thalabodiwa lentšaapatsa ka thalabodiwa ga ona mang kapa mang a ka ba e botla ka lejwe mme e tla dula e tswapakeng tsa lona mona

Ba pepele ya ho tsa di bona.

I'm going to go to the hospital.

0: batalha moe.
1: Ere ke thewe ka moka sehlabeng thewe go bona ga tsosane ke mathebo kola bata mona gidikele ka mane ka mokgethwaneng ka moo ka thaba maduma moo ganta timo lefe leduma jale le ena o le a nnang goletsage monna tloka mona ena bunabile itlisitse ka seqo mona ka setete a tlo mpatla ka dintšale ka dikatse gore ae o mpatla ke be ke le moo ka ga ae morena ga bo buile nako e sa dumela ke tla fitlha mme ka fela ka fitlha a fitlha mokgethwana moo wanka tso le letshe ya diphaphata ka thaba maruma ke gona ke a ke tla tseba goo banna thaba ena e bitswa thaba maruma o ya ka nkano go yona ka gole ba mo gokage mme he bana ba bantate leduma ba tla re setumo sena ke sa ka sena bašhanyana ga ke go bone batho ba rata gore ba ithola se manaka a the nakana tsa go kgweswa nnete sa le ga di kgomagele tlhogong di ka wela tsa re ke tla go tshwana fela le mošhanyana a letsopala o ka ba motshela wa mokalisa pitsi ya letsopao ga e omelela o tla wela ke setuma ele sago ke sa gago ga e se sago ke sa gago ba rentsa tsa maraki ba renke ke ka tlholo o bone ba re bogaki ga mathabo ya tlhonama ka modimo o tla bola bontse botse o tla ditlhanke ga o tlhile bolele ke sanyamatsane fela e ke bono ga e kgona ga e le ntho bitswang thiane ao e sia bogaki bontse bo boisetse morago le ga e tla o bone ka nna botlola godimo ya ba e tlhoa thaba fela ka seka ja ke se bone ntho lebelo ga kalo la eng lo setsa o tla bona yaka ya theosetsa moepeng le motho engwe yona go tshwana fela fela o tla e bona e botla moya ga e tlileng olosetsa e kare ya theosetsa empa batla ka kogampa tsa ditona ba bua ka ena ntate le duma e fela le ena o tla bona gore banna e tlile gona ee o tlile go gotse e wa bona ka nako nngwe batho ba bangwe le bona ga ba phatsa ba seka ba etsa kgwebo e babe ba tsebe ba tla fepa bana ba batho eng le teng o bona gore monna ke segogano ba ba bangatšhe ee ke le phatse tsa tlala le bana ba batho fungwane ba o tile e ka ntša tsa mapaku le batho mo dijo o fungwane a banna tlileng a kgone itsena ke tse o tla o tla moya o ipotsa banna motho o banna le go gare ke tle mona ebe banna ke tla fitlha ke tla gutlha ebelong jaga o tlang jagang go disa kapa banna ke tla felelwa ke mofao tseleng empa ke ditaba di tshwana le tse ding ba re ke sego todi le kangwa ka tse ding
2: Ya ja ana ke la boka etsa tsindi na ke tsa dila mapasa dita di tswa tsana di lela matala ba sa ile tsinda te a hola hola ba sa ile tsinda tsa magaki

Anaki,

e re ha ke batla ke diella dikgalajina ke tlise ka kaya ka leeme laduma ka kolo mathebele siile koo ke bolela gore laduma thaba sephara kwana thaba sekoka le lesiyo boba boimane tsa e tlola godimo ga o tshwanele go bejalo ga e ba le aduma sefikeng ke bone mmano wa yona o tshela o feta mane thaba sekoka o feta bo mogalong mo bo motsitsi mo ba tla bona fela ka magadima empa jale ke nka bana bagwetsana kapa ba le ba mme mantho leng leng ao le ena o santse a ntlo etsitse le mong sena o santse a beileng go sedi ntse hela o tsebe gore ke se ke ntse ntho ane ya gone e re tlwaetseng ka ga mme o se o tla bolela fela letsatsi le nako ga di dumela ke tla atamela wa jale ga ke re ke re ka metlha ke ntshunye gare tsema ke la ngwaneso ga ke imeme meketeng ya batho ba ka tsatsi le leng ke tla qeteletse ke le nngwe ke diphepheng metseng ya batho ke ba tseba batho ba bangwe ke bomagwala isa melwane se isa kwa mamoreneng e ba re ashe motlo leng a ise ka le leng di tla gutla di motshetse ka mafura mme he le ntate mokgoni o thebele ka kwana ka maqhaka le ena o santse a ntlo etsitse go le mong sena o sa phatsitse bale le ena ke tla fitlha banna jale be ke tla fitlha uang ba nna matlhatsa kwa ga kukule balela ka tsela gore jale ga e tsamaye e ne sentse e tsamaya ka thata empa ga re tla bua o tla ntlo etsa ntate thebele e re ke nke bana bana ba mme mantho leng leng ao ka moo ka thaba gupa thaba bosiu ba ka labotlhano banna nka dibeng pitoloto ke ngolle ntate sello ntate sello ke e ne le magereng go a bona ke enana ba phatsitse ka moo mme ga ke tsebona ona mongwelela a reng empa ga o tla utlwa feta mona ba rena molobe banna gantle o ka ba o noile kae ga o tla latlha setea le lesira o te o se o sena tsona batho ba bangwe bana le gore banna batho ba bangwe bana le leka metsi kapo shefo ka leleme ga o se o kene ka ga ditlhaka tsa batho tloelela go etsa mekgwa e ne e mengata ke ka gona o tshwanelang o ile o ile ntho tse ngata o ile go akana o ile go bua gagolo o ile ntho tse naka o ile go kena mona le mane ebile o ile kalana jale yone ke bone ka ba batla ba enkaganyane ebe motho o sentse meriana batho ke ka gona ba re thokolosi banna e kena ka mosuwe mophatong ntho tsa ngaka go goketsang aya dilo ke o bare jale banna molobe ke ane o sa ile abile a se ile seteana ge ne le seira empa batho ba mono ba tla rabiwa ko majara ga ba feta ba regang gaolwa ya monna e gaolwa ke letla ka ntate mafa go ba itlile nnete kgang ya monna yona ka metlha e gaolwa ke letla ka taba se di le thata ukwa go ga le utlwane o tla tshwanela o nke naile ya gago e nonye o e kabanye le lefatshe o e kabanye le motho wa o sa etseng jalo ka nnete ga o thiba fela o sa latlhele o tla lemala o tla tswa kotsi tla golo jena o boutswa re ba fiti empa ba tla re mma rona re na molele mme mantho leng ke bona ka batlhile ba tlo golo hela bona ba batho ba ile jena ke ka gona ke re motho ke o bodutse magama momme madi a tetse magama o khwefa ka ona fifing la pula o ntse a ngwanang yeo le wang yeo bona ba seka ba gutlwe ga ba kile mo o tsebe ke tsietsi o gapele ke ka gona go thong o qeteletse o ila ya se tlokong kwana le godile fela ga o dile ga o kuti moriri ga o kuti letho gore ntho ditsi ba go tsamaela ngwana gantle ka kwana kana hee.

Yeah.

nnete sa le ka mehla ke re se sa feeling se a hlola na ngwana motho kana ka hlolwa ke sa le ngwana ke sa fokola ka hlolwa ke ntate ka hloka balai ka ba ka tsamaya ke laua ke medisa ba tsamaong empa ngwana mogena laua ngwana mofo wa ita lebitso la ka ke lekganyampesi ke motloko a eso ke mogotlong mane ga letjama ke re ke ntate wa tebole re thabile banna la nka shwa ka paka bolawa lefula ka letsebiso bana.

kamane ka the ultimate radio ya tsiba sazi asike banka ka hlofela asike banka ka hlofela sentse re ka tla mahlano la kitseng le bohle ba ne ba kitika dikapeso ntsena ba hlileng ba sebeditseng ka magetha maho technique ya tsiba le ka tseleng ya tsele ka tsela tshwana hleng le bona ha Pegi le thata mohadi. A ke tsebe, ke kitika batho ba nne ke tsela ka Jenu Harry. Ke kitika bana ba no ba bo rona ba se biritse ka magaete. Mme sentse ke tshoke re o go fefela gona mhlomong hem. Mana o thabo mthibo ra go mure mthibo number 1. O go bolela fela gona wena ku feng o motse bang. Ya ne nga pa ra ga po ya pere mafelo ngana beke. Yo la ka tsang o re ka tlhong le mahlohono lo gapu gapu. Bu yana na ke mang. Mme sentse re tshoke ha ba se biritse ka tsela ka nyana hlen. Mme se biritse no na mo le na le munyetla. Ba bule le menyako ba kene. Lona bana le menyetla bana ba tshwereng dinotlolo ba bulele menyako ba kene se jetswe

ema shiba mabedi mithu umthi bona bana phela kufisa ngale shume sele mayisele sele sutuko tsama jola hamu nani tabo nani sebatu ara tsama kana bela tsa tsela ka tsena ntse ka tsema ne mathabe nya hore na ke manya di ka person tsena tse 59 ka di ka person tsena tse tsa halanga ya ne nga para ka pe ya pereng ka pe ya paranga ne o laka tsa ngoro hai hai ho yena ka tsena ke manga mitibo wa se rock

0: le shume fela metse o tsopile go fita reng le shume ba ba bitse go rama la shwahla
1: ke sa tswa patlela ba fatse ka no
0: mo no
1: tu ba simi
0: ai no ma mere go tsa
2: o go ndate
0: ndate
2: le petwa
0: ndate o ga ndate o ndate o ga ndate
2: ke tenda ke ke ga le kwa mo khotlunga mo se a le mo ya seyo ka mo
0: ha bo bana bo se ga wile neng ka posi nyametse ne
2: a le a re ya khola ka bo 5 kwa re ke ntse ke ke ke ke sa so tha ke u go ga lolo
0: o se nyametse ka bo 5
2: e ya na ke na go ne ke tshwara ga di yo ka bo 5
0: he bana o tla ba jwa mma o ga ke ma thisa mo la

Thank you, Gaga.

pinana e buang ka so. Tsena go phelo ba ya ha bona tshobotsi go hanga ntle go motswadi. Ha go motswadi ya mosie. Are mata ka lebelo ka go bana motho mo le ka lo ka mang tle banna. Wife rider.

nageng ka balo ka sefuto ka segahla ba nnete sa le mo go tswang teng go reng ya borobonga are ma attempt bona ba re fela gona ga tsama ka tsela e tswang fela gona ba le ke tsapa ntsotsa lo fetse ha ntse qhoba qhoba ke re tloko re fumane fela hantle tsere a moela bela mafafatsane mona le bana mme he boholo ba dinoka tsa gona hle yo phalla ka matla ka gona qoba jwa lo tsama bosiu qoba jwa lo maeto a sa rerwang jwa lo ba hey le ditsela le a tseba go di ka o makatsa

Ay, tú, hola, man. A unos colegas, la vamos a venir aquí.

спасибо, Джанин.

My Methodist, dear, thank you, my dear. But produce so bad day.

0: ho jwalo wena mamedi wa seama sa Lesotho a ka nnete metsotso ya rona e leshome le nang le metso e meraro ka morao ho hora ya leshome le metso e mmedi e ne e le hatlane a re haufi le morena wena mamedi wa seama sa Lesotho a ka nnete ke sontaha wena mamedi ke la mashome a mabedi kgwedi ke ya borobong selemo ke sa diketetse pedi mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng mme ka nnete wena mamedi wa seama sa Lesotho o amohela jwalo sealemoyeng sa hao se seholo holo wa mola jalo ke rapelang radio ngwane ke mohlakwana ke ngwana maphulo a disemo wa maila ngwathela majapolo kwentse le ka ofela motho e reng ha tla ja meriti the e be ho thea le menyana e ya duotlwana mme kana go ena wena mamedi wa sama sa Lesotho ke ntate nkana ne le maleta thojane mme kana te ke ya wa mola wena mamedi wa sama sa Lesotho ro tlo leta thojane le rona go tloa ho renyana le shomele metso mmedi wa fitla jalo ho renyane ya bohlano ho seng gorenyane ya botlhano seng mme mamedi jalo ka tlwaelo ka nnete nako ga e lena ke ya gore retle re qela ditaba tsa rona re di qale jalo ka thapelo mme ka nnete re di qale jalo ka thapelo ga e letwe ga e letwe
1: ka bagato ka bagadi
0: ka ofela gedio eo ya gago mme waka Salamoya.
1: Kama katlo ka mafatlhele.
0: Ka ofela.
1: Ba teng ka le.
0: Ka ofela.
1: Kama katlo ka mafatlhele.
0: E ya mme wa ka ke re ka ofela.
1: A kutlo ale hantle.
0: Ah ho hanga nnete.
1: Ha go fa. Ha kutlo hale.
0: E wa ukwala hona tjena wena.
1: Tsekwa.
0: Nema America nete a o tla khutla metse. Ja rona e le shume le nan le metse mihlano ka morao hora ya le shume le metse medi. Ha ile twe. Ha ile twe. Mamedi nomoro ina 5 ya hana. Ha ile twe. Nka nete. O no tsebe hore ditaba di ebe di le ngata ka ntle ka mona wena mamedi wa seama sa Lesotho di ebe di le ngata ditaba ka ntle ka mona jale ditaba tsa marangrang e ka tloba ka nnete di phathagane ga e letwe ga e letwe ka nnete mamedi di a hanana di a hanana empa ge re tla utlwa ke tla utlwa gore na yane e nngwe e ka tsela e jwang ena ka nnete ena e utlwala e na le mathata a magolo agolo ga e letwe
1: ka lerato le ka makgethe ntate
0: ka o fela
1: se tshabana sa kgomo
0: go jalo mme waka
1: lebitso laka o ke dumedisena dumela ntate
0: e kgotso mme waka
1: lebitso laka ke mme ke tla tshapalela kgetho ya ka gageng ga poulo mona
0: ee ya mme
1: ke kopa go rapela ntate
0: ga o be jalo mme waka
1: ka lebitso la ntate re la mogale la moya o galalelang
0: amen
1: thato ra mogela ntate ona modimo lebitso la ona galaletswe moiso gagotlhe thato ya goetse lefatsheng e le go galetswa legotsimo o ka sa kajeno ga gona batsatsi se dintle leng go tshwara ditsaone go tshwara basetsetse o se ka isa barokong fa go lanele go hemo obane mmuso le letlotlo ke tsa gago ka mela

0: Tadamu sana mahalo kwa mahalo. Hoga wangu sikile tegu hofa. Kwa halwari katu wana. Kwa hwaka ya nashumere mzimei. Kuhisa hoya na nashumere mzimislamu mtati. Kwa sikile tegu mohole mkribu wa kona juhofa mrimu wa kona. Yitu wende li tadamu kana kona yosikaraste. Kali yitu wende tati. Tadamu kana lama yoha lang. Amen.
1: Amen.
0: Yemeke na tapa la khatu ya kani tati. Mwanesu.
1: Tialebu wa mewaka.
0: Thank you, tati.
1: Mamedi a e ka nnete ha sa re file jwalo taba eno ya thapelo ya rona ka nnete ke ditaba tse mo nnate a holo re tege fumane bana ba bararo ba ile bohang ha ile twe ha ile twe mamedi a khona ka nnete yena ya hlano ya hana ena ya hlano ka nnete e bonahala e pathane bona la e pathane ditaba tsa marang rang ka yona e hle di a hanana e kare letsa tsini la ka jeno di a hanana ha ile twe wa u kwa teng go motho teng ka morao ka mane empa jwale ena ha hla ile ho ha ena ha hla ile ho ha mamedi wa se mo sala sutu ha ile twe kannete ha hla ile ho ha ha hla ile ho ha a ile twe
2: ka la ga tlo ka makgethe
1: ka ofela
2: e tsana sa khumo
1: ho jwalo
2: ela nda ke phela jang
1: ke a phela nkhono ka wena o phela bang
2: a o mo mo gana ke ke ba le
1: ke a le bua
2: ke ke pa le go ha thapele re e tsedi tsheng tsheng ne ke ya tsapala ke tla ka a le bua thapelo ke nkhono Ate ya uputele ka hudimo sehlaba sa matsieng kwana a mo ima ke a eso le hata ke a leboha ntate
1: ke a leboha nkgono ke nkgono monate ha uputelwe o ne a e leboha thapelo eno o ne a e leboha ka nnete a e letwe
2: ka lato le ka makgethe
1: ka ofela
2: ke tsagana sa khomo
1: ho jwalo nkhono
2: ke le bohe modimo o ileng wa opepa ho tswa di a hilo tsa ho tsa fitla mona mo o leng hona teng ke le bohe mme re tla tshepa la kgetho ya ka ka thapelo mata nkhono o monate ha o phuthelwa ke na e le boha le nna ke e le boha ke nkhono kgotso ke le gala pholoho ke a leboha ntate
1: ke a leboha nkhono nnete re tla fumana eno wa o qetela a tla e leboa wena mamedi wa se ya masalosuto a letwe
3: ka la ga tolo ka makgethe
1: ka ofela
3: a jawana sa go
1: jwalo ntate
3: bo pa le bua thapelo e ntse ke ka ke me ke ka hotala thapelo khato yaka
1: tla tsepalla khato yaka
3: tla tsepalla thao khato yaka yawa mkhono monata o putilwa kena ile bua yawa mkhono khoto ke go la polo le yana kena ile bua sinna mwana o fela ile bua le nna ke ntate go hlala go tsona sekuloi
1: go jwa lo ntate wa
3: ya le bua mholo wa ka
1: ya le bua ntatwaka
3: thank you
1: nga nete wena mamedi a ka nete ditaba tseo di bile ka tsela eno e jwalo ditaba di bile ka tsela e jwalo ka nete mme ke tla tshepalla kgetho ya ka o kene a etsa thapelo yeo ka makgethe ya ba mme monate ha o phuthilwe le yena ka nete a tla nkgono a e leboha ya ba ka nete nkgono kgotso ke lere la pholoho a boela a e leboha ka nnete ya bantate botlhale ga borutanwe ke eno ka nnete o a e kwala o e kwadile taba eno e jwalo o e kwetse ka nnete mamedi metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e mmedi ka morago gora ya lesome le metso e mmedi mme ka nnete ke wa moela sealemoyeng sa gago ka nnete lenaneng la rona le legologolo la re leta thojane ke moqebelo wena mamedi wa seama sa lesotho ka nnete ke a tseba gore dintho di ebe di ile tsa etsagala dintho di ebe di ile tsa etsagala ka nnete dintho di bile di ntse di tswela pele go etsagala re a tseba le bosimo mona ka nnete ke tlhokometse le gore kamane ka

bahala ka nnete hore ba ntse ba etsa mosebetsi ono o makgethe hakalo hore ba ntse ba etsa mosebetsi ono o makgethe hakalo ka nnete wena mmamedi wa samasaloso mme ke a tseba ka nnete hore ba bang ka nnete mmamedi lebele le la ya jwalo ditabeng tse ngata-ngata ke bone motsana re be re ile ra ba le mabaka a fapaneng mme ka nnete ke sentse ke re botlhe be ba mesebetsi ya bona ka nnete e ba tsamaetse ka nepo modimo a nna be le bona empa ka nnete be bang dintho ga di a tsamaya hantle qala gape wena mmamedi gore ditaba tla gago di tle di sebetsagale ka nepo gore ditaba di tle di sebetsagale ka nepo mmamedi ke sontaa ka nnete re qala sontaa sa rona ka maatla.

0: Aletwe.
1: Kala gato ka maghe.
0: Ka ofela.
1: Re tshwana sa go.
0: Ho jwalo ntati.
1: Dimela ntati.
0: Khotso ntatwaka.
1: Ntate o phela jwa.
0: Ai ka nete ka mohau ntate ka ba wena o ntse o phela jwang.
1: Ka mohau ntate.
0: Ntate.
1: O bua le ntate mo se o ntse ba roka bona ka ha le belo nyane tuti mpaki.
0: E ya ntatwaka.
1: E ya ntate ke kopa. Kwipitika thutobolong ya ka ya bosupa ntate ebile se le kgetho la bobedi jwale le maobane la nna ka ipitika go yona.
0: Oh, ya bosupa.
1: Ya bosupa ntate.
0: E ya ntate wa ka.
1: Ke kena ka diphoofolong ntate.
0: Ka diphoofolong.
1: Ke a leboa ntate.
0: Ah, ntate wa ka ke a leboa.
1: Kwa mohlakwana ka mona ka mphaki ya lebelonyana.
0: Ke a leboa ntate wa ka.
1: Tate.
0: Nka nnete mamedi o ne a ipitika o ipitika jwalo thotobolong ya hae ya bosupa wena mamedi o ipitika jwalo thotobolong ya hae ya bosupa ka nnete. Mamedi ke tshulo ka nnete o rae khona nomoro yane ya 5 ka nnete ya hanana empa he ka nnete ha ke tsebe na ebe ditaba tsa yona di ka tsela e jwang. Ha ke tsebe ka nnete o na ebe ditaba tsa yona di ka tsela e jwang. Ha eletwe. Ha eletwe. Ka nnete mamedi ihle ditaba tsa yona di ya hanana. Gore di ya hanana empa o le motho o so e nahana fela ka nnete gore mohlomong ka ha ka ntle ka mona ho busy. Ho phathiane wena mamedi wa sema sa Lesotho ka nnete ho phathane haholo e ka nnaba le yona ka nnete e ngwetswe so nana o le motho fela hore e ka nnaba e ngwetswe ka nnete ehlile e ka nnaba e ngwetswe haholo ehlile ditaba tsa yona di ya hanana ho hang hang hang hang hang ha e hlaelle ho hang wena mamedi wa sema sa Lesotho wa ukwa ka nnete ke ntse ke leka mamedi hore ke tshware yenu ya hlano. Ya ke ntse ke leka gore ke tshware ka nnete empa ke kwa ditaba tsa yona di hlile di hanana ka tsela e kgethehileng mme ka nnete se ntse re kopa gore o re inele matsometsing ka taba tse ntse jalo ka nnete yona e hlile e ukwala e hanana.

0: Haeletwe.
1: Ka lerato le ka magetsi.
0: Ka ofela.
1: Re tshabana sa kgomo.
0: Ho jwalo mme.
1: Le e, ke ne ke ra e dumela jwale.
0: Ene yona e ya dumela. Ya neneng ya hlano yona e hlile e ikwala e hana ka nnete.
1: Ee, ha se jwale ke kena jwale o sa ntshware.
0: Ee, atse ya hana ka nnete le ha ke kore le ha ke e tshwara ke ya utlwa nna wena ha ikwale hohang.
1: O phela hantle ntate nkanane le mantatura.
0: Ke a phela nkgono e ka ba wena o phela jwang?
1: Re sa babaletso ka nnete.
0: Ka mohau nkgono.
1: Ka lebitso ke mme ke qhosha ke lapa ka mona ka Mabedi ya se.
0: Eya mme.
1: Ke kopa hore ntate Mosweu. Ana ke ntate Mosweu wena ke lebetse
0: sa mme. E ka Mphaki?
1: Ka Mphaki.
0: Eya nkgono.
1: Feta ho feta pele hao moo.
0: Ee.
1: Ntate Mosweu ka moo ka Mphaki ke kopa ho o reha lebitso.
0: Eya nkgono.
1: Ntate Mosweu ho tloha letsatsing la kajeno ha o sa le ntate Mosweu thujane mona o se o le ntate e manaka e ya hlaba kgwadibe.
0: E manaka e ya hlaba kgwadibe.
1: Ntate e manaka e ya hlaba kgwadibe.
0: Ho jwalo.
1: Ka hona ntate Mosweu ke a tseba o ntsomametse ke kopa o kene. O lebohe lebitso lena o bo o bolele hore na ho itse o ntate mang. Ntate ke mme ke qhosha ke lapa ka mona ka Mabedi le ha setso. Ke a leboha ntate nkanane le mantate.
0: Ke a leboha mme wa ka.
1: Ntate Mosweu ha ke.
0: Ya ka nnete.
1: Thank you ntate.
0: Mamedi a ka nnete metsotso ya rona e 30 fela ka morao hora ya 12:30. Ntate e mana ka ya hlaba kgwadibe ka nnete hlaha mona o lebohe lebitso leo la hao. O lebohe lebitso leno la hao ka nnete ho tloha tsatsing lena o se o le ntate e mana ka ya hlaba kgwadibe. Mme ka nnete hlaha o lebohe lebitso leno la hao ho tloha letsatsing lena la kajeno. Mme ka ra lelapa lena la thojaneng ka nnete ho tloha letsatsing la kajeno o se o le lebitso leno. La ntate e mana ka e ya hlaba kgwadibe. Ntate e mana ka e ya hlaba kgwadibe. Ka nnete ke lebitso le monate haholo. Hlaha ka nnete o tle o tsebe hore o le lebue. O le lebue ka nnete hore ditaba di tle di tsamaye ka tsela e nepahetseng. Ka tsela e nepahetseng hlaha ka nnete o tle o le lebue. Kgotla ka tsebe hore ditaba di sebetsahetse ka tsela e nepahetseng.

0: Hayletwe. Hayletwe. Hayletwe.
1: Kala ga dira ka maghe.
0: Ka ofela.
1: Ke tshwara kwa go.
0: Ho jwa lo ntate.
1: E ya ntate, ga u go tlhile bitso le ra landa tebe seo kwa ka yeno. Ke kempe ke go ka lona. Ke ipitse ntate mana ka ya sa ba kwadintse.
0: E ho jwa lo ntate wa ka, ho jwa lo ntate wa ka.
1: Ntate mama ka ya sa ba kwadibe ke a le leboa ntate le ditoleo.
0: Ah ntate wa ka ga o leboela ka nnete. Mme tsatsing la ka tseno e o hlajwa lo so le karolo ya lelapa ntate.
1: Ke a leboa ntate le nna ka mo

0: ntate wa ka ke a leboa letsatsing la ka jeno o so le ntate e mana ka ya hlaba kgwadibe
1: ke le uile ntate
0: ke a leboa ntate wa ka le gona ka o leboela
1: kgotso ke eo ntate
0: ntate mmamedi aye ka nnete o hlaile o lelebuile lebitso leno ka nnete ntate e mana ka e ya hlaba kgwadibe o tlwa letsatsing la ka jeno e se e le ntate e mana ka e ya hlaba kgwadibe metsotso ya rona mmamedi e 20 a nang le metso e supileng pele re fitlha jwalo goreng ya pele ga e letwe
2: ka legato le ka makgethe
0: kao fela
2: setšhabana sa kgomo
0: go jalo mme
2: jo re a leleboa lebitso la ntate e mana ka ya hlaba kgwadibe na e ka ba o a tseba gore na o reilwe ke mang o tshwanetse o be o tshwere gore na o reilwe ke mang ke nkgono phokolang go sa nna ka tsedika ya opolaseng ntate kgotsa
0: go jalo nkgono waka ke a leboa nkgono mamedi a e ka nnete metsotso ya rona ke eno e fitlha go ye 20 a metso e tsheletseng 20 a nang le metso e tsheletseng ka nnete ga e ka nnete lebitso le letšha ke leo lekene le sele le teng wena mamedi wa seama sa lesotho

0: Letwe.
1: Ka le ga tlo ka mogete.
0: Ka o fela.
1: E tsaba na sa khomo.
0: O jwalo mme.
1: Ba di ne ha se le ntate.
0: Ai ka nnete ha. Ka o
1: fitisa tiriso ya go khono le go ntate mmolo. Ba tsama ntuto.
0: Ho jwalo.
1: Go khono le go ntate mmolo ba tsama ntuto. O la lo re ke le tsebise hore. Tutu sentse tama. Ae tsahane le tutu yena re sentse re tama. Ho bana re a ka kutinga kwa na go dinya le fume le motshomong. A re tsahane le re tama ntutu. Re tsamela o khono go tsotsile ke la phulugo. O re tsamela ntseng ka mesa. A ba ke a tsara kompo. Go ba le bitsa dine protein time pa ya tsebo. O nkhono le bontsa te moholo ba di tsiba ba tla mantsu. A re tsa mantsu ba ga tsua ga tlong wa bona ngwana yo a bo gona. A re hutla mo kuthi. A e ka nete re ka majantse. Se re kopane le bo nkhono le bontsa te moholo bo se. Ka male tsa thojane. Khilo thaba ka mane ka majantseng sentse re lokisetsa go na re tla ja ditlhare jwang ya habole o nkhono re bontsa te moholo ya le bohantsa te ya fitisang tsebiso ke nkhono bona te ha o phuthelo tsa go dimo tsa ba sa matsieng bana a go ma ke ha se le ha ya le bohantsa
0: e ya le bohang khono a tsho le hlono no wena e ka go khono ke na ka yona ene e ntsenye re duwe. Nga nete e ga le bua ka nete ka re ka yena e ka re khono ke nang khono mona tao phuthilwe ka yena yana e nne ntse e re dua e ka re ka nete e khono re e khono ho feta ka nete e khono feta ka yena e khono feta ka nete mamedi ha e ka nete e ra le bua ha e ba e se dumela ha e letwe nga nete ga le bua ha e ba e se dumela ha e letwe.

0: ka lerato le ka makgetho.
1: Ka ofela.
0: Ke tshaba masa kgomo.
1: Ho jwalo nkgomo.
0: Ah, madimo ha a fele ntate.
1: Ah, e ka nnete ha a fele. Ke a
0: kena.
1: Ee.
0: Fela ha ke utlwe. Ha ke taba ke bona hore nna e kene. A ke tla pitaba.
1: Ya
0: ditaba yona ha e bonala e kene fela. O ka bua a tswele pele ka ditaba tsa hae, ke a leboha ke ngatoko.
1: O ke a leboha o e le gore ke nna fela e ke sa kgoneng gore utlwale e le gore ke ka go tloa ka go nna ka kakarolong e e leng gore ga e utlwale go tloa go nna a e letwe
2: ka lerato
1: ka o fela
2: go tšhabana fa go
1: go jalo ntate wa ka
2: ee antate e mamaka ya sa ba kgwadile
1: ntate
2: e ke leboga mme ke kgosa ke lapante ke yana mphileng lebitso leo
1: ke a leboa ke a leboa ntate
2: ke a le ananela
1: a ka nnete e ga o leboela
2: ke leboile ntate
1: ke a leboa ntate ka nnete mamedi metsotso ya rona ka nnete e 20 a nang le motso o le mong fela pele re fitlha jalo goreng ya pele

0: Ile
1: tle.
0: Ka o fela.
1: Ka o fela ke tabana sa khomo.
0: O jwa lo ntate.
1: Di tsena ga le fifi ntate be o be ile se tlo.
0: Ah ntate wa ka ga to se be ya ho re nyane ya pele.
1: Dinga ile ta.
0: E ya o ka ile ta ntate wa ka.
1: Go pa o ile ta mal sa tholana o hla ka ntse o na ga ga le ka ga runa. Ke bo khono le bo ntate molo le bo a wushi le bo a buki. Ke ntate se makgwadi se marobo go tsamae. Mogolo mola nkotwane ke a leboa.
0: Ke a leboa ntate wa ka.
1: Thank you ntate.
0: Ntate. Ka nnete o ile taka le fifi e o ile taka le fifi o wena mamedi wa sema sa Lesotho gore o tla bona gore ka nnete ke motho e leng karolo ya lelapa o a tseba gore ga e le nako e itseng a ka kena a e leta ditaba tsa gaetsa tsamaya ka tsele nepaetseng motlho mongwe ka nako e nngwe mamedi le sealemoya e ka nna ba sebe se gauile kapa ka nako e nngwe le ena ka bo ena a sena mokgwa gore ka nnete ebe a ka reka mašala mamedi ke ditaba tse dingwe tse e ka etsagalang ke ditaba tse dingwe tse e ka etsagalang wena mamedi ua seama sa Lesotho.

0: Letwe. Hai letwe. Mamedi a ka nete metso tsa rona e meraro fela pele re fitla jwalo ho reng ya pele wena mamedi wa sa masala sotho ka nete ene le sbunuwa are e wejetse mane. Hai letwe.
1: Ka lerato le ka magetsi.
0: Ka ofela.
1: Re tsa bana sa
0: o. Ho jwalo mme.
1: Ntse tshike ho bona no mo boye.
0: E se hana jwale.
1: Madume ha se ntate ka nane le mariko.
0: Hai ka nete ha fele.
1: Ka le ditso ke me ke sa ke la pa ka mona ka matsi ya ha se.
0: E ya me wa.
1: Le ke o pusa malisa tsa me. Ka se ka bo ara. Bora ho pula re mo ya go amohala tshi.
0: Ho jwa.

0: mokete o teng Mohale's ntate Cancer e ikutisa. Na le wena wa he?
1: Ah, ka nnete ka ofela re tla hlahella.
0: Eh,
1: go lokela go lo ba ka rolo mono, eh majantja ga lo ja ntja.
0: Majantja ga go ja ntja.
1: Ka nnete.
0: Wa tswa motho a sa tlo ya mo wa le ntate ya ne ke bo hlasweng ba hae.
1: Ho jalo.
0: A sa tlo ya mo. Se tlameha go utlwa ntja na e jwang.
1: Ka nnete, ka nnete.
0: Ee, re hodile re le bakana ga re so utlwa ha e jwa. Jwa le go bona kapo go utlwa na e jwang ha e jwa.
1: Ee.
0: Ka nnete, ne mpa ke re ke ba hopotse fela gore matsatsi.
1: A ntse atamela.
0: Eya.
1: Ka nnete a ntse a fokotseya leeto ntse le ba haufinyane.
0: Leeto ntse le ba haufinyane.
1: Ka nnete.
0: Ke go lokisa mokgwa wa koloi, ke go lokisa jwalo jwalo se ntse re ithutisa.
1: Ai, ka nnete bohlokwa ke ga boitlhopho se ntse bo tswela pele.
0: Boitlhopho ga bobeteng ntate.
1: Ai, ka nnete re a leboa, re tlo ba karolo mono ka ofela.
0: Re tsebe le go a tsebanang ga ke re bua le.
1: Ee, ho jwalo.
0: Ntate. Emana ka ya hlaba kgwadie.
1: Ee, ya ka lo hlaella le yena a tsebele lapa.
0: A tsebele lapa, a tsebe bo mme ke khosa ke lapa, a tsebe bo mang ka ofela ha ke re.
1: Ka nnete.
0: A o tsebe lo go nna mo tikeng wa mana tsatsi ga no kwa.
1: Ee.
0: Ke ga lo ntate.
1: Ah, ke a le bua mme wa ka.
0: Ah, ke go ka so lutse le mo ngwa le kra ke ke.
1: Ya ka nnete, ha ka nnete sentse re atametse le sehlong sa rona.
0: Ubalo ntate.
1: Ah, ke a leboa.
0: Ah, ka le ntso ke nne ke khosa ke lapa. Ka mona ka matedi ya seiso ntate, ke a leboa.
1: Ke a leboa mme wa ka.
0: Thank you ntate.
1: Mamedi a ka nnete motsotso mong fela re a re lebile jwalo kapa re a re lebile jwalo ho renyane ya pele. Ha letwe.
2: Kalo ga tlo ka maghe.
1: Ka ofela.
2: Tsabana sa khu.
1: Ho jwa lo ntate.
2: Da jingana ni ring mal tatu ya no jume.
1: Ho tso ntate wa ka.
2: O phela jwa.
1: Ka mo ha u ntate wa ka e ka wena o phela jwa.
2: Ha sa ba le dikinda di mmatla se lo tsona mo hudu.
1: E ya nta.
2: Ke mo tla tsiwa mo di ya stiro ba ke tata ho kena ka mo ha o ho mek tsa ke la pa e mo di ya si.
1: E ya ntate wa ka.
2: O go mbontsha ga le tshe ha ile mola mekgwa ga le pa ga tshe o lo o dije o le mong ka mo ga o hore da di mana ka ya tsala kha diwe a ana ne le bitso le khule na la ka network ko re ke tlhaka network ni tle ha na ta di ke ne ke le ke la hore be ke ka fihla ga le ntse ke kisa ke pekisa ho fihla tshe ba ya tle
1: e ya ntatwa
2: ya le tshe ya tiri a ke le mpa ke o tlotlola taba tse ntlha tse pedi fela ntlha ya pele ke ya le thula FM le gabo ke mokgotlong ha e le mona ntate sema kgwadi sema go go thamae sema go thuya dipula saudi ana a kena ka lefifi mokgotlong e tlile le thubula FM na gawile le nna hona ke nna hona ke na ke le tike ka thubule ba ha eng le lena la iye
1: a ke le kana hana teng ka nete re ka nna ba ehle maemo ke ya nwa jwalo
2: e ya ke tlile go kwa e sa le thubula tena dina a se dile ya ha wa thubula FM jwa le boholo ba mokgotlong o se bile tsal thubulino la FM ya hola le iba ni o ta kena ka tshulo na le nala la mitiamo ya di o tsiba ho mo hao ma ne ke ne bile ke ya ka ba ho mo nata o kutshwe o ta o sa sa mo hlage ha o ntse o le khu ha ntse o mo tshauna wa wa faise u bona la u mo dimetse o lo sebedisa ho kgona ke thulana go sebedisa ho atleha ke mpe ko hopotse ke a tseba gore ke ntho e tsebang eno
1: ee
2: ke utlile o phelela goa ke moo yena o kgonne o kena
1: o ne atleile
2: ke ne ko hopotsa

0: feng hore se ho fole ntlha ya ho qetela ke ya hore ke ne ke kopa ho tsebisa bahlomphehi ba baleta thujane kao fela hore ke ne ke ile ka kena bekeng e fetileng ke phatlalatsa ka taba ya lefu la ntate Gabanadi ho sane mekadi hore ha a sana le rona ka kwano mme o soka re fumana letsatsi la lepato mme kajeno ke phatlalatsa hore ga se re fumane letsatsi la lepato o bolokwa ka la tharo Mphalane.
1: Oh, ka la tharo Mphalane.
0: Eya ntate.
1: Ntate wa ka ka nnete re a leboha ke taba e sentse e dutse.
0: Ke a leboha ke ntate mmata se kgona go tlhotlhwetsa ke le pela gago mona.
1: Ke a leboha ntate wa ka. Ka nnete tlaleo e se bontshitse ka nnete gore lepato le se le tla baka la tharo kgweding ena ya Mphalane e leng selemong sona sena se hodimo kgweding ena e tlo qala beke e tlang ena wena mamedi wa sama sa Lesotho. Ae ka nnete mamedi ke ne ke bontsha mona gore taba eno ya ewe jetsamane nghopotsa ka nnete gore nna ka nnete kereke yaka ehlile ga e so madimong kwana e bitswa jetsamane wena mamedi pelo e tlotlegang. Jetsamane ka nnete moruti wa rona obile o sa tswa fetolwa ke beke ya bobedi ena ka nnete ya fetotswe e leng Father Jacob Gamanyane mme ka nnete re se re na le motjha mono ka nnete empa e le gore motho ga o soka o fitlhelela o soka utlwale lebitso empa ge tla utlwa rona lebitso re fumane lefeng se e le mang mme ke utlwile fela gore ke ya tlhang ka sebonkong ka mane. Ke ya tlang ka semonkong ka mane mamedi metsotso ya rona e mehlano fela ka morago hora ya pele re tswele mona ga kgutla mona mamedi re tlo kgutla jalo ge se re qala sehlogo sa rona.

drive a little.

0: Ho jalo ena mamedi wa sema sa lesotho a ka nete ke thopetse kgang ba re nkgonomantsopa o boletse ka nnete ra na ha e se e jile boya wena mamedi a ka nete metsotso ya rona e robedi fela ka morao ho hora ya pele mme ka nete ke nako yane re kenang tabeng ya sehlooho sa rona seo se hlophiseditsweng ka nnete ka makgethe ke bohlophisi bo matla ba seama sa lesotho wena mamedi ka nnete hore re ke re shebisane re shebe ditaba mona yona mamedi re tshetshethe ditaba mme boholo ba sona ka nnete se tlabe se hlaile jwalo diketsahalong tsa lefatshe tse ntseng di etsahala ka hare ho rona re le basotho mamedi ho hlokomelehile mona e nngwe ya ditaba hore a mang a malapa a mang a maloko ka nnete diqeto tse ding tse kang mohlomong re shebile jwalo ntho tse kang bo dithapo bo ho tshika ntho tse kang tseno tsa basotho tse nneng tse e le ditlwaelo ka mabaka a tlwaeleileng ba di fetola ba bang ba malapa ba maloko ba di fetola ditaba tse jwalo empa a mang a malapa a ntse a na le bothata hore a ka fetola dintho fela mamedi re ka etsa mohlala fela o haufinyane o e leng hore re ka sheba fela labohlano lona lena e leng letsatsi nang la maobane ho la hlahella taba e nngwe mona mo e leng gore ka nnete setopo go tlalewa se ne se sitwa go feta mme ka nnete lelapa le lela ka gore se tlhoka dithuso ka gore mohlomong ga ba so tlhabe le kgomo ya mofu bane ka bona mofu o tlhabelwa kgomo ga a sa le teng le go tšheka o tšheka ga mofu a sa le teng mme ka nnete ditaba tse kang tseno o le motho batho ba ile ba tla ka maikutlo a mangata gore nao bothata ba gore le ka tšheka ke eng la tlhaba kgomo ke eng mofu a sala o tla tswala tuo seng ga noka mohlomong e se e theuile obane ditlaleo ne di bontsha ka nnete gore ae letsatsing lang la maobane noka e ne e tletse ka nnete ebile o sa fetee ho hanghanghang mofu e sale a ema ka nqane go noka ka nnete ya ba ke bothata gore ditaba tse jalo di ka etsagala jalo mamedi potso ko gore naka nnete re ke re bua re tshotlhe ditaba tsena gobaneng e ka go thata go basotho go tloela kapa go fetola tse ding tsa ditlwaelo tse bonagalang di le thata mme di qetelela di ba le boemo bo e leng gore di ama maphelo di ama tswelopele ya bophelo ka nako e nngwe gore ga o sheba o tlo thola gore ntho ena re kabe re e fetile mme ka nnete e bonagala e eme ditaba tsa gona ka pele ke eng bothata ba gore tse dingwe tsa dintho renke fela go tsa keng maemo a bophelo ao re seng re phela go ona mohlomong a re hanela re ka di fetola tsena tsena tse dingwe ka nnete tšhe ntse re ka etsa qeto ya gore ka ga di ntse di etseya tsona re ka di tloela tse dingwe tsa dintho tseo re phelang ka gara tsona ona mamedi wa seama sa lesotho gobaneng ka nnete go bonagala go le thata gore di ka fetoga re ke re tshotlhe taba eno fela gore go utlwe gore na tse dingwe tsa dintho gobaneng re utlwa e ka re le basotho re bona e ka di thata gore re ka di fetola ka mabaka mohlomong e leng momamedi ga a tshwa gore ae tsona bothata ba gore re ka di fetola mohlomong ena re ka se fetole mme tseo e bang re di fetotse yona mamedi wa seama sa lesotho re bona e ka gore ebe re di fetotse go fetotse maphelo ka tsela e jwang go bebofaditse dintho ka tsela e jwang ga tse dingwe ka nnete di bonala e le bothata go di fetola ga tse dingwe di bonala e le bothata go di fetola motho e mongwe o ne a bua ntho nngwe a re ena lelapa labo le thapo fela e ne e rwalwang molaleng e ntse e le teng ka ga lelapa labo a re yena ka nnete ho ja e ne e le ka ena o ne a ka lakatsa gore e fetole ka nnete e fediswe gobane malapa a mangwe a santse a e fedisitse gore taba ya thapo ka nnete gona a re sa sebetsa ka yona ho hang mme yena ka nnete le yena a tshwa a re nna neng ka lakatsa gore fediswe a re dilemong tseo gona re gotseng ka tsona ka nnete malapa a mangwe a santse a sena tsona a santse a e fokoditse o ne a bone ka nnete ntse ba ka kgoboso bana ba tlabe banka ntse ba bapala ka yona e le ntho e kang e ya bapala mohlomong le ga e bapala bana ba sa bapale gampe e le bana ba kanka ba bapala bona e be ntse ba e tsekisana ba e rwala e le ya gago kore ntho tse e kang tseno a re ke sa tse dingwe tsa dintho tse a bone ka nnete gore ga re ya re lebile baneng bana ga bana kutlwisiso mohlomong ya lebaka leo e bang gona re le batswadi kapa re le maloko re ne re ka ba re e shebile ka tsela eo bohlokwa ba yona bo ka sebetsang ka teng ke sa tse dingwe tsa dintho tse e leng ka nnete ena go ya ka ena o na ka lakatsa e ke ka gara maloko di ka tlatsa fela mme ga go sheba wa thola gore tse dingwe tsa dintho e tlile re santsane re tshwareletse go tsona re tshwareletse go tsona re na le bothata ba gore ka nnete re ka di tloela mme ga o sheba o le motho fela wa ipotsa gorena ebe mabaka o bonang motlhomong o ipotsa ka ona gore ebe ga le ba sotho re ntse re tshwarelletse tse dintsa dintho re ka nnete re ka di tloela ebe o le motho o ka re ke ya feng mme le ga o shebile ba bangwana mamedi ba wena o se wa tloetse ga o sheba malapa a mang kapa le maloko a mang o sheba o ithuta orona ebe mabaka a ka etsang ebe batho baum ba ntse ba tshwarelletse tabe ke ya feng o bona ka bothata ba gore a ka tloelwa ke ya feng mamedi nomoro ya rona e bonagalang e ntse e le ka boemong bo nepaetseng ka nnete wena mamedi ke eno ya 2231 6429 ha e le yane ya tlhano yona ka nnete e bonagala e na le mathata gagolo e bonagala e na le mathata gagolo ka nnete ya kena e ya tloela ya kena e ya tloela wena mamedi wa sema sa le sotho empa he ge tla leka ge tla nne re bone rona e tla sebetsagala ka tsela e jwang ha e letwe ha e letwe ha e letwe mme wena oa tlhaelela jela ke tsebe na ebe nna ke ya tlhaelela ka nnete ke ya utlwa empa ke sa tsebe gore na ebe nna ke ya tlhaelela go wena ke mokgona ke utlwang o sa
1: eya
0: mme ka nnete yona ga ke tsebe ke nna sa utlwagaleng kapa go etsagala jwang ka yona kapa go itsagala jwang ka yona yona mamedi empa ga etlhile e bonagala e gana tututu ga e letwe
2: ka lerato le ka magese
0: ka o fela
2: go tlhabana sa gon
0: go jalo ntate
2: ntate kana ne e le maletato yane ke se kile ka odumedisa
0: ee ya ntate waka
2: ke ntate mmataselo semana mphotlong
0: ntate
2: ena ya thapo ga ya lokela go fedisa gobane ke go bontsha tlhompho gore batho ba o tlhomphe ba tsebe gore o santse o e na le sesile
0: boemong bono ba motho wa mogolo wa tse ba teng ke a ikwa ke re e ne e akaretsang ya molaleng fela eno yona ke ukwa ke re na yona na re ka se e tloele
2: le yona eno ya molaleng
0: ka mabaka a feng ntate waka
2: e sentse tshwana ke a lelapa
0: e ya ntate
2: e sentse tshwana
0: jale motlhomong ga ke re ka nako ngwe re e be re shebile gore go tloa monana bere ya mona re tla monono mogotlong ka nnete ga o sheba re sentse re tlile ka ditshenyelo re tla lefung ga re boela re tla gape re gutla mafelo a kgwedi gape re tla thapong ga utlwe ka nnete e kena ditshenyelong tse dintse ngata gape
2: o ka baka gona ke go se tsangwaua ka dikoloing tate ka go itsa gale gone go tsangwaua ka maoto
0: ga ke re jale ba ka nna batho ba re e le maforana a sa tura jale
2: ntate ga re phethe moetlo ga e sale ka nnete re ntse re le ka gare go ona jale ga re tsebe gona ditshelo tsena tse teng gona jadi di feta tsela tsa gale
0: ga ke re ba re e ka nna ba gola pele diphoofolo nne di le teng
2: diphoofolo ntate phoofolo e tla fela motlha motho a fedileng fela ga motho a ntse a phela phoofolo di ntse di le teng ee
0: e le go wena gore gae ka nnete tse dingwe tsa dintho tsona di tlhoke go fedisa go gang
2: etlhile moetlo wa sesotho ntate ke nnete o bona batho ba bangata ba batla go tswa empa ketelelo o bone gore ba tshwarisa bana bothata goba o ketla o kena ka bokudi baneng
0: empa ke le ke ukwe ka ga e fedisiwa ka molao ka bophoofolo ka taba tseo tse jalo
2: ee ya ntate go na le tse e tsiwang jalo empa ka kutlwano ga go sebeditswe ka sesotho a dintse di
0: atlelaee ya ntate waka
2: ke kene go ena o tlhalosang gore mofu go bonagala noka e tletse jwadi go keke ga tsiwa letho ke setla mo ntate mofu ga a fitsa o a sheba gona ke ena ere ga go keta go bonagale gore ke ena ebe gona go tlhabiwang phoofolo jwadi mpolelele gorena ga re ka gaga o tla tshela o seng a sabia sa a fetela dinalong e ba o se tlhabiwe phoofolo ga e ba mo wa se ena goba ke retšhe gona jwale go se re sebedisa mmoša
0: ga ke re batho ba molatileng e ka nna ba bone kapa jwale le bona ba tlabe ba

0: sheba
1: batho ba molading ba phethe thato ya bona mme re lokela gore re le lelapa re sa re yang go molata ge tetsa ikgodisa le gore
0: e le go wena ka nnete ga tse dintsi tsa dintho a di a lokela go fedisiwa go gaga
1: ee o amelwa a se a le teng monanta
0: jale ebe kona re chikang re tlabang kgomo ga mofu a fitlha
1: ee re se re mo bone gore ke ene
0: ae ntate waka ke a leboa ke a leboa ntate waka
1: le go mo amogela ka gago go lelapa
0: oo
1: ee re kebe ra amogela motho e re sa tsebeng go gona o tlatla a fitlha kapo jang o amelwa a se a le teng tae
0: oo ke
1: tabaphoofolo eno ga e tšhadile fela mokgwa wa gore go fete setšhaba go amelwa mofi eno
0: goba ke re morago tere bone ba bangwe sentse ba e tlhaba bola borago kwa ba ebile ba isa bodilageng kwa
1: ke ba sa ikamaganyeng le taba ya moetlwa kere ba reng ba fepa setšhaba se tlileng mono
0: o bona ba fepa setšhaba
1: ee ten ga re tsebe ba bangwe gona ga ba e tabalo empa bantse ba re ba amela mofu go gona bona ka nnetena ebe ba eba ebe gore ntho eo ba e tshepileng
0: ke ga ke re ba bangwe wa utlwa ba gae ka nnete kgomo ene re e tlabang re feleletsa re ao feleletsa monna ntateng kanane le mmalothathojane ka kgomo eng kgomo ya gago ke eng o ntse o le seyo
1: ae ntate eno ga ke batlo gore ka nneteng ka re e nepagetse kapa e fosaetse fela nna go ke go tsebang re sebetsa mofu a se a le teng mona ga mo bone ke leboa ntate ke ntate mmatla selo se fana mogotlong
0: ke a leboa ntate
1: ankea
0: ka nnete ke maikutlo a gae wena mamedi ke maikutlo a gae ka nnete ke maikutlo a gae ga e letwe ga e letwe
2: arato le ka makgetheng tateng kanaemaltatoa
0: kao fela
2: setšhabana sa kgomo ngwane sone ke nana ga nkutlwe
0: o a ka nnete o tlakile
2: ebitso la ka ke nkgono gale ke lelao le sa tholane madume ga a fele hendate
0: a ke a leboa ga a fele nkgono
2: ee wa tseba ntate wa ka dintho tsena di etswa ka dibaka go fapana ke bua tjena nna moo ke nyetsweng teng bagologolo ba ba ile ba kgaola taba ya thapo gale ba etsa mosebetsi ba mema sephakisiseo ba bolela gore ba fedisa taba ya go rwala thapo jale le ena ya motho go bolokwa ba bolela gore ke ka go rata ga ba ka ba tlhaba phoofolo gobane diphoofolo ga di sa leyo gape le maatla ga ayo go ba o etsang ba tla etsa dijo tse teng tseo ba nang le tsona ya jang o tla ja ga o tlo o bolokwa motho ya sa batleng go ja o tla tsamaya a ye lapeng fele le nna ke le tjena ke sekile ka bolelela bana ba ka goba ntate wa bona a tlhokagale gore ga gona ngwana a tla matlhaka legapo mo a nna go soma kgomo se teng se etse go fela.

0: kwapana le ka ditumellano tsa maloko ntate.
1: Ee, hlekeka ba ditumellano tsa maloko.
0: Tsa maloko ba maloko a memana a ipue mono.
1: Ee.
0: Ke a itebohela ntate ke dibaka ho fapana le ditumelo le tholane. Ha ke suthele bana beso ba bang he ba ngata maila boroko.
1: Ke a leboha nkgono.
0: Tanki ntate wa ka.
1: Kannete. Nkgono a bontsha hore ehlile taba ena yona kannete ke taba ya ka maloko ho fapana. Ke ka maloko ho fapana. Ke taba ya ka maloko ho fapana. Hobane kannete teng e la ba ka ditaba ke le ka utlwa letsatsing lana la maobane batho ba bontsha kannete hore ae man. Ha se taba eo ka thweng ke bothata eno. Ha o tjhekwe keng e tle re ha kgutla hape hosane ya sa tla noka e se theohile. Kannete ho itswellwe pele. Ho itswellwe pele. Ha e letwe.
2: Ka
1: o fela.
2: Ke tsabana sa kgomo.
1: Ho jalo nkgono.
2: Ke ya mme ke tla tshepahalla fatshe ya ka.
1: Ee, ya mme.
2: Ee, ya ntate wa ka. Nna ka nnete ehlile ke bona se e le ntho e etsahalang haholo. Hape ke fumane e le ntho ya bohlokwa ka mokgwa o makatsang. Ena ya ho hloka itshenyehelo hobane ha re lekaneng ka o fela ha re le tjenana.
1: Ee, ho
2: jwalo.
1: Ka nnete o gauile wena mmamedi o gauile ka nnete mme mmamedi ke ne ke bontsha yona taba eno ka nnete gore ha e letwe o bonala a gauile ka monana mme mmamedi ke yona ntho ne ke bontsha ka nnete gore e hlile ke taba ya gore ka maloko go fapana ka nnete di ka etsahala ka mokgwao di ka etsahalang. Fela bjale bothata bo ka godimodimo ke gona tse dingwe tsa dintho ka nnete le ga re di shebile fela re le mana se re di bone go ratšha nna re ka setobetsa ntho e tee ka baka la ntho e tee.
3: Ha e letwe.
2: Ka lerato le ka makgetho.
1: Ka o fela.
2: Setšhabana sa kgomo mokebang.
1: E ya mme.
2: E beile selo se thata. Ka nnete o beile selo se thata. Hantlentle Basotho ke tlwaetse gore mofu a fitlhe gae e be le bona a itsa ditshebeletso go thekwa mabitso a go tlhatswa ditso empa gona jale dintho di batla di fetofetile bona go thekwa lebitla pele bo laborago e
1: bapatsae laborago kwana e be go a gauwa
2: ee be go a gauwa go thobo ditlafatsa lebitla le a gauwa ka nnete e bantho ntle ebe go etsa ditshebeletso go tlhajwa kgomo e mo feletsang a le sio gobane go na le dikereke tse sa jeng nama eno go ya ka go fapa-fapana ga dikereke empa ga pele go ne go tshekwa mofu a se a le teng go tlhajwa kgomo mofu a le teng a bone gore ke ene jale
1: empa ye re dintho tsa setla botšhaole gwa ba le dintho tsena tse re di bitswang ka sesotho di-insurance tsena gwa ba le go gagwa gwa mabitla bela e ne tse e leng ntho tse siopengkore
2: re ya intlafatsa ka
1: nete
2: gape no sa etsega le jwalo empa tsotlhe ka go fela ke a bona di a fetofetoga go na le ntho e kekeng ya fetoa ebileng e leng kotse ebileng e lematsang go e golofatsa batho ba tlaelwa ke dikotsi e leng khutsana a tlhokaletswe ke
1: motswadi tse kantseno tsona
2: nnete yona ke bona e ka re santsane re gobaretse go yona le ga dintho di se di hanana jinana ka tswelopele ena ga e le khutsana yona ruri e na le kotsi ntate
1: mme yona wa tseba ke e tlhokomelele boemo mo e leng gore motho ko a kereke itseng ka moga dilemo wa gutla o ntse gopola gore ntho yane wa tseya ka nna ba ke yone
2: ntshwareletse gutlana ka nnete ke bona e ka yona e santsane e saletse ga e le dithapo le dingwe go na le mo di fedisitsweng ka nnete ka lelapa ka molao
1: tse dingwe tsaka
2: yona ke bona e ka e santsane e saletse ntate a ke mokgono phukolang go tsena ka monaka tsedi ke a upula sentate ga rena sealemoya re sebedisa letshubula FM.

0: a le mogotlo.
1: Ai ka nnete.
0: Ba tla ha ya nyamela tsa sa se nyamela na kwetele le metsotso e mmedi ka ofela tsilisiyo. O ka go utlwang he.
1: E ya ka nnete hle ke tema e mo a se monate.
0: Ka loka maleta thojane ka nnete re tshwere ke bodutu go tshosa.
1: Ai ngone re re tle go utlwa ka nnete go tla sebitswa ka yona taba e. Mme ka nnete eno mamedi eno ya gotsiana yona ka nnete ke ithuturo yona o se ithuta o le motho o se ya o ithuta go na le tse hleng e leng ntho tsa rona tse e leng tsa Sesotho kore tse dingwe ithuta wa ke tse hleng e leng tsa rona tsa Sesotho tseo re tlamang re le Basotho gore re di etse jalo ka yona eno e ya gotsiana ga e letwe
2: kgalagato le ka magate
1: kao fela
2: jaona sa go
1: go jalo ntate
2: o phetse hantle mogolo wa ka
1: ai ka nnete modimo ntsa mpaballetse ntate ka wena o ntse o phetse hantle
2: ke phetse
1: ntate
2: ke ntate swa ke fete
1: eya ntate
2: wa tseba go ya ka maloko go fapana bana ke ra dintho se di fetifetile bogolo. O latela ke wala o sokile di insurance go etsela mang go etsela wa.
1: Ee, maemo a bophelo a sa fetuile.
2: Ee. Hangata a e somona hlile sa ka check out si la bohlana.
1: Ee, le nna e swi hle ke bone ho ya.
2: Ee. Ga check out si ga bona. A ga check out mantsi wa ntse ke hola no check out o si. Panti bua mofu a fihle.
1: Ee.
2: Yelo fona wa thwana ba sa ba jira a holo ba khosi.
1: Ha ba sa etsa mosebetsi.
2: Ba sa ba etsa ka mana.
1: Ee.
2: Ke ra ka tla ka fetu tsa ga ha. E tsike mo se. Empa fela. Le di ne mputi puti nya na hle tshe ga se. Ha e so mona hantle hle. Ntse tshe kwa ha fihle.
1: Oh.
2: Empa le yona ntse le ntho e tlatla ga e fetola ba ga bona wa. Atjhe, ga ba se ba kgotse ya golo. Ga ba etse mosebetsi. Le dikgomo se di tlhabiwa bola borago. Phetho ba le diisa ditlageng.
1: Mme ha o shebile ke tsatse ding tsa dintho tse fokotsang mosebetsi tsatsi le yona la bohlano ga nne re ka etsa mosebetsi o no mongatangata ehlile ka nako engwe nne re kebe ga loka
2: eanda.
1: Mme ha o shebile le engwe ya dintho e batho se ba hulanyama ba entse matsogo digare ntate wa ka ehlile ga o sa thusano jale ga o ingwetse o le mong ka ntho tse ngata ka lo ehlile o ba boima
2: ke mohlala nna lokonyana la eso ga ke ntse ke gola yo koko la mo khome e feletsang mme le sa na sa tsamaye le lo le ntse le sala empa gwa fetofetola ka ya mogologolo ya kalang go tshela mou goge le ga ntsamaise le lona yana ke na tlhile gona lokolone la eso ga mo tsama xa le lona ke ka le ka ha ka hlabile e ba ga hlaba la bogago ha fihla ke re mofu a gutswa wa buiswa ha fihla ga mo itse ga ai tso tso ga ofela tsa hao go ba ha o teng re e lokisitse empa tsena tse ding tsona le ya lesela la molaleng gona mona haiso le kolonele ya swashe ga ka ba ga e sebedisa go tloa gala tsala go sebedisa ka o kuta fela dintho di fetofetile ntate tse di dikamokao gana jale o setšhoka o seng jalo o mofo a fitlha go fitlha santse re qetile rente tsotlhe.
1: Fela tse ding tse bonalang di le thata gore di ka fetua re bona e ka bothata ba gore di fetue ke bofeng
2: wa tseba ga ona bothata ba gore di ka fetua.

0: sempae le beng ba ba leloko fela ba ba ka thatafatsang wetsa jwa
1: e ka ka bo mo fela mohlomong
0: e ka hola le na ya go fa o amoela ngwana ha fika ba tla ba ba mo se ba e fetutse
1: e
0: a ba sa amoela ke ka ngwana ha fika ke go tla ka amoela ya go hlabela nku ba ba mo se ba e fetutse ka nnete ha e sa etswa ntho e tlile empa ba bang ba ntse ba di
1: ee ba ntse ba tsepane go dira tsona
0: ee
1: ntate wa ka ke a leboa
0: ere ke swae batle go wena
1: ke a leboa ntate ka nnete e wena mamedi maikutlo a mangata a bontsha ka nnete go tse ding tsa dintho di sentse di le boemong boo di lekang gore ka nnete re le basotho re ka di fetola tse ding tsa dintho o a di bona tsona ka nnete ehlile le ha e ba malapa kapa maloko a mangata a di fetotse ehlile ho thatanyana gore di fetuwe tse ding tsona ka nnete ga o bobebe o fetowa bothata ba tsona ke bobone ke bone tse ena ya gotsiana yona ke bone maemong a mangata motho a na a ikenela kereke ya hae kwana a bile a bontshitse ka nnete gore nna a ke dikene taba tseo tsa ntho tseo tsentse le bua tsona ka mora dilemo teng o bona ya gutla ho thue tsala tjena utlwa ba ntse batho ba re taba yane ya nna sekeng a etsa o na se ka etsa taba e itseng jalo o tla bona gore tse ding tsa dintho tsona ehlile ke tsona tse rereng ke tsa sotho di ehlile ke tsona tse nneng di re ama tse ding tsona wena mamedi ka nnete o tla utlwa o sa dumele kore motlala fela bo yona eno ya lekoko ka nnete ga re re lekoko le dutse o sitelwa bana ba tlo sala ga ore lekoko la gago le sale mono ko ka nneteng fela wa re sitelwa bane ga ke go tla bo o bue gothe a mang a makoko ao a pheletso ha a lokela a tla senye obane jale ha a sa senyeile motlhomong a dutse ka bohlaswa obane ka matlong ga ke re ga o sana boemo bola bo re alang a etsang ditaba tse jalo matlo a seng a le teng a morago tsena ke a boemo ana a palamaneng ka nnete lekoko ka ga ntlo e palamaneng wa mphoqa o tla bo mphoqa ka nnete ya gore re tlo tla re beya lekoko ka ga ntlo eno e jalo ka nnete ga le tsamaile le wena mong a lona go betere jale motho a sa tlo tla re ae ka nnete lekoko lane ke lane le dutse gobane ga re tloa ke re tla le beya mekhukhung kwa rona ga e letwe
2: ka leratele ka makgethe
1: kao fela
2: e thabamasakgomo
1: go jalo
2: madine a sele ntateng kana me le nna le
1: ke a leboa ga sele ka nnete
2: ka nnete dintho tse ngata tsona di a fetofetoga ka maloko fapana ka malapa obane ke ntse re le leloko ka gago lelapa laka a ka nnete nna ntho ke a e fetela ke a ba jetse ba leloko ka gago lelapa laka ka mona
1: ga ke batle o
2: nake itsenye tsame a e sebetse tsena a ga lapa laka ee bona le leloko ba tla nne ba sebetse ona ba sebetsa jang nna ke a ba jetsa ka nnete ka go lelapa laka kere go tla sebetsa tsena mme ba tla etsa dintho latela gona nna ke batla jang ka go lelapa
1: lakake
2: re ka ba laela ka go malapa a bona gona ba etsela ka ba ga ba leloko ehlile dintho tsona di a fetoa gagolo ba tla fumana gore go thejoa kutlwa kefu le teng e tsa o makatsa le bona bana ba lapa leo ba ntse ba mofuilo wa bo bona kapo motsadi wa bona ba fumana ba tla ba leile meriri le metlhe motho o tshwara ka moga sekotlo boyanyana frontare o thamona
1: e kudaona mono fela
2: fela go motsi ke motswadi wa gae kapo ke ngwana o tshwara-tshwara ka etsa nthena ke tla kita ga o kgaolwa thapo ga e kgaolwa ga a dietse a to ntsa re tshwara
1: monae ga ba sitelwa
2: ee ga ba sitelwa
1: ka nnete
2: a ntho ke ngata tsona di fetofetile ke tla re ke tla fela gona a lelapa le re nna ke re lelapa e se lelela ba ka go lelapa laka ka nnete rona nna ke re boetsie jang
1: ee ke taba gorena ka gare lapa la gago ka nnete o dumelelana le ntho tse jwa goba tse ding ka nnete tsona ga o sa dumelelana le tsona ka gaga o tlo gore di nne di tswele pele
2: ee ka nnete tswa fela gona ka go lelapa

0: utlwa ebile e le o ipakela mosebetsi gore ka nnete o ntse ore um banne ba tlo etsa ditaba tse ngata-ngata tseo. Ga e letwe, ga e letwe.
1: Nka lerato le ka magete
0: ka o fela.
1: Ge tsa wena kwa kgomo
0: o jalo
1: o phela gantle ntate nkanane le malta thusang
0: ka nnete modimo o ntsa mpolokile. Ke ne ke dumela gore gatshe o ipatile.
1: Empa e le gore ke kgolwa ke ile ka dia go ya ga ga ngwane jale ya re nako e ke yang jale ya thi nako e ya tsamaya. Gantle taba e reng mo
0: taba ya bohlokwa ke gore na gobaneng go le thata go fetola tse dingwe tsa dintho re le Basotho le ga ntse re bona go ka nnete re mathata a sa ganana.
1: Gobaneng
0: go le thata go di fetola? Ee, re ke bothata ba re di fetole fela. Ntlha e bo ba ke gore taba ena e tswa ditabeng tsa garabe ke mona mo ileng wa thwe mofuki yone o qabeleile kae ka eno ka e tletse jale ke bothata gore a tšhekelwe ke bothata gore go tlhabiwe kgomo. Ke eng bothata ba gore re ka itlhabela kgomo fela ga tswela pele a gutela mmoša go sa no seng a tle o se e tswa ditshebeletso.
1: Jale kgomo ya e se e sa bua jale le yona e sa bua ke re o na le nthomo ya gore e sa bua mofu a le teng.
0: Ee, kore ne se re tshwere re ba bangwe le sentse ba e tlhaba la bogago kwana a se o fitlhile o fitlhe.
1: Ba qeta ga o sa e tswa nthwane ya gore go ne o thwe go a ba le a e bone. E se ya segatsetsing.
0: Ee, e se ya digatsetsing kwana. Jale ba bangwe ba santsane ba tsitsitse tabeng enono empa e ntse re bona gore ya re sotla.
1: Batho ba kgale kwana balebaa diphoofolo le thata ore
0: ee motlhomong le taba ya mekgwa ya thusano ne re e bona wene le mengata gana tsena ke mathata fela
1: aona tsena rena diphoofolo ntate.
0: Ee, nna ebile kebe ke bone ga e somane phoofolo ga o ka thwe ke bone tate ba motseng ba tlo e tlhaba wa tseba banka tshegare le e ka go fela ntse ba e tlhaba empa o bitsitse motho ya ne a e tlhabang a le mongwe wa tseba gora fela o iqetile moo
1: wa tseba o iqetile
0: bana banka tshegare le ne ka go fela ba tletse mono ntse ba re nkgo o ntse o tswa.
1: Ke re na le nthomo ya gore ga netse gona re ke e ratla fetola melao ya bagologolo ntho tsena ga fumane di ntse di etswa lapeng mona. Go na le taba yane ya gore ga ke re go ne go thwe dintho tse dintse tse e tswang lapeng gore re di e tla go thweng go ne go thwe moetlo o kgaolwa ka kgomo. Se ke maka lona tsena kukoneneng ba se ba re le ka nkuka o kgaolwa
0: ba bangwe mora o tsena ba re le ka kgomo
1: ne kuko ba re ga o tsholotse madi fela ke ga e le gore ga ke sena go kapa ke sena mokgwa go le ka lebanka etsa ba re ee le jeso ile ne wa sebediswa le bana go gane ke re ai dintho tse dingwe ke yona ntho eno yagore re ke ra tlosa melao ya bagologolo ga ke re jale gobane o tlo fumana gore dintho tse dingwe wa bona dintho tse tse kang bo mokuto bo motshela mobu o tshela mobu ke dintho tse dingwe tseo e leng gore go rona ba sa nyalwang di ka gobosa bana ba rona go na tsena ba tla ba rata bane ge ntse re le teng bane ke se gogometse ngwaneng enwa ga pula ena le ga tsatsi le chesa motlanka karenke ke didi mona morenang gopola ke tlo ramporela segale sane se ile ngwana ane wa koloba o chesa ke letsatsi
0: ebile nako e nngwe ba bona ko bane ntse o na le mokgwanyana
1: ee
0: ga o ne o sena mokgwa ba kabe ba o bontshitsena ke bo mang ka nako
1: kale jale wa utlwa e tlare ga ke ile ngwana ba ke a ka tshwela lebitla la ka ka mathe go ntse o thwe go tlhang kgono mane ke re ga o na le bontatemogolo ba buang go bua bona bomme bana a utlwa tsare ngwane enwa gare motsebe ko wa mang
0: bana ba tlileng ka lenyalo
1: ee bana ba tlileng ka lenyalo ba bareng ke bo motla ka kgomo o utlwa re ngwane enwa ke letla le pepue mona
0: kapa
1: ngwane enwa ne ntse e le lesala lapeng la kwana re mokadimme fane ena
0: ee a ke ba etsa tsena pele
1: goakakore nna ke tle ke re ke santsane ke le tentse ga ke na ngwana a kukang ga ke na ngwana a tshela mobu
0: ere wena ka ga o so e fetotse taba
1: e nna ke ke se ke tshulo tse ya ala ka ba ga ya kae ga ke na ngwana a kutang ga ke na ngwana a tshela mobu ga ke batle dikgoboso mohlang ke seng ke ile
0: bonyana wa ukwa wena o e so e tlhakisitse ka pelenyana ka galelapa
1: ee e ka nnete ga a tshela mobu wa o tshela le ba o tshelang kwana ga o so e tswa ga boje ka ebile ga e so kwana ke a rata gobane ehlile ke bona bana ba teng kao fela se re ithaletse re le bana bogolo ya ke bana ba hulelang kwana le kwana
0: o se le dumedumelelana
1: ee bona ka ga rena dintho tse ngata ehlile ha re sokodise
0: ga ke re jale ka nako nngwe di ebe diile tsa letšhesa ntho tsena tsa batswadi tsena jale ebe le kena motšheng
1: e somane ke bone ga re itsamaela ka ditumelo tsa rona matsatsing ee go na le ntho anene ka go tho go etswa ntho ana o tsweng ke batla gore aotlotswele ntho anene ka ka go etswa protocol o ntse o thweng nye o tshela ka morama a re ke tlore keng ake nyeoe bana ke bantatemogolo ba tlameya o tshela pele go a etsala jwang ga o etsaleng a tso tse nne le ntho tse batlang go tlatla kgobosa bana ba rona
0: nna a tsewa tseo ntle le taba ya kgoboso ke e bone ka nne di le betere boemong bo e leng gore lelapa le a tsebana ka tlhatlhamano
1: ke
0: felele mono e senyana e o tla bontse o tlo tho wa mangmang kwa mogadi o fengfeng kwang
1: gona o tse sentse re sa tsebane ka o fela ka tlhatlhamano obane ga ke re bile bana ba gona ke re re o ntho e na ya maloko e leloko le lengata le yo ntse o tho yeo ke mmangwane yeo ke ragadi bana ba ona tsena ga ba tsebe le gore na malome ga o tho wa otho malome ke ga o thweng bo motšhana na motšhana ke eng ba re wa utlwa ee ona tsena ga ba tsamaile ga ba feleletsa le ka baesekele a ke o tla utlwa ba rena ela o ile tekesimola kapa ke baesekele kapa ke bese batho ba thasella beseng
0: ebile ga o ka tho a mabedi mafu motseng ona le wane o ka nkane
1: gona go ileng tate
0: jalo wa ukwa le ga e ba re tsitlaleletse gore ntho tse o nne di etsagale batho bona ba na thaselelo ya ntho tseno ba na le thaselelo ya gona o tlo re fepang
1: ke phatwa ke du
0: jalo wa ukwa ga e ba o sebeletsa gona o tlo fepang batho le teng wena o tlotla o sala o tetebetse o sala o qela letswai fela kgomo o fanne ka tsona
1: jale wa bona gona tsentse re fetola le metlha re se re isitse segweng o feta sesothong gona tsena ga re ya matshedisong ga o tholefule teng jang kapa jang go sobe ikhue se re tloa re jele dikuku le trinki
0: oreo
1: bo se o naana megatlhelo e na e ntseng e tlaneng ke basebetsi mmogo neng ke ba gaisane neng ke metswalle o tla le ona leloko le na e ntse le dikuku le trinki nako e na o tleka go fela ga di fela o e tswa tse dingwe kore ya re mofu yo a patwa re senyetse o kaka neng go thwe ga o na tebelo go na le thape le qelang ka boraya bosupa o fela ka boraya lesome ga boraya eno ya lesome e fela re a ja nako e ne o seka o fela go itswe e kala mmanta o fela la botlhano re ntse re ja ga thapelo eno e tswa ke eng yona
0: ntoko wa ukana re sito ibebofaletsa obane fela ge re re basotho
1: ee
0: ditshenyelo nte ntse re kela ke ntho tsa batho ba nneng ba kgona tsona ka nnete tse di tsa dintho gampa re se di fetola fela fela jale ga o kgona ka ga ntlo ya gago di fetole
1: ae kokana ke ditaba tse bantswe na tse
0: ka nnete
1: ke nne ke apeaka lejata ke fueng samaila bogoko a tsa go na le ntho tse dintsetse le tsona di sa fetoeng a bobebe
0: aa nte re tshwa rere boene ya khutsana yona o tla bona gore motho le a ka mathamatha dikereke ya dimathadi re ya khutsana yona wa khutlane nne
1: le ntho ane ya gore lelokong o tla bo tho ngwana pele go e tsala jena ka ena neng o tho lelokong lena fela ke bona ka le yona ntse ya e fela je ga e sa e tsala mo bebeng
0: tsona se ntse di felelwa ke maatla bogolo
1: o fumana malokong a mangwana mo sengwana teng ngwetsi ya teng e golo e se ngwetsi e golo ebile ga a na le ngwana mantlha wa matsibolo go thwe a tene selapa a tsamaye ka loto a tlotse ka letsoko utlwa antle ntho tseo ya mosebetsing tsedifedile tse
0: dinkaeaeeaaaaeeeo
1: ebile a kere bontate ne le bona ba sebeletsang bomme
0: morao tse ga o le mme o itswela sekolong ebe o jele ka letsoko
1: ka nnete ko wena eo ka matsoko ko wena eo ka loto ke fela wa utlwa ee lebala buka le ka nna jale jale ebe ke nna eo ee o tswege ya tsamaya ga e se ene ena ke a e rata ya ntherisa a bue kwa madila boroko e ne yona ya bolela go ya
0: tsamaya letwe mamedi metsotso ya rona e tsheletse fela pele re fitlha jwa legoreng ya bobedi ga e ka nnete ditaba tsa rona ke ditaba tsa rona ke tse wena mamedi wa seama sa lesotho ga e letwe
2: kalokatoleka makgete
0: kao fela
2: ka ikabana sa kgomo
0: jalo
2: dumela ntate nkana le lemba letathoa
0: kgotso ntate
2: o fela jwang
0: a e ka nnete modimo ntsa mpabolokile e ka ba wena o ntsa o baballetse jwang
2: ke ntate la dikuka mogana o ntsa mpabaletse ka nnete
0: ee a tsebile kuka o tlhaya ka mogana gore kuka ntse di nala gao ke le qetetse gala
2: ntse ke etsa mosebetsi ntse ke ka papati masokola dipapata le gamaga le moto wa diteng le tee putsa difanno ga di se ditheo di aga mabanta o ditlisitse mme ntho tse ntle di ratwa ke botlhe o tshwere ka thata mme sele ya ditšhaba ga o tloa monopote o fitlha gore difanno ga ore tee putsa ore dipapata ore gamaga le moto wa o teng
0: jalo
2: ko teng meanta ke a tsamaya ke a kerekeng a o tla o tsholela o re ti o tsebe o yaga ngwana a ke a e utlwa taba ena tse dintsona ka nnete esile jalo ka bontate le bonna ba ntse ba di bua le bonkgono ditlio tse ding a tlitlile ga le ga di utlwetse kapa o di etsa ga di na bothata
0: e tse ding tsona ka nnete tlile atšhe ga di na mathata a ditlwetse
2: gobane jalo ka motlhala yona eno o entseng e ne tlameke be ula a tshipua wa tlaba kgomo jalo wa emelwano go ka o seng ga ke re e tlabe le mantsi bua la botlhano o sana a kokobetse motho a fitlha o etse thapelo a
0: patuke o etse ditshebeletso ka nnete jalo go itswelele pele ntho tsotlhe se
2: nto ngwe le ngwe e setsetse pele ke nnete ona bale tsena dintho e tlile di re fetoetse di fetoile metlha e fetoile gagolo fane pele diphoofolonne di ngata golo ka nnete ebile batho ba ntse ba na le legato la go thusana gona ba le tsena batho ba bana ga ba sa utlwana ga ba sa gatana ntse le bana ba motho ba se ba tsheana ba bokana fela
0: boteng ba bona mono ko o tla bona fela na o tiisitse ga kae
2: ga ba tsala ba go bona a o selekile ga ba tswale mona bagele motho yo a itaka apaa gantle akale ga a na le ntho iteng man o tlolwa o tlaetsa ba bata gona a se bue ka tsa tso ao ntse o tlolwa dikuku ka drinki ka
0: tieba
2: tla ba sa tshwara letho
0: jele gona matshediso re tseba e ne e le go tla o tlo tshedisa ka letho
2: o tla o nkile letho
0: ka nnete
2: jale bana ba leloko le bona jale ba o phoke ba o phoke ba ikgitlhe ka ditu jale ke yona ntho e kgone molate wa phuthelen ga ntse le lapeng gago o tlameile o ntho tse o di ratang be tsona tse tla sebediswa moo gobane jale o se o tlhokomeleile go le leloko atšhe le se le phoka ba bang ba bang le ba ngata le mja le wana mogaono wa ukuta. Ona le mo ba ta kuta o nge ngwa ba.

0: motogadi mola ba ga te ka pa ba bona go bana di duma heteng ba tsetsa ba o shebella o tla hula ka thata ngwana motho fumana go nna ndo yo go tla te fela go o etse bobebe mahetleng a gago go ka dijaga
1: ee tse tla loka wena tse tla
0: lokela ee tse tla o lokana o ska wa itimetsa jale le lekoko leno ga o ka ga rena mo le yang teng le bile le betega le tsamaile le monga
1: lonare
0: tseba go ga leyo ba oa feta sentse le hulwa ke dintša ka ntle o jagate ka mano go sena mo le dulang balake le gole matong mo o sobenya o kentse dintho di gana go fela makwakwasa a sena tulo mo a dulang teng
1: re kentse ntho tsena tsa morago ga o tsena ka matlong ka mona le koko le tlo go tshosetsa
0: le re ngwamare la setso ka odima mokhuku mare le nkgale kwa pula tsena e le ntho tse sa di tsebeng ase lebile le betega le tsamaile le monga lona a le dumelela
1: ka nnete ee monga lona a tsebe ore ntho a di tsamaye
0: gobane jale gane pele o ne o fumana malokong mona gona eso mona go tla go tla tshekwa bosiu mesong ka nako e nngwe fumana ore mofuta a batle mabitleng mona e le go bitla le ana go fela le saile le go ntse o le ka godimo fela banna go amulwa
1: ee
0: ga o go kwa sontse fela ga le kete
1: ga e ne ba ke ntho re e tšhikileng ka nako kwana re kabe re qeting
0: ee ntho ena yana go fela e nako e kgutshwanyana jale ka nako e ngwe a leke le tlo tlhaba mantsi bula gona la botlhano pula ene le tlameya go tlhaba leotshepa e ne gagolo modimo le tla sebetsa ruang fela jale ga la wa ja ba leshebelela le santa poka le santa sebetsa fumana go modimo ae o ya ntho tsena ne re di entse ka nako ka tse ding tsona di bobebe ebile di monate a ke a leboa ke latlhetse yaka lo sentata ka dibuka
1: ke a leboa nata ka dibuka
0: a ke dateng ka nate lema
1: ntate nka nnete tse ding tsona mmamedi e o tla utlwa gore ei tse ding tsona ehlile di ya o phoqa jalo o bone motho yo mongwe a tlile le motswetsi wa kgwedi tse pedi ga e letwe
2: alagato le ka makgethe
1: kao fela
2: ga ditšhabana sa go
1: go jalo ntate
2: bua le ntate thaka di ame kotsimo gore o phela gantle ntate
1: ke a phela ntate wa ka mekaba wena o ntse o phela jwang
2: a phela gale ke batla go kena le ga o ntse o kgona ka moo
1: eeya ntate
2: ntate ga di buka o seile a botse monyako ke a mo leboa ga nke ke wele setlhogong ntho tse ding di a thusa tse ding di a re sokodisa kapo di a senya gore ke tsholwalo ka lebaka ke lena la bano ba o bonalang go noka e teng o bona mofu ga a tshele o na sita go tshela lebaka la bona le leng ke lena go na le mokgwa wane wa ore ga o go a fitlha o fumana gore mofu a tswang mogare seko mona o ile lerile e sagale ntho eno batho ba bangwe gona ba ba ratang bafu ka tloa fumana ba sa shebe go na mofu ke ene na ke ntho e ke re tlhokomele le yona eo
1: selese ke utlwile gangata ke gola le kgwedinyana tsa go feta mona go na le ba nneng bapate mofu e seng wa bona ka utlwa ke ipotsana e be ka tsela e jwang
2: go tlhoka le gore batho ba ile rata mofu ba mmone gore ke ena e nngwe ya bobedi nna ka eso ka mona ka maluting a na marosuku go sebetsa sefofane ga gona fofane sene sa fefenene mo se sa duleng ba mo atametsa monono gore ebe go nnate ba fitlhe ba monkana mono moabe